0: ngabe utshwala niyazi mina ukuthi ngidume ngani maze ngikuzile ngiyishaya ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: futhi lobutshwala mncane bafethu mina ngaphuza bonke semtjama utipopolopo kule thanga lami lesisu bese ngiyasuke ngihambele ngithi ngibonzelene omunye umuzi

Amina, you're village.

0: man nur kapu mse da ke mchua level 5 ke kaka ma mse da ke level 5 trota nga e kama kwe ta mta ngwe ohun gea kala nga e gea mchu sung nsung ka usisi ke he a kala tuwa ka ke mhm ke kake kam mang him hasika ma kaya mse da ke ka trota cha kama kwe ta mdisa nga mdisa uga mse dewe dewe gea chung dewe ka ka ika nga watike ka hum ha kwa kwe ke ka ke buko
1: I am the one.

넘주민의 이메 넘주

0: Ach ire amaho exka FM ki mbambara go ketetena di marets berego bori e shore madram. Dear Ark at the comma, Jordan Hill Lewis na the sinute konkwena ekuruleni ki Gauteng ki khana che karakter wo kongorata iye gongye dear ahe a metro e manda gwenum. Tsakane kite konkwense amakae kwa tingi ngo niege dlekwe jidi choro a yulim ki nyamaik echa metro ki shuri na tikim. Hill Lewis im darahe kungwan kaye de dear a na jawe ngo kwense te kungwan kaye kukwe ngo abasite tsamji ka mukunda koro kushi November mkite gwe em. Parte he veke nyam oki eti sin faifona desin darande akana kwa gwe kehem tui kama bore a shurika yo ngo hoi kutwa kya maego ngda kwaji at unwa te kwe am. Hey Lewis, ngo tum kwa naji a ankara ti kha ngo dia a na jao ka gwe jingye ekruleni ki khana koro kwe wina atinu na ama kuya ti kha sinu ngo khana ngo jao e kunka gwe kehen o tayi kwe a ekruleni si metropolis a ki ngui a ngo anadi shiri aniko a sesha eko an kwenye kukle a ngo muidam. Good partien si kakasi koro kwe e kapsta tisi metro iki ngo mukunda koro kusi thama te ethlon ki kapsa flakte za a ka agwim. Parte hef koro kwe tuwerisin yenen tuenda ha kwe ki nyekhe tayi ji a kapsta tisi metro rati ki wina hi no 4% ngo khe kujekhan wo hi kim. Good si di burgomeester si te guta koro na kwe hi kwe a Brett Heron ta hono parte ik ete kwe he Patricia Delel kwa huita seisin e kuji a ngo astati kisi hiya gwetam. Parte si dik ete tayi kwe a forse terma Matthew Cook nga desi no khana u teji kapstati ki ngo khana yaba te tse unisa ngo adoro pa ki kehema a ngo kwarase na kwenye kote nise ana ma kao nga ki rewina nga ki ana kote hitama khanum. Al jama parte he a karata sino Ashley Mama ngo burgomeester sia khana te ma go Johannesburg ki ngkhama e mukunda koro ko sikima parte ik ete koma Hanif Hendricks a karata a go e ngo a kwa ite tsam sika parte si koro ko isi October mki an hinya go kim Hendricks nga de sino khana mu de kwanu am kom ete karati kona ka ama koma a Johannesburg ki tin kwena u kiriji am ama nga ta sino khama do te al jama Johannesburg e ngo hasa tu parte jenge kwa che kara manda gwe hise parte he burgomeester tye metro ki tsam orok ei wo hita mahanum burishi u herwem muteto akwa ie kon anji ngce shika operasi e jama na are Philippi oziki kapsa flag te ki tita hinya te ngo o muteto o mbapera teji o motetu wingi tin kwena na lesenje hambe tama sasa kunka kun kwena a sesa de kim sebe de ope pa kwe a ntse shi ka se ko ho hu ita no banela se sa ke a kwa ho ji a mo watem veskap mukunda si de police o a si za kele dianti nga de sino khana tse na tse a operasi ji ate hi ta gwinga o ji tse o mburunga hi sen o ko ji no tsan khom kara te ji a khana ngo nkwenya a se ki a ho ho sa ki a de tam ach ri bori ada te ke khere ngwe tu bori ete ke ke sa ngwe ne ga ire et ama go yom
1: ach ngom di kwa 3 minute na escape im ngom ta ka komon ga ngam ik ti flit si no ngom ka bong sa escape im Mi a stem wi di a layer ng he wa gedon he lubi si ki kung tayo bunga ikaw lang yung hot yung kuna kafay lahat ka di a gusto sa vini he yung ako e kung ikaw tumina da chakane kuya

Bishai Gurenji. La la la.

Let us dance and praise the Lord.

哈金布，哦哈金布。

0: te o mosobe ana go hetwe ka nete ke mosobotong nga twe ka nete ka kwa ga go di tswira isi ka te go be a twe ka ne go ha ya kwa go di tsinja tsinja shane go kumo nyama go te te he tsa o ngo ka go te te ka ra go nya go te he a tsa ke tswa a di a gola e di mcama a ke tswa ra go note ya ena mibiam o ke o mera ke te te he kuna te he tse to di tsukanje bagane diki no te diki kwenji tarada kwa kwenye karate shentehi na kita mataka na kwenji te kuna kwa kutehi ta kuna South Africa ya tuwehi South Africa ya kusanda mkitehi kwenye stomaki ya tehi khasu kwa zika na khae iya tukwa teta kwenye kutehi teta kuta ya kwa wikaaki ta kuna tekwa na te platform teni kia kwa kane kwa titi nwa teta na kwa haa kwa teti nchinta shanje muwa kwa kumwat nindu wa teta kwa mbe teo teke kwenye na teo kane kutina au kwenji kikana kutete kwenye teo kwa lukite uogwe taako kwena akwili tehe na aneko akwola jika tehe kama na chao njika tehe kama shika takono te uogwe kha omeka jina mibia shayashi na mibia kia wehi kwena takono smezdrev kia chige kwa na te uogwe takono platan teni kwa na tema te uogwe na te suere masa khanata aneko na kuhano na akuja kana muo kuhana kana aneko njiki nde ucheka jina nde ucheka vehu jim nita kana kwenye ta kana tehe tenga jikirata te ana nto dangwe kato tehe kana suere ma ntaka na kumu ane kuhana nukuli chama kana kita hinsha nte tako titinja shana te ntaka na uje ikara mumu tirita
1: cha teke te XK FM ki
2: doma kwa te makwena uma platform te ki
1: ona ten siyeva
2: oe tako na mieha FM
3: tete hino tete hinka ma anko ma tiara tiara ko kuka tia wata no kuli na kuka tinto na no ge umaki aka na dikaba magwe am tai hamga dikaba maho tan ya khono an aka ta ko shi an asio ngandi aka hambere khwata tengia khwata te gaim ka tswa tswa ma no tengia khota hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha a tri khwe a tswa a tri o ti hono na kho hano te sho para na kho ha ayi twa di gluta ma chai no ka shen ji ta di ata kon ti ta yin a ho ji hin no ka pini ma pini ma na ta an ho mino am pini yin ngo ma ma hin no ngo ko me ka bai no thum cha kya ni ma kha ro ta no shin no shi gaung shan kha ma te te hin ta te go hi be shi na ko ko am kya ma shi ji ba tra ho ma te wo wa te cha o te te yin ham be te ngia ko ka ho ha kai a ye ke re ko a ka ha wa ma ma no ngia o box te wa te te ka ha cha o shi
0: ma ngia ko ma a ra ngia ko e a ku te ma re a ko ta ko ma ge ka ra ko ngia ko e
3: ge ka be ya a tse ga ta ba ngia o ti hi be a tse ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma tse kha ma cha na ko yo ka te no mo wa kha ho am tse kha m ki ya ho no te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no neka kuti ke kutwa hota hino acha ke kuke no acha aka kotya kya ba no bere kho ta kwa te twara kwa khunu tsuya eye ta khunu to kloe ko u no bere kai kai aka kho me to na bere ja ro kho ya ke no ta kho me no tsanwa eye nya kho ke ngam shi ki ye ga tswa ta ata tete
0: Oma akuri maka weti ata kome ya rinkite.
3: Oma cha aki anima kikwereta no cha wu. Cha weki kungwa tenu. Cha weki acha kungwa tenu. Cha akoroko ya tenu. Ata atawa ya no ya koi. Acha aki anima kukwama na tenu. Cha wu ta wanda chwa. Kuni chwa. Cha kongwa tenu. Bera tokoi. Nekuchono ya tesha hako teta. Tete tinte teo. Rahono acha cha wu ya unwa tenu. Cha nge kuye kukono. Cha kuye kwa kono ya no cha ya chuo. Ya chuo shiwa kwa nung nung nung te tia cha ki kwe gako hen kai ka kwe cha khati ka kwe uno ata hin kwa kawa ti de kaye ngom aka kya tonga ki ka kwe ngi ngom kwa kun u te no kya ma nam kwa kwa shi o kwa ta no si to wana no ya no to ko nya kwa to am che um ka kwa ko ro ko ta ku te ko te anta te hi te te
0: tu mo dara sa kala ko ten akuri te ti na ta dara ya kun ka kwe ti
3: kun ka kun te no cha kum si te ti kuri an kandi mo ka ti kun sha tino angua hano cha ake aba shi kulino am kyare mka kha cha ke ko cha ha kha ui no ge tsan ngu ngu ngu dim okati ngu ai hano cha nja ke ko tun ai shi kita ko ake cha tai no bere cha akachashi takyare mkate kunta heutu ate ana hibe kwetane angu hangu atamaino shi yetaba
0: no akuri pama ntanguma ita tuwohano
3: tuwohano njuka obe ambebe chango ntaje aje jara jike kwa tike chako me makpa mate bere nika ya muwa de vinta gabui tinjuka utakwa anta tete
0: anta tsako to tete taho a body kwe body head kuma kyare ka kun sin kha te kun ngu ko tin kin sa na khwa ka
3: kyare ka cha ku angu na ko angu ta ta ngu wa ha ta ma kha cha a ka cha shi cha ding ja ki shi ko ta ko cha ta no cha shi no shi a ka bori ma a sin gandi khwa in ka a ta hi sha na khwa
0: no ka sa no ma ku dim ka te
3: ka sha ni ko he ka sha ni he to me ga ra ko ji be ya te u ka sha ni te ka sha na ko te ye cha ho o ndi he Eshi kuni kwa dao na ta iya ha Wa anatan on daro kukun wa tari Tuku unki hinya teta kwa ii cha peha tamaha Tama cha kia ma akwa ya cha kia ma na kototi cha ihe Ishi ukae uka shinu shi kongwa Te anta tehi
0: Akuri shi kasha na tehi
3: No khoji u an Yiki chinde ji unkoe he Dini jitwa Anta te u kasha na tako Anga kwa cha kasha na tebe no cha anyako anga kwa hambe Anta te tehi taba
0: Awa mkandi mtama akuri Ndeo msoba awa mkandi
3: te ko kho kho ong gu din a cha ting lan ko kho kho te kya ri ko te hi a an ji ke te hi an join nim a si join nim an ku ku ma si ya ko na kho kho no bere uru kwe ka kho ta te wo ko te ke a nyam te te kwe te u he te ko kho kho kya ri ko te hi ta ba
0: en ga an ri ti wa cha mi ta kwa gen ti so ta ho cha ni tse u ta ma ge ti
3: an di an a kho di an kho di kha di a cha ting lan ha te te ku ta ti ka di kha di
0: e go jinta ja ka tya kun maka ya kan mo itin ka paro mo ko tie
3: ka paro ma hambe yi ma ta ba doroi doroi ngau ma no uita te te ya te ya him yi ma no ta ba doroi jan qom a yi am a tya na kho kho no a phoko ya tya ke hambe no nanu tya gwe kho a phoko ya tya ke ha no ya ga ha sho hi ya kho kho no tya doro tya ni kwa a tya ni ma twa no tya desha na ngiri ngiri tya desha na ngiri ngiri no ha ka ta kho kere kho tlo dwa kwa ta kho no a ke go mi no tya gwe kho ha no e ya tya wo kho o li ama doro it is a doro yiha ta an ta te te
0: ya may 2013 sonda het e ngi kam ski a hand de kurji ot e ngo te ka po na mo ko tsu tsu sa he de kurik keri jao an to ku an de kurik a ka ka ti ka ma po na siki at e he ngai ti ka Ek la gata nete ko khami tan gara dangi de de ke ha kwa khati ya ma
4: Tako so ya di o se tre tre honor tin sieva pen nyaga xka fm ziki
5: Piro o mera gitete tan te ken karate tan ngam ku ngam kwa ko ta ko te ko ti yata o mera gitete pe ko mate wo sure kwama na ko pere ko wo kurina ko te khisen mate ta ko te ke mate kamatan ngam tom ko wa ngutyo ya he mate ave ko wa ngum sure kwam wo kurinya dim khisen mate nga ko tswa mate ta te te no kurita he
0: no mera ke namo so bona tata tsane go te
5: te te kuwana no khona ta jama kwa ko angai ke
0: no kuwana to mo so bona nyebe khona no tota ko re go tsene nta kuwana to ga ke tlo te
5: kuwana te a ke en kara tlo ko te nwe kwa nta a te tsa ma hebe a ke te ma te kya ba ma ta ko na kya ba no a ma kwa ko te ta hi wo kuri na ko ke en kara a kuri a ru jimbiri ha ko ma tinara ma ta ko ma ke kara ta no kha no ko kara ta si ko a ru ko ko ka ba storam ki
0: no me ki a ba storam no storam ta yo ka te khawe
5: un stora mate inta maka un khote avete kwa nun aru kha heta kona kwa man te mute un ha kya vete ndeva te kwa no da khasa
0: na me de kya ba kona skat musa na to kya ngara te ten muto khaso ndir su anenta to khasa na ko te wa mi khito ten tsa
5: te khasa na ko te te vete ku spatram a spatram ko tsa sinu to tsa sinu cho no tsa kya re no ya to te na ko ta te te ta
0: ma me ras o wa aspatra ko te na ko khiti re ku ko mate te
5: O mega sim o mo akoe ves patra mano a mo akoe tu na tun an isa ma chat na koe a aki khan a bet no fry ma ya ka ne ka kharu ti kwa na mu
0: no asere ti ha ta ko na khaten ta ko na akam ska ma gi jan sere ho te
5: ami ma jao ta se tun ko
0: ambe ko jao kam te ami ngorona
5: Ami dama tin sebi dama do akang ko koteta hinka emtati hinki besukin mukara ko diteta spatram ki za ko diteta hin kujinyam ki za ko diteta hin takun anji kya ba kha a majaro ninu ka hambe anti dama munjini maten kha an ka jaro ke dama an ka nji jaro ko teta ninu si ka matrik mtu ma jawa ko ta sebi hambe shure ba kunwa beti ja odimka amunu mu South Africa
0: nwa ami ko tsam teten ami ko ndekho a tsam jawa ko teta
5: Anko suapo man anko tete vier maham.
0: Osabe kote awa te anko te.
5: Ya nukun tenve furaimka. Takunu sin anu ya tahin sinu.
0: Mwako sin anadik ngasire di sinu kiawa ni ya.
5: Ya kunu kiawa tewe kandjorim king ama. Takunu toki kato mtona ha en tinerandima kato kama yungu kato. Tinerandima penima. Defoifrandima shomukuma. Dona grandma so mukuma tonto kokon aka tiyata kwati te ama ana ave ate kuna randma kara khone suite ma sukunsa tin randma khati chamtas man hi ama cha domya kan kara a ko ma kwa ko ma taki khati tate tiyahin kona ate kuna ate dugutwa ko tiyata nka tsani ate kwa an awa hakia bana kwa ha kwa sa di a of ha kwa dia ham ko ma kara khano tu ha kwa go be hakia ate khatu wa u tate tiya tabete kona se
0: nga sire kamse ncemce wo gweno ene khodi tshinja sene khoe kona se ka bene nga cemto radon tv ete ngo jwo ko tie nga o mege jike
5: te baskopo mamu ta he baskopo ere kwa tane to kunu baskopo mamu to foride asine mu ta teten mu ta he tie fe khoma a tie fe khoma kwa na mu ta kana ngum kite sungura ate tkhoro kun
0: nga sungura a bas a foride se ka sin tkhoro tie na baskopo asine mu ko
5: Basko po emu no foride hemu minka kora ko si kama te kwa mu tinu sungura ma atun ta na em ki ta garan tkhoro ta tuna ki veya ta tkhoro tkhoro ta na kan to ekhu ta teteta hi
0: kamus ka ambe sungura ko enta na tkhoro ne ko te
5: mu kamus ki disku ma tkhoro ateto disku ma tkhoro e ta me to e tinu ton tie fe ko sa tkhoro e ta me nu ton ti dim ka to tin pon tron dim kan te kon tron dim ka te ve ate ti ya ta tete du ku to ta kwa na inte ta ma te kona te duku to ata ha
0: nwa ami khamed a ngu ato kana te nga na ngu jike to te ta ke
5: te be khwangu am o masendi khom qema ngum khom qaba mka tsaro yo te te
0: nte ke ma te ngu am an sa ke ngara kwiri baramatu sa ke ma tla
5: am an ke baramatu ne ke te te furur ma o kama samente ma tsanya ko te te ha ka kombon ma te nyam te ma te baraka mka te Baraka mkate tin ya kanu te kwante a komponi kitwe a kom te kai ku ka ki te baraka mka ku ka ki te tin kanu te twe haka komponi ki baraka mka ha am ata gugu na kotano khwangu manguma khun a komponi ki te twe hi
0: ta ko to sangu a komponi ki te nu nu sasa kana tu ku te a kanta za ka ti sasa mka
5: ante di sasa mka ta en o na ta ko na ka sasa anu ha ha ta ma ha ta si sim ko ha to ham da ma sim ha to sasa kho te ana he ve ante ti bir ma ta tam no e ko drinki ba te ka ta ko te si ga hi na u di to ati mu ati a go te abo go ka ngai ta ma ti bemba ma to ya khunu ngete an ka te teng to te ave sa sa kho te ti ya ka ko ka sa sa o me ka ki te te ne te bagane ja ya nu ku te he mu kwe ji ka sin ar ma to nu ya ka ti ma ji ka ku ta te te ne ku ta he utum ka ya no mara o na a am to ku wa te ki amin na to fa love ma go ka ko to ya te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha ar ma to na ka to na sa sa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Niki said Africa mkiti mwa tenki yeleta ako na sasa kwa kwa kwa na sasa ako tuwa ate wat Sa wago veta ako tiyanyos tuwa ki
0: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe enu ngu kwa na tiyeko tako na kwa kwa Na omeka kiyere kwa kwa na enu tsa mkwa kwa kwa na kingwari ndaha mwa
5: Omeka kiyere kwa webe tako Tako na kwe tu e sasa mkama kana kaka mkinu kana kako hanu ya kwen ya kwa kwa mkama kana ama kuwa kwe kama kari kari mkwa mkwe tako na sasa mkwati.
0: Ami takam tako na kate kwa neka na okoro na kade kana tako na kwe na kade nungiko hambe.
5: Ah, ata tena okoro na kahi tuya okuri nako kai mkwa kwa nge muma hambe tuya okuri ma kaya kute ni kaya kumu kama kaya kwa hanu kama kukaya. Haa kawa hakiya wana kwa tani ndiye makikungi ha ngumi matkore senate buku. Tamare hey fokon ma am ata tkhuruna kho hanu tum ata ombere uti dimu mi masid afrika re gwa khiri ko qun mare ti ave jam ka tya ko ata hin diman te an ka tiya hin ti te tuna gena kha ata ive nun ka ya ko sid afrika mki ya cho anak te ko tuna akam kha kwati a ofa ka tiya ta tuna
0: nun wa ka to te te tum gu ma rambe ma te te pa
5: Tesera matuvitebe kuwana pam kitetebe.
0: Tokuya kwebenda tokhakwa tete kuwana ta.
5: Kuwa matsa abe khomqekhani ma go go na khoku goa sekuri khoma.
0: Le tono.
5: Te kwete tsa abe.
0: So
5: manga tsaima.
0: Ngakona ka tonkutya sekitete.
5: Mm te ke wa go purane mka ami qeli mka ikira e kuma tsa mo vera hanu nwe mu mate ya ko tete ma triki tu ya khwati. Uwa manguri khoma qeni kitete ma tso. Ngiki ninki tsa kuwa ka matkhara go gwa wa no a ka go ntqate jaro qarita ha.
0: Ke tsanda ke khera ya tshere ma khana me ke pinyo go teke nte ko mo ga tsuna ke ni platform ten ke a tsiete kona ina ndego ya tshere ma go reta
5: ah tim tson ma ka pande sangara ti ongu
0: tsanda ke
6: eka

0: Kwelemboro ahud koma gade atako had a shot de tamaha. Nyan karakap kata was hiri kairokan. African Goyama XKA FM kitena moti mail.
1: Ki swesa ti marach kamuti to ti komaten ti swesa te smedref ki te sandam ta te ki te ngan architect kunsa kirina nje kam ta ti te wo aki tende ki te tende cherese na khu kwara khu mani mqhibise na khu tao mburuse na khu te circle te baramatun tsang shure kha te cheka te ve kha buka ji tsana khu no kwana te afu ji tsakha te aki ta khon te aki go hi ve ti ya di TFA of a nduka wa kitenta kunkwa teta hi TFA bora khota bora ngam kho tsa nora khatin sa haka o ka te ku msin mo te a khoje te tsewa sa ki circle 9 te hon te o hibe shure ki cheka nduru baranu garaibe khuwa khui afu kwana te nta tsao tata tete a kin te tsewa sa circle 9 drop of kun tamahanu 15 Doropa te kun hambengu Douglas yoga ate hota hi ata kun kya bati mina ya khotro ji anwa kwinu anwa khiri so te ak sai se tsusa circle nang nye mara tse ka te kun sa better a bara matuno ai khu tswane mo tshubise na khu thuta maga ata hi sena khono thum ka tana khu ten circle ame tse ku tswae go de jawe u wa go nte ku jawe tate tse o sa circle ta ba ra tu go fa a tse u khu ya gwana
0: ntse me ya tie be go je a ke tie teno mo tie fe a ha ka se ka se no mo tie nye ntuna tsa me ta bo rang mo ko se tene kuna ku program nga mo kana se go ta o kuna ge wa mo tene nta hi sa nta tsa mo se ki tie te be tsana kwe ana ta tu program jinga mo ka tana ta
1: tete hingwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki kuma ku ho nga ma ho tu tu na seven de lan nga ma ho ta no tu no tu na video ge o tro si a ho ta o ku ko bora he nga ma ho ta tu no be kende spanne so stay spanne south africa si en e te no ta ho no a di ha klok ha ka ka ja wa te ko mi ngi ho he te no do no ta a ga mo kwa na ki di ha klok a minga a mi ho a ko mi te ga te do no te a ga mo te
0: ntsa mi ndikona a tsa a ki hambe tle a te te tsa video si a ho ta tsa tle ve ndi ho tsa mo re ta kona ja ngi ngi drama tle to ga tsa hi
1: aha so a tsa ti do a ataha a dira kwa atleti kwa yawa ti kwa sus a tim tum stm a yawa ten kwa khama manda ti kwa mutu isin kwa na khamja u nga
0: okay na jaji dukuti kha
1: tan tsa respect hambe on respect and check a govet mutu dukuti ima a ki kwa ra kho ni hambe hiya ko bo ko ke kham khoje
0: na tsa me Douglas tu do ro pa te te no Douglas ka ho di kwena ye yo ka do ne khano u te hirim ta ho tum kwa ntse nga Douglas ka kwenda te ho ta nta kwenti
1: a baki roje no tswa tie na nke kara guye tu kara khono tswa kun kun ta gwini u tente ho nte kwa ite a it's fun a khoma na ga of tuna kun wata no si dia ho no kwa e to a ga 19 jika ta ma shikho ko ya khon tuna ya don ta te latia kun tuna u ita ma kun te kwa te tsan tie ne ho tuje ane sa te u hi be ga te xi ho ta ma
0: no tsa metara dongu ka doro pa ke te te no tu ni ho tsa of o te ma ke te ho ta no ma to smith drift santam ziki te o te ngo ko kom tlo o nguma
1: hambe a tete ya hota no te kan kre circle te a ami haka yon te kya a karti bel ka kwe cha wote no a yaka cha bel la wana cha fone wote no cha bel hambe a kate wu khao hive fone yo kan eye he utu zika te glu te na ami ambalanse te kam a yaka te a yaka khao sen te
0: mwan to kwe yon ata yon ga ki chi
1: an kara khana na circle mara nta ta kun di kwa na ka kli te chi ya hi a ki smedre fuki an kara te circle nen mara ana te mutu dangi tam ya na ata gwa kote a chi kare
0: no shure ane shure ku itini an tsan tsabana ku tsan a go bare tso kwa matuno ma shure mo ku ka dango ma wait kwa mana ga
1: wait hi be a tsan isa ma khata na be dango wa wait be to ti kwa na a sa go a kwa na ya khata ta ma ana ta ma mu ten ga mbe ngikin ana kona na ku tsama go be ta hono kwa na ha sa ire te tin la ti sin ana tinta ma nui ka prede je tshwingi ku kan question current te klasin te ata
0: no klasin o tin klasi ji o ma chekare chekare
1: ku te tin chekare ku klasi ji a qe ya ho inna ho kapa e kanu nanu a ji bieter na e mara ku ji a hi be jin hambe qom ma ta bara ma chek chek ko ta buka ji a bor tin pi garata mo khum tun bara ma tseri na ho kha ta ta an te sekel te smedrefki
0: no khui ku smedrefki to hi te be stora ho je ma stora so ane to khawa water to water
1: stora si ane za a te ti te water hi kobes ta ti him kwam ama ti a ami kwai o ja o ka ta him ama te ku tu ka te anjan a ke te water tot fani ya khuno ku ho ji ti ya ho ji ama te ama ku tu ka re
0: nga story ke nya kwa tsakyate ko ma wok
1: acha ke nya kwa kati un an ho de cha ho mara cha tu an ho cha se shuri ho an cha ho be of aba ho an cha cha ho be cha send ho an cha dorop Douglas ha cha ko an cha ko
0: Douglas so ma ho de ya ni kwenti
1: te kwa te ho tu donda grandi adawa kya te so tin tin ta kyare tin te kwa ni ku cha un cha ku kan cha ka
0: tin zama ni kwa nganta aten inga ke te kwe kwinka
1: atimot kwa akta ke te he kutete acha tsaki cheka tntsao kya imarak acha qama tidira tsa swa kobwa tntsao kobwa tsa khoma tntsaki kya acha kobwa tino tsao hambe tsa kanve
0: no nda khoryo ke tsanqa ko mote kwena ata tsinga to teno nda tsa tsinga to ayo ko nge khoyereta
1: ta timiya ko kwena akite an circle 90 we oro ko ahenge kho kanim di kwana kan ta ti dangi yatan
0: okay tsanda ke mamare tsika mo di te swere ma khana te ke smes drifukin ke ya ko ji khana tsuya ke te stora ma hambe chem di ma so mo stora tsa te te telefone ma hambe ko matsa o va o gata no to sebi ho tuka uo go of ami kwa tin to ami kwa tsawo go swere he ho khana ko ma go te te no te ko mo ga tsuna ke te ko na tsuko je swetre
2: te ha sa kara kwinsa
3: riano du tsuduve no jo un papa mpungu mde
2: exka fmg
4: ti ko na peter no ti swere sa ke platform tin si ha sa anti anza ti mo ate This smash drive kuoro hi kungu kam tete no hambe qani ku karo ku angaz rambi ko hambe tete ni platform tin ki tete yang ana tin ti muwa te rambi ya xa te xa ke ntang tumara e kho e tete ko kungu te te nguz tete o ko ziki kra kha ma te smash drive ko hambe ta tete nde ki ten kra kha hambe radwa ko tek e kara ko tin te go wa ya ho smash drive ko e ka batriya te ko ma go te mara te kra kha ka zawa ko ngi Nun ki platform tin ki khasure ana dikien kawat sendia ke te ko ntanya khote ya dikien sure ke kungon ava te khoruna ngwa gwa qobe class ya og te siya khotan te kien kara ngwa khon ngwa class na
0: okay to kien kara class ni tono ra class im o tuture khono ni kya khot
4: nki a class o tutu ak te ete oro si ke platform sandam ko sik
0: ni kya skin ak gwa re tf ye kum ni ay ka kungon go shimu
4: Ambe gwa vete ke tsa TF ze ke a ze kiti moto kwante ngu yunga tsa tuwa khon tsa a yunga nwa khon mo
5: itwene micho mo savanga no kenge u khona tie tie go ntse ka pulkista no ti a go ka tsa nke nka ga go ha ti a ve ga en platform ten ken ga ya en kwana ga tie go ta ke go tse tsweni tamati ya go ta nge nge bise nate platform ten si ku ye an ke nke e ko si ka ten ten sandam si ka an ke niki dropa ma se ka ntuwa go ente ke aga tete ma Douglas temi tenku tata ma hambe an gute nne hambe an chu santa stop unsa si spajing wa kwe kuma kwe wa kwe kute kya thon tasin kum abam tama tasin kya ba sere tama na ka timo platform ten ta an kenga mar tu ira ho timo to hasinga ki jaho ho te inga ki hambe tia jao ongaji na te ki wa kwe tia kwana ji kunya ko te ka koja mar tu ho an an ji kan non ta platform ten ta chemga ndi muntu kwano shure nta tsan ke nga te ko wa kwa nta cheka feila kha akta sa siya kwatan shure ani so pam ko da ko nta mi tsan ke ha ta hono spatram te wo kwati nuwa dem te ke wo te ke ku ngu kwa e ta hono te ne nyuma mona te ke u ko e na ka hambe gwa sa te maka ku ngu ma sa nta platform ten wa sa nta sin chosen o gwa cham dam ka kwana akite ni kha ku ko ne ma kan jawat ko ne te e dam sika Man ka tek kam ke plus ten ko ko tek an kenta.
6: I say watch me.

Ska temono tinek amako in an 50 minutes yang ye karahwan ik aisika ni kha minutes demo e ya kham go programmes ye ko khirisa hi let's learn tamite hi tote class nak item ye te ya fres ye ko amati kwa kham program ki kai ko khuj temo de ti ak trin te ko mate hi tote utona tete kom na ko temo kwa kha tsamzi e ya kwata te utona go kuri o examines ye ko garata ti kwa kham te utie kum kuzi ancunsa ti do kari te mu kawa gutam. Kwane te nyako ansi te te kumatiki tama hitu te mu kukam ziki klas naki tin kwina am. Ma yoni sa te mu kukam zikang ayin burung kazi tama haraka ako. Ma kwane ki zarok ay te kata ti kuri uksamene te ukona akuan wata agara di kam zikin. Kwane te ansi te ukona nge ang ayin barunga zi awo di tamzika suri ani eraka ako takun khana ukuni tama haraka ako. No ang tamziki hitu te munda te ukona ang kute te kama kutam. Kwane te ansi kwana ndeta te kukwe te venu te kung te kwana ndeta te mu te te kutem. Kutamzika te mung ayik nge tse kakarangye ate te aye hambeta nu kutamzika kwana araka ako kwana zikam. Hitu ahuziti taman te kwewek itati kuri uksamene te ukona gara te tamzike fer al khra 12 klasi ki tina ang tumza te mu noda kham. Ngo te kom ku ti o khana o jawe ke enza kung ta te kone a tsame te a se te ukona ngo khana ma no tsia tswe ke re ga khata te khana o buka tsho kham ta te mo a se ti kona ze tsu tsam ska kha hi ya ko te ukona khana o han ka sen ta te ho ze te mo tsu tsam ska ke kra ma no e khara ko ka sen ve ta hi ka ko kona ze ti te tsam ze ke hi tu te mo nta e kra ngo te zaro a ya kha go na ko te ukona te te koma go kuri o tsame te ukona ke nge a ya ho ta tamziki tak kai kuziki te tia te krente ko mate program en let's learn tamite se ko yam sna khatanik aisikam twa khamni te ze ya khwa ngo se ko khiri sa hi ya fret amade ko kham nti ya kuzite mo te tia kai ko te kona tsi ya ko khama te tamzika ti ya ko zuku yi kin ko kasen ta te ko zite mi ya te nta bara tamziki te mo ka kona o fela khit anetsi u tsone sa kiri ko kham ke he kam te ukona te a ka ta te khana ho zite zin a ke te mo te tsao ka ko zin ngo kra kha di anetsa tsona tu ve ta te o vo kra kha e ti anetsa tsona ngo tu ve ta te ta hon te a se kumpisa ke te ti ya ho zia tsao ka ko mia te laitra ovo kaparo tamate zao ka ko ahos ka tsona o kuriveta ti kumbisa anza tamate mo kona tsuni sa kuveta ti kona tsuni sa kunhe kona sia ko wogo tati ya ho zitin kona ngo hana o anza tama ana kongotsi tsi ya te tsamziki ngo kas na ko anta ti ho ze faila hit ane tsuni sa kiri kwa kham temu kana ti ya tswana ta go nonde e kuri go se tamaga ntse se no go tsamze ke te kai ta te tswana ke a twa ke re gang a ke di te kong te twa ra go ta tsamze ke ke he tsam kha o go adobe ta te gana ana ha ve khwe ke ven gana ana ha ve khwe khwe di go te mo go tsamze ka do ro ma ve ta ding ke a ke ding ke a ka sa ya ba di tsamze ke go ne ntse go e te mo an tsone sa khom ka ra hano a a ro se an tsone sa ti ti ti ya tsamze ke te mo twa go na nde kuri go sentse sna go kwa ham ta ti ya go se ti te mo te o tsona go te seta a twa go ta tsamze ke ti tsamze ke te kai go te a ata ti khana go se tinze khana o antsa go ntango ka o senta ti khana tsuya ga a tsamze ke te hampe tsamze ke ta se tsai go se ke te mo te tse tse tse kom ta ti kone ti ya go se te tsai go ta ti program nngwe class na de anza se ko yams na khata ham te mo ka no class nzi tse o ni sa te ti ya kai kwa te sure di anenza ta go no kona go a tsiye go khama di tsamze khana o fela ga it anengo ans na ko go tlo senta ti e kwana zita mango ti kai ta ti ha ta program nngwe se ko letsile ntamete se ko yams na khata nik ac ka firi khamene tezi e ya kwa ham go se ya go khirisa ya firet amade kwa ti o bori ti se ko tsetre o komsa hiem no bori sungoro ki isis karmi se to seta civics meta ta met program a tsams ke ma ko darana ay ko toti ya fier ta ka se ko khiria gom no ya fier ta ke ya ma ko program kro ko a tsams ke ma ko ti se ta to darana ay ta ding to ti se ko khiria go yen iret amade kwa kham a tsams ka to ti se ko khotam

0: Yelvunga nga iska if emda ngumitang kawamin na de flute sinongge. Iko cha sinhui ki amagandia ki jwa ki masina limpopo kuna pulisa gitu giwuna ngawaye ki jwa mali ang tu jumitong iyan koma 5 million randia kwa jwa sinde chung ki kawa bopap ke tik ke dani kuna kang hito haskak biu ke tis tamsa u ke tisa tiu sit kacha sang san kui dong ngum ching sang ge hing bi sing kang ngi yen ke sapi sikula ye pulisa he sing he ke ting ngi kwang ge kwang he sde chui ka wi pulisa ting ngi sang ha mala se le le wa ba ge king ta ke tik kacha sang ngi bai per ke kuna khren jisa gde chui du kong na wa chu ka ng de sing ta ke wona ngo sa ke jwa ng he ya ti ge ngi kong ni ro na ni ina ni ta ki lu khram ke jwa ke ya tan ka dri en de ar ta ke kwang Veska bu polisa ki guti de ke ti go ke amagandi ya ka se unan nga weke nga ukanga lisi sa ke khalon kule ke valange kwa ti de se sing de ti no pak ke uska ni kuna tan amagandi ya kang he temba kazi impen du kana ke kin ta ke sa dun onar shuku thamsing u chi usi kang ti khotsa sang se unan nga weke sa ke kwa de nga kang sen ge ta kham sing go shi kang he ge ya kwa sing da chung wege fu dan ke Tetapi sekarang kerja tena usung ke dua, tui ngavis kapu ke klagen mula angkat tangan sengketi pun ke kondisi u, nak krisis kang he sengketi tua ke tak kamu kat krisis tu nih kabar ke orang pelas sengketi provinsi kau na. Polis sakit kuasun natali kuna ten ketu kita kam seng u cik tua ang senggian ke ya, kamu ke kay kat kamu nora ke kan kang diharapkan kuna segutin makan dia ke lang hawa cik kogin nama ke kange kuang. Ses NVR tak yare out ya ang sing hingga 2014 cid ga 2015 dame ki 14 kator monor ke game ngawal kung ke gani ka ngwa Taylor Hall ke Peter Marsberg kuna tina siwala ngwa ngwa kang polis ay tungtis ka Robert ni Shunda ke kung ta ke dame si nga gaya kamwa ta dame si nga ki kamatavan gaya di kalitwa u nga gitu gin ngwa kung ni Shunda ang gitu gaya ta sing ke Uka angge damit kesi nga ke rofo ge kawa i kesi latres de dun DNS tu chi sing ka usi ka ngi hat nai sing ka do nai sing sing tawa na u mana kasa chung ngi derba no fuda ka ngi ngi ngi hula ngi chi tawa u ge ngi ngi ngi chi tawa chu ga we ke tini ko tawa ga tu kong chi tawa ngi kwa ngi ngi fasi ali wara ngi hewa chu ko wa ke kung kwa sun natali si boni so do ma ge tu ge ta king ke sun di si mun sepala titi ke bunga singgi ya kwa ya gita panga kama ngong singgi da yung kwa ngge tolak gani ka ngwa swapu kuna ke kapsuhil kuna ke Peter Marisbona kuna ti dingme ke kutle day kwa ngkang he ya gang tini ke dawa yung eres ta kisa kama kwi ki day nge tolak wang kawa tika singgi ta sing ta ke kaka alfifir ke kuma ngong ke gani ka ke senti yung skate kwa ngong day tolak kasa ngge ta sing ta ke senti ke fiyartin hola kung kong tuan da ke kwa kung may alfifam kola kama Ia ni mesti sampul dengan SKFM.
1: Kami kesika yauf kamu ku dri kami ni tinjau kerahwa SKFM ki bori he suara matra ti Thompson Norem. Kam kue a jua kungka musina ki limpo pusuka hoi ku kiamu ti polisi nangati ngemborong aku cha a hana hoti 1.5 million randu ku di siri kwa o di jwa wana na tahayo. Hautuwe baki kwe he buwab si o kwa inu kia o heke kia kanyeti. No anki kai kha baki ae cha kwere ti kata kore gube baki si o jam kai he e. Taku ngwere ti chape kata ki hambe tam. Polisha uka kuyama kwe a malisela le dwaba nga de kona atahini ngamboronga kwe cha bait brekha so kaple ni so ka guiko uiti de ko anka hautwe si sesai tim ta kono polisa na si ko moti nye kha honor tin ina nien ta kilogram sai si de jwa acha drien der ta ko shaka jiki wana na ta ha yo veska buje polisa an ako koma no lago kwe ta kwa ku de mboronga ki perils oka ho ku kiamu ti akate achang anya khwanyi o tamoha no gago kwe he kai kwe na shwere ma ti perils o tam kwa ani jam jan ti no shiku khoi ti asikite ati tam polisha oka kuye ma ti kwe a tembekazi mpendukana nga ti khana nyamo ko agite sesa tino a ho khu yu pa no tunga so ga khana kungo tino tsam kamboronga khwe a ka khana si ho tin kham polisha na kuwati te a akaki rinna ka tsam kha ibr kha khana ongash wa ngi landro sofu kai ki pereno kai kai gwe no nge ti dri ngwe kwaki veskap shoka khana sesa ko moti na khana swere ting bie ki shonyam oziki aja te a omba pera na tsang ai mborunga he tsusha aja kha kwe ngi kuji aprofensi ki te ka khwena ngaye ad au au di tau di tam Polisha na kwa Zulu Natal shoka nga mkuma ti ya kweji akeng ama kuma keito mena ronga ziki derban shoka hoku kia mwa hwata nga msese nfierta hakuri kwa mboro nga kaiti maa aja kuri 2014, 2015 nglek ayano 14 lako kweji keito mena riki takono tamsha places lar ki takono taler shi halti ki tapitri maribarha ki keng ama hitam. Polisha ke yema te ke a Robert Nechiunda nga te ngamboronga koma ki hektam a kweji ngai sene gobe kwa I kweji a kshasak a o ki tara ko kyare no twa no ku ta he Nechiunda mshwe te kona no ama twa te he anji a ka ti tot anji de ayo ka si ta khono anyo ho de si khuwo khu ni khomo ka teng am ta hitam Mboronga koma kham au si DNS te kiti si ka tuchina si ku khoi ti ama mboronga tam. Manda khan e si ka derban si di landro shofu kiki ama si yoku pereno kai kai gwe mboronga ji ewu te ji koma ka keng am di tundi ngu akwanu kya di takono kwe kong se kya di tam. Borishu okhari we, yali ere ngu o kwe ngoma mati di jawak etrema kwe kwa Zulu Natal su kwa si bonisho duma. Nama ngrupu na atlai kuchie kwata umsunduzi municipality ki ena shikungo kujawo kutako mpunga kwe akauta ukwa magzamzika aki shwapo utakiti aishi kwen anegutekwa ziki Capesville ki Peter Marisberg zidi o wahangu adawota eno angu si dao ki gako kwen o takono kasi umkwa maano kwa atak ante usha kumotam ano iedik engenang omo te khana o shenge nguwe half ear tsam sika kwoma ka nyama ku te dawtam ngek I know agi dawtam gu di de ko a 14 a shenge ngu jim ate ya ha half ear bori he khiri ngwe tu bori he te khavana kha te gwe tsam yen ire amno xka fm kim

Exka FM 107 ngixinxeke nehamba ngomkolo waqhaqhawa gika 17 gika yalfu ke radio skfm yarama kwaqhamela kwajoke star khoma ngumbe mqoke unakho iwolini sam program manene wa civic komtimo qati ecamqomo singe okhuna ngqo singe qhumukho iqancana tama ngamhe yancinci yidinqulo tama qhaqha ngamakho khona wa askola buku aguqha ngancinci dirhan sula ukhasula bu ncinci dirhan kula tsi apla a ngolo tso ha ga khui ke a sa khuya tso ngi ka ngi ka tsong asikola buku khala ngolo ngwa kha khang ni ko huna ka ngi tso ngi wa ka kha khawa ngi wa khwana ga khui da ma ngi a hiter da ngi a hiter ding da ngi ngi a so pra ngi tsinde ma ngi ngi a ko fi da ngi tsin da pani ka ola ngi pani a buku tso a gana ha ngi dir khana skola verki da ma ngi o a hezwerki na ha skika iskola khuna ma ma ngi uthi yabun kusin ke last week ka yo skola vege da vega chigdin khin bum heto ke datam 320 khin ko quartal 3 wa fa de khadi da 6 de october ko heto sulanga quartal 3 khungula gi quartal 4 chigda bkhane quartal 4 chigda bkhane ma ci quartal fira bkhani ca quartal firi wa quartal nina e awona a last year examin awona tal a last year examin ma nya wa a ya geya herhal te ya geya slakh geya tam kum hito nge sulang ka kutu khona kan he ka qaba chi ta chi la qama batina chi chi la qaba tini wa herhal herhal qochin khumchi klo khona ka tshe qinqo tshi ding khang sing kwa khadi wa kholo nga dia kha de pani mko sing maxi ker hm o hm tshi ka klo khona apana tshu khona ka tsa o tshinqo ding apana tri tri tri mko ula tshupna klo khona tini apana tshu khona na sa klo khona ngi toke reporting nga tshwa slakh ra sing tshi ke january to december mko wa December to January, to dasing to dengala in high school lang. January in high school, to December, ako na raporti. Raporti nung, ako magi herhal. Mama na, ka raporti nga ko herhal, ang hito magi akatulat ko kang, asing January sa December, sa kang ko, ako 12 mandi ka go, in high school, 12 mandi in high quarter lang nila. Ma, ang sa herhal, mga kasi chochi, pwede mo kusing, kuskola, tutam kuskola, virki kang, untuk alaf madin ku tua sekolah pani slah cuan ngku gakhra di jiasin Desember sa Januari ha yar takda dema ina dar takda kagda ona Januari ka cuan ngu dasin tu alaf sin Januari sa Desember sa kan ko quarter 3 anin hafa September anina ngu drin tuinda quarter 3 hafa so quarter 4 abkhani anchwa gya parvi gya ngkhala ngkhala examine ngangxogiya esikola ngangxogiya vikitsa ngavikinci examine abhanda kusina bhani ngagqaba examine ke November taka nini kang kusim ngumplani ngagiya a opsomang eya kwasa ke examine ya chigiya quartal 3 nganini kang sim dirhan askola virki sula skola am awna samala samala awna to sang a khani ti tura sangala awna pani asing planning ngang kabis nga abuku sing a verki nga manier of yefruit ko ngene chen ni nga ba langri gi chen ni nga ge examen sing ni nga ram merki u nga merito ni nga ang chen ni nga la nga hm a u a opsome nga ni nga la company ada ki abuku gabe gabe gi wati khadi lungsa khadi gabe gi lungsa khadi gabe gi lungsa ni karan khara au dir magar a dan nori hm num a opsomang gala opsomang hatam to opsomang gala ha makle ki ki a ki tru ngi lungsa num panat ni ngno a roster magi a roster a ko eti ngi ne sulang al foni alaram tsin kung na foni alaram ngi ne detia alaram tsin ngan han to alaram khaga ne mapani malungsa apani alungsa lan hetong ni apani abhaning lungsa to pani kalaram khaga ne pani alungsa.

ati dekho long sabaga ta qin qage ne an ngasi dem long satsang u dem long satsang du dem long satsang wala ngin qwe ti diwa qabu tem kun khetto ngi du su la ngalong sa du ge to alfiris ngalong sa gum khala pla a ta long saka tu ngawate ni apana tru tu tsate ni tite ats apani ka u tsu tsu Gutnik to Platini, the Sulasats are skin to a field gun and Mats are hitting in a tone of good does not rotter. Singing looks at all fury. Mountain good one who attended a skin at Kenya, to all of the art of Alcania in Erie. Guma at so, Chigala Kulani. A part of my gang with a Sula, Abraham skin fear Erie, Kim Halungsa, the Mafia Erie of Hanak Halungsa, Skin Alungsa in Era of Alungsa to be Era. See. Dir khan avirki nasi miskin fan akhir gani of nikhir al dir khan avirki dir tax miniti kanatin khodna khosa dum aga sa a chu miskin a chu tinir gani a chu watso a khoman anin ngaten a ta deni virkla na elung sa ge dir khan no virkla ke ke khisa anin ngaten ni ta tro gna ghala ta to ta tu titi dulata ta ulung sa to alfir to lu sa to alfir a godna huwa a usa to ta to Askola very glamour, so I talk and see even a brain king hunker. The Hanura had a chutsa. The Laguna Morsa at eighty, Kitol Fingulus, at it a drums at two at it of Fingulusa, Tusa Lungsa, Twaggy Angry. Twagam, Rulum Hing, Parm Hing, Cassina of Sina Dree, Twaggy Angin, Fer Alang for Alongsa Langfra, Cassina Dree again of Sina Fury again, the Sina Fury acting as in a fearing, Kilangfra. Kadine to even para craft ini data sena ngas sena ke langfra langfra anur kha para craft ka par miskin fir para craft anur kha tapi ni sulang alu sa langfra na langfra ke miskin cam cha suba ya khas ki dinisi alu sa langfra to kala tu tu khas ki dinisi kata tu lung sa langfra ke kale agala ka kala dhala kan haji chata ngang lung salang fra nie lang fra cam cha supa igala istik cam alung sa alang fra ngui duit dik cam alung sa alang fra ngui wan lang fra ma cha ko ad lang ngani ni ang lang fra chat ni tu dak ai pini jela hunti ni dak ka pani atala tu lang fra ki kalung sa lang fra gman ngung dhala chana la oda lang fra totra fistan of Atla tu hekala, tu alfiri alung saya, cuma gagala. Karena anhitung cuma anggagala, aku gafani akhirati sekolah fakala gagala. Datam tengah aku aleni gagala frak in inpin in kay skin juda, chu gagala. In hati orang gagala, maskin sinadriye gula, sinadriye lang frak cuma orang hatung hatang burung gagala. Orang skrif gula, gagala dini. Dalam fra nur khapani alung salang fra miskin kam cha supa alung salang fra na gala lang fra lang hito nga gala lang fra apini aga anga pina pina da muni nga u rengo nga pini soner ugu apina duwa nga tia nga nga nga ni tia ma ni koma ni kwa ni ga kona nga sulang say lung sa dang nga lang fra hito ni sulay gu pini gu pini nga pini nga gala apini da nga u apini da nga u atkatru da nga kama ko ya Hamling nak gelat nak cerita ni, nak gelat tu ya. Anak tu mereka aci kan ini kalang ona, resulting sing cie estakan cuma kau lang fra. Mungkin sing netong sulang, sing cuma kau sing cuma cie. Anak tu resulting uga ane negan so aci cie kau aci o. Anak netong apa tu resulting uga gay. Mungkin sing tweet a exam ni nama cie tu, uga quarter firiwa. Ngambil plan tuan kaya, nak kita tu apa Examining quantity the quarter theory, my panel of heritage. I am cosm cosm the doctor, and now co program.

Exka FM 107 geknege nekhom khom kola wa khakhawa ga 37.11 ke radio SKFM yaram ko gisa ke pani kenene ang pani sulang skola don pani agitwa a opsomang na khosa nawagi exam na nini wachigi pani agitwa a opsomang ta ekang ngicabona ngithi uyabhuku kagabi-ke wathi qaqham qhalungisaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqha
angumkha opsomong nqanqe ngakorta ini working pani anghito ketichige kortal drianina etichige firiga malul magdauna pani akna ngheto akortal working tops a ayila kortal gamnire sayu froko ange panalung sa yila kortal ga verki kas a nga verki usi sigala salung sa katona ng takay skip ko ni ke og examen kana pani ago merki u of ago galapi ni kala dole ngun hito ene chige chige chige chige belangri ki kanini gala kang gala pani asung kanini gala kang ke kang ma ni kanini gala kang anhi hm kin wa a opsum ngi kanini gala kala sang opsum ngi ka makle ki kin lung sang dang hito ene chie mani ren chige fren sa belangri ki kang kesi og examen kang kami merki u gat thung asung ga wala ga a verki wa awa makle ki ya momoku lungsa taka kwasa kama ku ya suna opsemang ang opsemang han roster atite alungsa ka turda belengri gi tsara kwasa ngwa ge examen ti gi atruda sla han kuma examen yam ku sung ku wala ge kam te min ai saskar mise mi kawisi ngatem ku durasa ku starangui di totoro sila hadin ai kunaviak.

Jacobus Silver Sanitet, Yaciamaco Anka, Testorum Liver, et me Mont Tanuska Tametimuno, 12 Rick Amahua to Tuya Radio Excaf and Kim. No programmeti Anka, the Kuroque, Guanamka, Tiseta, Modern and Temetis and Data to Taranak Arikango, Siko Hiria go in Irek Amadequaham. Akams katoti siyako hota no program kite ansi kwa kwenye kite kwenye tek ezite za hoka ati kuzi aniza kai kwese kwenye msina kwa ta kamze kim te munu tia kuzi nizikate za hoka ati teknologi te susu na mate kuzi tinzi kai kwa kite kuma kwa te muka no cellphone zi smart cellphone zi takun te mu tablet zi laptop zi tinko kuzi te kia kakem te munu nizikate za hoka ati kuzi tunisa tseka kwenye te ansi kwesena bori te mo te u o konka o he cellphone te u eskati tsau ka te te mo kanum kone akamski bori e gya kun si di tahi mara hin iska tse ha te mo bori tsa kha te am kom ka hin e kha si ya go ta technology e ke khos yo ka te su su na mana khata ta man ka e kuziki te te ya ke tsirin te ko ma te kwa kha ti ner na tsi ya go kha ma te na ta go nung ke u kwena u he ra ka go cell phone ti tsa ka ti tablet ti no laptop ti te mo ti kwa na zinge ami ya teng cyber bullying ta mi teng ti kwe a ho kwata tsams ka an tsuni sa te mo ke o khwena o kwe ra ka ko fer a sure ki ti na am ma kona ki ka e ko ze ki te mo ti ti a ke kre ndi ko ma ti hi to te mo ng khone ke ri zinge a te ho ta tsams ka ntang ko te kha wa go te u kwantsi ya go khama tena ta go ke o khwena fra al sure kitina kone sure zao eraka ko te ko mate ko ita mate mo tsone sa haraka ko no sa ba boleng ta tsi teng ke ko te mo o ko sure tswana online ya etseka ve bori hete mo tsone sa mo te tra ko no a tsams ke nyama ko gana o ko ntse tamate mo tsone sa raka sna ko mwa kone ke ti symptoms ze te mo te tia ka e ko ze ke te ke ke te ko mate kwa ga hinya ko ze ti symptoms nge a te mo a sa te o tswana o ko ntse ke tano nyama ko te mo e ke ko e kwa na hetsa sna kwa ko i skim mia te nyama ko antsun sa tsusa na kwa go we se na ka ta go nkuri na ka activity ti se te o re ze ke ta ma nyama ko te antsun sa tsusa na kwa go ta go nyama ko te mo wo go omkuri ken ikaran ombe ti khuze yama ko temo wo gom ken ikaran ombe ti khuze an izi yama ko nge a klaus de tsams ka te an se te upona u kwen hetse ka ve tangri ku su o iki tem kona ngri ku e tsams ka ta amsi ka tuive marangu o su wata ma angri ku musobo se online ne kona ka ai ku kwa ko a bori tse ve kwe na tse ka ve bori yama kwa ta an khana u aninsam an yama ko tra te tsams ki kwa na tsun saraka ko kwa kham into te monta e karate khawa ko ta kone ka ikuse kite ti ate trente ko matenge ni khuni kiri ate upana ko enzike te khota tsamze kim te hita ti rose te monge ate kauka bebe se tanu kan a khuni kiri ze te police ana ka sie ko rapport ta ti nge sure twa tanu sure sika te sika ta ti nge kauka khweti tanu kwa ne sure kwena khana tama te mo guya go nsa feder na sta pozeta ko a to angie angis na wa hiti am trawa go nge trawa ka kwana zitino tanzi kwana zitin zite mo ya makote ya ko a ta ti te ko na ngute ko a ko nge tsa ho ka te ho ziki tse uni sa ma ko ntse ko tsia wo ko online yam no kwana ko nzi araka ko ha sondit antama te mo raka ko kwa ne tsams ka temo depresi ta tsi te zwanga eta makuru tsams ka sin kha ha te ukona ku nziki ta hiya kona zikam te khonga ta ti te ukona a tsams ka kha ngi khone ti kenze ya makwata te mo te tsams kem kwa ne he hiya ko kha te mo tuna u kwinzi ya sinu guya ko kha kuna u domi ya sinu guya ko kha angi ku ze cyber bullying ta meeting ku ku zu o kitin khwena nge a khaus ne ku sina wo ya te tsams kem ma kona ki te mo ngi ku mo so zi nga ona nga o te mo se ko ra ka fa ta mi ya te ntsi ya ko khama te na ti ner na ta ko ngi ku na ra ka fa ta kona zi kam ti kenzi ya ma fa ta nge a khaus te tsams ka kan te ku sina te ko na a khau ka kona zi a gya ma ta te nu ke tsam te mo te ko na se ta kai ku kham tse uni sa khwara sene ya ka go te o tswana go ntse ke nge a te mo tse ka TV tsam zikite ka go ta ti ding wa ta ding di go em
etse ka ti ve khwati te u kana ku inzike nke a ti tante a swere ma go swere mona khono ke he tsam te mo tse ka kwana ze ting ga te nga mata ting anke tsa khwara sine tsa ma te ve a platform si u tsa ka tan kan tsa tsa ka ve ta te tsa tswara go ta te anka o se ke kwane ke tsam tsa tsa ka di go sa ga khong go tsa wo go kwana ze ka a di tsu kwana ze ting ze te mo te u kwana a khwara sine kha go kwana ncinci kwe te mo tse u ni sa Una won't harako hankwa kati ya tinner now quinzi tahunge kuna quinzi araka kwa ham. Taz it teens it demo tseka and is it teen zauka at the nim. E kwa quinkit zauka at the hositaman demo hasu ukana and is as it teensi. Te yako anta te connect kana and is it teen comes katemu ma kwana zikam. E kwa kwe te gyao nko te ukwana kwarasne kamzika wota tim. Nutemu kano te ukwana kit waha. Ngwekwa eya kwatango kuri oksamen ngosi oda te tsamsa ngengi kwa de oki te kwa namka kwa rasen e wohi ve tsamsa te munda te utwana gana o manu ki sure sauzi te mote khogo nge ngi kwe kwa namka te ke te tano nga kona ke tsamsa un satse ka tsa e kwe te mote tsa e kwa de tsamsa te anko ende khuzi te utwana nzike hisina te tam ta khono te mote utwana te nge aswere man te mota te ma kwa nazika gote ukwana ati kawa gote akirisu anezango kwa rase na ewo tati. Ta kai kuzikite tia kwe kirente kwa matemu dera na tamit programe ngese kwa yams na kwa taha. Nukwa kwenye tia kuzite mute zao kati. Tia kuzite zao kati nga uzikite tuni sa kawa kwa tamzika kuzite mute wo tati. Kwa na ezge kasin anza tamangie ati mungano. Siyafu na te mute atuni sa kawa kwa mia tem. Sure kwa nangye akasin hu anza huzi kuma aina kwa ta tamzika kwa interneti ki tantemo huzi ya sesan aki mwako kwisina kuma ako tazi temo ankiun sa tseka hasi u tseka anyeti tamano ngi hasi u tseka anyeti he temo te ukwana ukuinzi a temo kwa kiri ki kaka ako ngu saiba bole ntaki tengi kusiki nge akwana te tamziki Ta kai kuzikite kre kre kom tati kriyo pro khame ngwe se ko yams na khwata ha mo tera na temiye te hem ngo se ko khiriya go yen irek amade kwa kams ka tot se ko khota hito ten uru na khoti september ngo e mate a ka te tsiri ka ngo e kham no tsiri ka ngo e mate mo te ya ko a tati te u tsiri ka khwa ten uru be tati te tsu tsu ko ne different tonda khata september tsiri ka e hete mo khama ho eno sit africa ke ana go tin ke na hana o tsiri ka go jete mo ang e se ke ngo ana kongong tse go ta di kwa ga te o ete nya go tse o nisa te mo te tse o go te ta di go ne tsiri ka go ete nya go an se gere ve ta di te go ya ta di tsams ke ke tsam tsi ya go khama te na hana o antsa kas na go an ta di ntango te o ta go na a tsams ka go nya go te ta tam No tse ka te go tinye te mo radio ke tsa 107 o ni ga FM ke ke a te tiego go tano te sa go be te mo swezi tinzi tsanzi tinzi ta te ya go te mo te sa go be nga kone ke ke tsa mte class na go te utsiri ka kwante a ka te makango te tswara ta kwe mo subore tam ta tsiri ka ngwe nngwe mo kwe ma September ke ya go teng uru na go be kone tsiri ka kwate a ka re te ma kwe mo subore tam Tanzi tinzi program kite kre kerente kom tati kwenye ngwe program kuro kwe se ko mu dere na tamye te hem nyams na kwata hango siya kukhiri yago yen iriek amadi kwa kham.

kanga are soto kende go ano soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloge te

0: kwa kuduyi bate kwa.
1: Kwa
0: mshiwa. Kuduyi bate kwa. Aha ba kwa kwa gobe tatiba akwa kuduyi baka kade kwa kuduyi. Aba kama kuduyi baka wana na kwa mka. Uye uba kama. Kuduyi bate kwa.
1: Kwa kwa kwa kwa.
0: Ke go ka a ta se jama e ta go a di ga ka to a kuma keno uri batata ye so e go tru kara go go bo go bo ka go kana a ta e kara go wa go bere te o
1: go ta die
0: go go ta ta di se ke ke ka ye ke go o tsa
1: ke no tseo se tsone tseo ga sha tia ga bene ga tseo se bana se be nne ga se be no go
2: tseo se
1: kwa mi e te
2: tseo se tama ga o Oh, don't see no tell my character on that thing. No, could you read the code? The channel that we got to go.
1: I'm okay.
2: I'm going to go to the house.
1: Oh, I tell you to say to you, Queen Table.
2: Hey, Kiri jauh hote te te jauh ki unu kahai unuiko, kahai unuiko kahai si ujuruiko, no ata kahai ko jauhiko, ha jauh ko si yo kasi am ay.
1: No macam apa lo jim kiciye kuren tak kuat sama kei.
2: Cew tak kuat mana kobe kuai ayu kuai.
1: Kau si
2: tak kasi aku tak kasi aku kumati no, ana kusha, tak ku mung te kate ku tua. Tui ta te ko tua te no, anda huate. Ta huno ya, guima ta ko kere nai no, gaima aki o no, am chara chuma si ko ya, ko ta ko an kwa ni kami ta huno, keri na huno jurui, am gaima, nga yu kana huno, ahur huno chuma kawi, si ko ma huno, am gaima ka kwa huno, ton kanga kwa huno, tok o, I'm going to go to the house. Takuna ata ka kere kuna teko juruenu yana kwa kuna kere di mke omo ta chere mani tuwita no chere mani kwa kwe ana kuna koma kai ta kwe koma tama kuna ngwe kuna chere mani kwe
1: takuna chere mani nama
2: chere mani am kikoya
0: kukum kwa
2: wena kum duim om kum kwa shawo na to shawo kwa popo kwa tuma tungwe Takono amba tao kwa kuno am chiu mutuma kwa tano kwe kuno ama kia kuno chiu kwa kwa kuno ata kankanga kuhang kwa sima ham kuma am nguri na ma takono ha damasin ha karono ha ma
1: uwa kutain
2: uwa kutain uwa kutain
0: uwa kutain uwa
1: kutain uwa kutain uwa kutain uwa
0: I come a goody and gua, say you owe him. I come, James Yaku. Say what? Ya, very yay. He manata, my mother.
2: I remember my tun, I don't. Come a yano, I can a goya go, take you over my yak away. No cabak, come a corona could try and go natta.
1: Tell a chay, must yak, do a chow and a truth.
2: Eh,
1: no, I'll be a good hotel.
0: Corona Juan of Town. I'm going to go to the house. Ayo ha kuru tobe na ta tei te ho ukuru
2: ukuru
0: ukuru ba aja kuru tob ayo
1: o ha jingu
2: ai di anja
0: oi ori ante to ma koma tuino yaya te ko ka yo to ho kare ma giru na ho ko kare te hasi yo ko kuri
1: o ga te ta ro
2: tsa ah
0: ta ho ko
2: ai
0: chui ko ti ko
2: Gagara anya like it to Ohai, Ganum Kaha. am kamu tu haru haru nuang aku, am katu hinang nuang ti tera kanku aku radia, aku tu ya kating tuan itu masih aku am cah am kandira kato, ti ko, ya aku akan nuangku katu hina tapi ti ande kungku, aku mahin tapi dobi muka, aku kau itu
1: I got to go.
2: Tuh cakap si kau itu orang tinggi itu guru pati si ati si tasik. Tak aku tak kamu nubuai mama ini kau kata tetapi kau kau tu merifu mabe. Tino kau kau tu cakap kata nama sam aku doa aku ya teti katam go tim uyo katam go sam. Hei na si kau kau kau do usino. Teka aku tak kata am dom urum aku hati. Mo aki ha kasham aki aku sham kai sina ko kasham am dom urum sham ha kasham macan aku
1: am dom urut kau ha
2: kau di dom aku
1: kasham
2: mo be aku ta takati turku anja kungko ye itu oka atakan sham sina gal aku aja kau nak aku oka sham hikana kau am sham sini tu aku tuan kaya kata bere aki gwe di kam ti tanu ya kasim di kaba ma khoti ma ti kho ya ka ya ko agwe di ka om unja tu ya kasim di kaba ka inja tu ya ya te ko gwa nam ai to ma sha tu ti ko sha ka sha ti no a sha mu ma ta bere kham ma ti to te sha mu ma kya ko ka gwe a sha ma ka kya ko na gwe di ko sha ya ne ta ko ne te ti ra ko sha mu ma be kham ma ti e to uma te ko na un ko te vengo en taisa
1: gueto se ta ta de pata ve que
2: no ay mo gaban guen o wate ema
1: ya
2: qua hatta ta kan a arte te ma ta ma guade te ve ajo ah
1: o tuira te que ma gamdo kuye que ma gamdo
2: te kuye que te o atata ko no mi no jama ku ana ko te en un ko be ku I ka hem ka tu umat itu kalau umat kongko kamera umat itu kamera kalau aku tak tahu kau ini tadi no umat itu
0: aku tak kena dia aku kita kena aku ji aja jana caw
2: jana caw kau
0: kan jana caw mah aku tu tuh apa tuh apa kau kan aku tu tidak tuh itu tuh dah yoga ani ugi gay tu si kisi ani gue tiko a kisi ani yo ke si kum kuma tu ta tu ta ba kha am wa na yo ha am ga ka kha am chao du ka mo kha ti ma du
2: a chi
0: ti ko ti ko
1: a ta e ta chao ma di te ti we
0: ji ma ja na chao a je
2: a ta ngo me ku na kham ta
0: ta ti
1: yo ha ma chao ku ma ke ma ba
2: e
0: bera bo ri ma ko ma khu ko a ma che ka kara khu yo khri do a che to ai
2: e to to ka a do ma ya
1: ta yo ku mi ti ti cho
0: ti ti cho ti wa re te pa ma ti ko choro khu yo khri do u to to ai ko ti ko to ka e ti u ya khu gwa da kha je a wo he gu ka ku I ti a su ka u wa khu bele a ba si ya khu ngam am ko ta ha ki a du ba ya ka e do che re ba ngu do che re ba sha we diga ba mo no diga ba sha we ti ko wa khu du chwa na ko khu je
2: u sho khu ni gwa e
0: ko I ya ba ti no I ya ba sha we si a ja e te ki si u je ko
1: he kwa ku khu
2: je
0: kai ha ko ba no mo chen de ma ka wa ka di ma mo ka wa ka ji ya bi ku no wa da ba kho She tawe te ki bere kuku tawe
2: kuku kuku kuku
0: kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku
2: kuku
0: kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku Aba nqa kwite kama aja kokho papa kwa
1: ke ke ngoro na mu mai
0: uku osha
2: a khwesha
0: ku osha tseng kokho aba tsonga kwa ta
2: no tuno tsema kha
1: ano a we we
0: ngumba a we de re ta sa ja se ya go ikotima a we ko ba ke ke a go sutwa yo kha a he ko ye
1: ko nya tsa
0: o a ke kona go o ate ke o tla a ke kuma go sibo a ke gama ke a
1: ja nna go tsuku ya me
0: a go bi o gama ke te ti u ba ke te no ga ke ba to e ya ba a go go ya ba u ba ka no de ga ba ke no a ba
2: ntse ya a no kere te te
0: a tse go bo shi do a da wa na
2: ga a tse
1: mo go de ga ma go o ta ma sin si thu
2: e kwa la go e
0: kwa ra go ikuti kwa go go ba o da ke go ya ke se an khu bu khwe no
2: kukube ndo a
0: wada kai ko yit am kai tap am kya ni ne ma khabe khabe khabe ti ndo kai ma tu ndo ya gyara ko a te ka se ki khal na khon am kya ni ne ma kya re kai ko khabe ya ko chui ya shi ko ka bi ko a ja ho
1: ke ni ndo
2: te ya a shi
1: nya ka ta na ta he te ma a ja ka shi ko ite tu ka be ta ko
0: ya ti ta shi ko ite
1: ndo a wa ha khe ndo a wa ku
0: a ja ha ad ko bo ko shi wo ta kham ko ho
2: to a
0: am ko bi bi re ga o
2: a ke ho
0: e wa ga kwa to kwa do kwa ha e ka ti go go ta he
2: ko de be ye ka
0: a wa ki te te ta ta ko de te a ta khu ko chi ka na
2: te ko na
0: ni ti gui ba
2: ke ri
0: a ai te be a cha na ho ba re a gwa ba kwa ti ko ke ga ba ka ba go ke ti a hi ta hi ke
2: ke ke ya mo di ga ma mo a ti dire te ne ya te ko
0: ma ta
2: ba ga ma
0: gwa ba ka ti ko gwa ra ko ka ti gwa ba ko gwa ra ko ka ti e ri ku ta ko ka o de si ku wa o ba o ke ha ko a o ku ke da ba ba te te ta ti mu sa ga ta ti ko o a ka ita te a ke ta bi te gwa ha go wa te ha ko o ti ta ho yu ga da gu ya ho ko ko ai ko ko ti ka kwa ba ab dawa tawa biki ata ta huyu a ebi kyakya ba iye koko ya di kyakya ba iye koko ya te huyu ko i ade babu we te koko i ade babu we ta hu ata cha te bo kar cha a te we wa kha ko ta ba a te we cha di gwa da ba ga ba a
2: cha ma ya ne
0: ta hu ko ab te u ko ta ko kham ta ko ta mi ku ko a ta a ja kharam e ri ko
2: Yeah, I'm going to go to the house. Ja, moet gewoon nog wel appen.
1: Wat hebben we moord? We gaan gewoon je goed.
0: Natuurlijk. Ata nga ta ha ata ko ku jem set ko bo ata ko ya ha
1: ko pa ko ya tan ka ya ta
0: ya bu we ko ti khu kha ku ibe a te ko ta ko ta ba na ti ku ye ho de de ja ho ta ku jem sa na ko ha bu ba ha kya bu ka iya kha ta sho re te ho a ba ko ba be ta ku nga a ko ka ko ku ti sin ki e ko ko de ta ko ti ka ma ta ho ta na pa ka ka ta ara ba ko ka sa ta ho aham tseu ko bo gwere pasati ka ho ba ata tega I'm a yako. I tahuyo. I'm half a tear could shoot in that. Thank
1: you.
0: I got
2: my hoo. I'm
0: the dead. I'm out the bugger. Did you agit like a hoot? I cobbled a good one. I bet a buck. Oh, my yako woman. Chaka caranda.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Hanga ares soto kendehu and soto nawa. I had created damme at Sirica Hawa, Hakaka was anahoi. Had more the Kamakam at Hasoto Hai. Hadi tango rasweti, Hak Ayako Tiketi, Hau Hiji, Hasoto Rasaji, Soto Anka Tilkwana Kitengwa, Anahana Kwana Kwanaki, Gua, Soto Tactico, Tim Tome.
4: Honorten 7 onige FMG Saturday gang ikiteti horotan azititi ya kekre ko mati September ngo mati akati tsiri kang ko ekwaham swezi gitama azititi ko mati akam kunzi nuns au unzitama timute tank izim titi ya ko mati ntsantson tsetsekam kone program ngete akati moderna tamyete se ko yamsna khwata tsam ziki qai ko khosi titi ya kekrin ti ko mati Quack, wink it is how got the hosi, clones at tea, tea, quink, a quananzi, a cotin, the snaquatam, comes the kitty more technology, tea, who's a two queen, the gayaka, the zitits how got in, and clones at tea, trawate, a demo cousina, the cat, who's a demo, the wokum, by who's a kitty, a cake, and the coma ting, who's a tea, the moon is the catits how got the hosu, what the wood is him. Mia de smart phone zi tahono tablet zi laptop zim as it demo the clones at closing tati conen cyber bullying tamitin creek where clones at demo kumako tinner nam, let's see a good hammer in corner tahon gyo quina key clones at demo kumako quangyo quina queens eating their now queens at clones are akako tahon suri and zatama demo clones are akako has sounded and zatama clones are akako conas cam into a demo. So was you all like it to Konangi anti comes Kamak? How could it take Yawa Gutam? That guy could get the acre in the coma take, come to Kona say that guy could it water thing ye, the moon to Konaki, Konas Yamako Kun, such as a sentia hosi, the Aka could do Konangi, what you all get in Tayamakano cell phone seeds, our cartive comes the game, the Honyamako demo, Kunis aqua, Kuyaham. Tuanzi atu kati kams katenya ko ans go tseka tivete utwana kim. Ofu siyafun buri aya khana kitan ere gwi a siyafun hem. Takun munu tsunya kukuroko anzi kwa nazitama khate anka kute utwana ngri kuzi ogiti online ya. Ngri kuzi temu utwana teko woko tseve buri ziyama kote trako kounisa. Mia te social media zikinu ahos yoka ike te ukwana ukwinzi atuun sa tunkako makwana ike kaikute ukwana seta tenkia nyuhu nikiri zite hoda tam zikite kweuni sa kaikute tam zikate anka tate platform zite ukwana meko tinza tati angie zao kakutano aki hunka kuhe ewote tam ziki venu temu te reporti tate nyuhu nikiri zite hoda tam zika maki te reporti ego polisa nakim temu te reporti tate ta kaiku zikite tia kekrindiko matin ne programme moderne demi tese ko yams na khata hasiki kwa ko enkite zao ka te hozetinti ya hozete motse kam te tsun sa khau ko tama hasu otse ka ya anizete moti kha kuzete anako te u anizango kha ko te tsam zika kha ngo wota tim tazi kha ko zikite ti ya tsekere ndi ko matin ne programme ko ro ko se ko yams na khata ha moderne demi te hem Nuk Aisika Demokano Ahminitesi Eya Huangos Yako Hirisa Hye Yen Iriak Amate Kwaham Atsamska Tod Seko Huden Wakatu Radio Ziguanamka Satartahan Egi Guanamka Unerten Sivan O Henyeke FMK Tiyahurka Tetot Programme Seko Hiri Yen Iriak Amate Kwaham

kung ta kwe aga gani kuna ka angia kamsang uwa ngayi ka ang hitik digi ng EFF nga wa ke kinshuwa mtunu ke gani kuna angia wa inanda ya kuna ke nor ke Durban ka ang he kwa sa akwe digi toka ngalo kama kwe gulupo yi ang hitik digi ya wa mtunu ngaya wi ka ang he agia kwa mkama kwe ka gani kuna wangi ngayi chi ka hitik digi toka ngalo kama kwe ngayi EFF ayi kwe ka ohun kang he igia gole kama ko uwa gani kuna kwa EFF kala kama kang ati gigie ki inadang ay kuna gigie choko kamsan o yivi koma kang he tig gigie oparte ay kakao Julius Malema ki gani kuna kwa yati gigie ngoko kuya statu ya ay kuna EFF gian amate ki kamsan kang tig gigie omitunu ki gani kuna kwa yi agia kamsan uwa gani kuna kwa yivi sisi gigie ko ko un angawa Vikoma ka ang ki gang, ka ang hei gigi chu, ya u kama kwa chi ki gani kuna kwa Nakam ka ang hei ngay kanchi gigi ngho kunis komisala gya wa EFF nga waki mtunu ayang gulupu gani kunan, ka ang hei singi ya kamsu ngwa chikwa ay kwa gani kuna yi ngsing gigi chu go kuya gani kuna kwa Chang ay fasi. Tide tig de gira ngwe kaya gani kuna kwa ka ang hei chik gaw nga waki dawa tig de gigi sa kama kwa queen ke lukasi yang hitik de gya wan shapon ay kuna kwa ang hida atik de gya ngwe gulan gani kuna kwa he gya wa kavali ay kuna ke Peters Maresberg ay gani kuna ti de ka ang sing agya kamsung nga wa ke ya dawan ke tik de ke ya gawa yang he kovin ngang ka ang gani kuna da yin tik de gya ngwe gula isapa ay kuna ka hida ge chan Kamsung aga ngawsi si giangun yatake gani aga fiartin da intik de giren ngogo kawa kama kwe u ka si giang kamsung wa ti kang aga chongan. Wam chang hum yi ng hiya yeniri ay fasirik mcha wala diwi tik de gia wa tibiri kamja diri gia sam chang hum ki iska FM.

0: Cam XKA FM kitlwa de shinu yen ire amako 6 minute jingye hwata no cam khaya hwate ujao shi mwan etaki ko tsate nyamako enja kunsa no mbambra kha ho e kao shi ka XKA FM keketi to mwan ngishiki to she twa te cham reverend moyo no ti marat berahum
1: kim cha wala gichi ya walinki yen ire XKA FM tasi omni tangam nikon walin tam cha walang yam cha chik dem cha program yang higia wa wun e wa ki walin ta wala magia ambu gun gya SK FM ayi ta chik cha sangia ka ka program ya asiga man ngomi kya wa min reverten moyo ki chik de ke marit sembere khun
0: ngisi u jao shi ki te ti ya bori jek ai ku chwa gwe ta mahanu ncwa ji te kwa te ki shure guta Polisa na khabana kha gakwe dichoro away tien dichena ashuri karahwating ngonwe gakwe er inntuna khdaw shinwa ki Kempton Park ki tsamka an Johannesburg ki ara kuintenu shuri na tikim te koma go kha sinote konkena kwatema takite nga ekuruleni ki twetwe ehia ko te strategic kuwa te tin gakwe ji atsunwe timboronga shiu aninjam Te wogwe ha borye shwegwe a, sinu set Afrika, ngon Afrika wujiki, tsan tsew nisa tiya kwe na jaw ka kwe Netflix itakti te, ngon a TFA kwe jaw ka kwe em. Tsamma twe ire tuwa de kwa khasye kwa ngekheri na huyo tui kwe twe ire tuwa karak amnu kwe dambori e te siye kwa ahe kwa kwa
1: Kim jagia sa chikim cha program yang higia wa wun e a wagi kalakumwa chikdigi ngwa utkwan. Please kan hia chik digi chuki wana chi di aya ngung ke gani kuna kwa ng veke ya kayaan ke aya chon gani kuna ke kuin chik digi awa er inan tuindak aya gani kunan ke mpun spark aya kuna ke uos Johannesburg aya kuna ik digi da chuki wana ngung ka ng bungo ing digi ng kwa tima aya kuna ke ikor leni agi ta tuhiga kama kwa ti kan hia chik digi ton ngalwa dami aya gani kunan ta gia guli ka ta program ang fasin set africa ke ngolin ngang yi agya khamsu wa africa ya gani kuna ke makwa tho yin hetig de gya wa netflix ayi gani kunan ke viko makang aga chong ke sing gya khamsu nga gani kuna kwa tagem chawala divitig de gya wa twiri khamja gya sang mi ngia khoi dam wiki iska fm

Kwe ire tlamogwa ekska FM ki Bori Eswara Matera Marats Berehum. ANC ek etetle ikoma gwede mantase komitie tse ukwe he ngo nge a shikite eko kwe a angdile lungisa mkle he ngo ama khamqaho kwe e hofo ki ngo uti kwe e cheka hobe tak iyatama. Mantase karakha ki oskapukisi ya wata ANC si ngo mukunda koro kwe e abasiete ki ngo November kama te ema. Ama ayena ay dita kunwa te kwense kaya kwa te numbuga kwen kaya kukita masi kuya gwema. Mantase nga tesinu ngo hofun ngo che kamboronga be ahe nulugisa ngo kleesi ANC si o waha ngo witi ye e ngo on ANC kwena onja udam. Habana ha se ko ngwe ku a intese na hwata ngo te kun kwena EFF kwena tahonu ngizwe mkunum awise inanda kik e ane Durban kim. Grupu na mkunum ate makona ngo teko ngo hana are ko tsi go ahinya go ki Dube village ki te abasieta tuno EFF kha kona an ko site ku I kwa tama EFF na ezika hana o mukunda koro ko ye inanda ki a ka gwe no partik et ko ma Julius Malema a ki si ku ye go ta kwa go itama EFF na do te mtsuni a ka ga ga mo go ya tsi si ka na a tsam si ka ga nanga o e khan EFF kon hiya te ki ngo ha me hiya te go parte ye amatswe go tshwate ta go gana o tla ye e maqhiqere ka sa ke a de kim we ka tsae si ka EFF go na mutsuno mutsuno da a ta ga kwa di na go te di tla wata ma te di na thi ye khona a thung ka e tim ntse si ka an tse o ni sa thi ya kara police an ta mahano an ga o eti tang kwa rata tim madlanga komisi he ga si u jao si u gedi o tsae he tshwini dang go 15 na January mka ngo hana o pepaji hana khati go eke eng karo ke ya bana tam ngo 16 November ka a jawa gerita 13 no komisi ya president Cyril Ramaphosa a tla re hin kwa Zulu Natal sim police commissar sima ntandla mkhwanazi tse u qoka ku ji a sino politiki khona kancara go ya ngabe kara muteto tse u gyam ji a jawa ka dita ku ye kim ku ya makwe komisi CD a Jeremy Michaels nga ta sino ni khana o jao shi o khere o tse se tshwenye ta go ya khan ke khat dango e go tsun khwena a go khana tsita te hina a khana kere kere na tsisa ta go khana go te go khana o khuri khuri o tham e te go go tsai tsai tam borishi o khere wem ka go khwe o ga tana ka khwe a no ka bodu du tswata tse o ni sha go ngwata e a swa pota tsite lokasi go kopzwil ke Peter Maritzburg ke darota kim ga kwe he ga si u kampu du tswa ano ga si ai komata e khwama e ka o mateyo a tse he darotam 14 di te o a senge di a she ko a tse si ki darohatam tuwe iri bori si u khere o ga a he ga bana ga tsu bori he ete keke sengwe tsa ma tuwe iri ka ma go 30 minute nge go yo sport ete ke 3 iri ka tego kwa naikim.

katomi wakausige mtasingi kana kamusisi kawatsike tijala kamakwe kawatsike hiwatsijala sing kawatsike hikantoa kusina kupasi ntasingi kikia kamane ya wa ta arehe kamane ya wa ta ajala kamane kareketa ao teka kakamu mtuko singi asa akinkwege sakala kwa wa sakinkwege sakwangre ya kawatsike tijala hang ki agungwe nga sing ki maniri ayaki kitse unga munir haki haki tangote munir haki singwa ka usena ka tsoka tsike ke jala da mara tsike haki khikro ka tsike haki gukro ka ka ki panga ka ki jala ka tsoka tsike a nna tsamse ka tsike tsike jala khamu ka nna singe ke ka tsike he pasi khamu khwe ka usena ka wa asin nge ke kini ka jala si o ka nga isi o ka nga asi mo pasi maka to to khamse tsika singe ka tema khama mi ka tema jala mi ka tema to mi wa atiti singe tsike a khikro tsi he jala tsi kala ke mtsa singe ke mtsa navige tsuma e yena khatsige he mtsa o mtsa ngege ke kana navige tsamge ya e mtsa tsa to ka usiya ndo ta ka ngusi ka ha ka mtsa tege mtsa tulu ta asinga ta khike ke usiya ta makara khike ke usiya na ta ka to khike ke usiya ta ka jala won kana tsam navige ane sa tsi navige a tsi tege ka titi tsi ke khama a ka le mangwa ndi ke ni tsi gi sinte ni gako pa sia o ta ma a tsam ndo a pa sia singa ke usiya ya to a wa ana vege ke tsi ya ka ntlo navige tsi ya ta mtsa ke ka satarda o tsam tsen tsam tsa singi sona ga tsi kam koma kwa wa koma nga tso ya wa kerke ha duya tsi gra a kama tso mtsa sindigi a kama ha tsi gra khabare ga tsi gi singi ka wa ka ta tu a fira tsi gi kama tso sindigi ka wisi kana ka khora goma tu kam goma tu ka tsi wisi ke e pasi ka ha o kam tsa singi ka ngusi sa ba tom tsa singa tsi tsi wisi ke e pasi ka mtsa o ka tene a tsi a vilungu sa ko e pasi mtsa singi skola mi singa ke kana sa pa to i ku singi tsi wisi ke o to o mtsa singi vege tswang ka tso a dagi a tene dui ka ngi kam sa a khano ngi dui ka ngi ka a zwer ke ka wisi ka ndo a tsa ndeke a pasi a sing a tsam sing ho o jela ka wisi a tsa ngi sing a tsam sing ho jela ka wisi ke out a pasi out to ka wisi kana kang a khe ta ke a mane ko a ka wisi na ta ka jela a khe ka wisi na ta kham sing ke ke netse ke mi titi khonkwa o tsike mi wala khonkwa ma pasi ma khetsi ga mtsinji ka ma pasi ma khetsi ga ho jela nam tsa sa ke mtsa ke tara ngindo ke a ke tsamtsa ke qala tsamtsa a wa denka ke tsamtsa a ke salen ko a tsamtsa ke denka ke qoma ngcunge nam tsa titi ma ga o qoma tsamtsa tsoko tsolo ke ke mtsa wala tsinga tsamtsa de di harta ga mtsa tsamtsa ho mateng ka khontali ke khoe da mo qala tsamge ke twe dreri mtsa tsamtsa bola ya ngam tsa ke qoma ngcunge exkrivo o nartensia ke ne ga

Ganga are soto kende go ano soto na wa. A ha kuyete damme a tiri ka gawa ga ka ka go tsana go ya. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te o.

0: Askis, ta kawachi u sika ngsin ta ke kabunga sin de tuek ngo mata sa de tuek ngo ta ke kawachi kang sa kwegi lungi sa gani kuna ayin si de tuek ngi sin ngu o jala uji kwe sin gani ka kwa sa kwe tina ke ya ngkali ngi ef ef ke ngu zwa mtunu ke inin damba ke nuwar ke derban gani ngu na khurupi ngu hawa mtunu wi de tuek ge ta gde ta ngi de tuek ge o masu ke gani ka adube velis kuna kwe ef ef u Twek ocean, the two gate, a single sassan twits are good to gully. If we in Kalahugo gear in Ninda, Kunanku Hana ye party, young Hadulis Malima K, the two Hana to say, Da if one amantegum tunu, the two gate again hitting on the two to our EFF who Iaquinke Hangi Ganica, Nathan, if we some tunu, the Kisinke, Amogitu Sika, Gang Hekala Campano, police at two gear quang, the two sisters then get a come soon. Ngi fashi ti dege te ti gogi te ke dawa sa kamo ko erin sa kwi ke da inge tola shwapo ko zvail ke pitir mas par khona ti dege da dawa ke ya to ko yushi ti de ko ngi kangi tinim gai tsara dagi tola de ko kwi kang sangi re sangi sapa ke 14 ke kun ngo kona sin kham ngula ko ngna tu de harta ke far duma ke akhirim sam ko ngi SKFM
1: twe ire qamako twen der tax minute jinge khwa xka fm ki bori te odri ire kwe khurushana te kona ka andri ire ka te ki sport te ku kona ikim a nsiek etexe ikoma gwede mantashe ngo o komitee ki texe ikwe a andile lungisa mqe hengo ha maqaho iti ngo ango nelson mandela metro shiki koro kwiki amatebe ti kho e hofo nja kungati ikim Mantase kariha ki oskap kisi ya kwa ta a nsi ya hejaroma ate awasiti kwa msika mkunda koro kwe November kwe ema. Kwa maka msika ama ngay na ngay te kwen kwa kwa te kaya kwa ta numbuga kwen dit aye tamahanu ama si ana areta ki kwe ya kwe ema. Mantase nga ate sinu ngo hofu na ngo kunga mboro ngabe ae e nulungisa ngo aklehe a nsi si oyunga ha ngo kwara kwe e kiara tindamu. Ngwe ku akhabana hati senata ngo EFF kwena ke maklu mkwena tahono ngizwe mtunu mkwena ta inanda kik ea ni Durban sikim. Ngrupu si mtunu mkoro ikite kona ngo te ko agi farwaka ngomata ngo tui ko agi dube village ikite sa tinu ngrupu EFF kwena anko site kwe kwa tam. EFF na ngisika khana mkunda si ukoro kwe inanda kishurika agwe no partek eteko mjulis malema ngo tse kwe kuma agi kwa hui tam. EFF na do disin mtunu a kaha ham mkwe e a e siki na a nga o si EFF nga e hiyate ki hiyate go parte a e e kwe sa ta ko khana nga e e jeho kasam. Wika e sika EFF kwena no mtunu mnata a kwa ti na te di tawa kwa te ti na tiye kwena tunga e tim. E sika polisa na tkan komkara a nga o e ngwara ta tim. Borishi u khiriwem. Dakwen o ta nuk akoma nuk ambudu tukwa tak an tsewu nisha kuwa ta e di dawa swa pota ki te lokasi Kopswil ki Peter Maritzberg ki te takim. Ag dakwe he, khasi u di kambudu tu a nuk khasi mwesen mata oma te yo an e he nyamako daro tam. Fiertin tu sengeji an e si mwakase ko daro ha o hatam. Buri si u khiri u khaya ahe, khabana ha tu buri XK FM ki te kekwe u kwamana kama ak irek ama khuyum.

0: Tate makreya cam cak kesis ola ona biom cak fitin ngundo kem cak kalak cam esak kumang kem cak titi maga uga kami kamu kaki tuh cam cak ke dri enfir tak ke cimbo em cak singkem cak kalak cam cak titi maga kalam kumang kau cak kem cak cam cak fitin ngundo kita titi makreya cam cak kem cak titi maga tene ya aku akan kum cak ke cimbo em cak singdeki cak olem cak cam cak kum kau ada tuh di harta ke kumang kem cak singdeki cak titi macit kem cak Im sa am sa mengupur bolak dah am sa kideri im sa saat lagi riser pe sa si kuni ang kita lak am sama itu sa dia ya am si bola awa setfanes dari studala sa Andrew Gungola am si bola awa kuntal lagi kui dam gigi kembali lagi studi yang kita lak am sama dia im sa cimbo gak kita am sa sendiri kita lah navigasi apa tu am sa lagi am sama kalle kalau ada nintin dia September mah kau sih am sa lagi navigasi am sa kau kalau am sa dia nama aku lemah sih am sa am sa kami am sa asing kau sih Cigi, ikan pasi kang ceng, hi, uci ikan pasi kang calung sa, uci ikan pasi kang catutu, sen, kam sengai, oh, wala sengai, kau si gigi kau mau, kau si gigi kau, macam si, kau si nak kau hamcari, kau si nak pasi, catutu sen, kang calung sa, kang cat, kang catutu kam sen, oh kang cat kau, kau kang cat kau, ngam cat kau, ngam cat mana, sen gigi cigi kang, calung sa kau ka, uci kang cat festan kau ka, waku uci kang kau kau, karena kau aku nak kamu kau, karena kau aku nak gua kata sugi. Amani kwa sifesta na waka amani kwa guwaka te angete kiki. Kajala sika e waka msika e. Chika kwa nkwa uchikika kikungatu uchikika bakani kwa. Mimani uwa ngonfesta nchiwi sisika. Mimani uwa ngonfesta angeka wisi sika e. Wa chikika mpasi msa sengkiki. Kangosi oka ngasi awa chikika msa alongsa kwa ka. Chikika msa afesta nkwa ka angete kiki. Msa kam tuma kala e o msa kam msa titia kala e. Akane kiki kawisi na pasi ka panga. Cikana pasi kan enggak, cikana pasi kan enggak, cikwa si kan out, tua kan, cikwa si kan enggak, tak semua tak ini. Kau emasin kan kau jalan kau, kau emasin kan kau pasi kuah, kau pasi kan cincin kan, kau pasi kan ngawi kan, kau pasi kau jalan kan, kau pasi kau kiri kan, aku nak enggak, wah cikik kan pasi asin kau kan, cikik kan pasi kau akan kau kini. Kau jalan si magati, kau tu si magati. Kau si kan kau lagi macam kau kau kau kau macam tadi macam titi. Pasim sa kring jala kausian do nikiki ina chigi agi apasi afustan kausian chigi he asing he sa he katwa chigi he pasi amsa sinigi kan laisi bukan asiang ngiki kausiana msa twa thaka ngam sa twa gi chigi he msa sing he katwa pasi amsa umsa sa katwa pasi msa twa thaka ngam sa twa gi kausi gan do sing ke chigi sing gi ga e atusa ki kamakara he tsa Cigi singgi ka ea tuisa ki kau jala. Cigi singgi ka ea ngulito tamai ke ea amaka ki atuisa, atuisa. Kawisi ka na cigi ka cikwa uci afistan kuwa ka angiti ki a atuisa cigan no ki kawa. Atuisa chana ki ka kanga, atuisa chana ki ka panga. Daka ngusi oka ngasi apasa sing ka ika temakang pasi akam. Kap temakang pasi angwa. Ina ka cigi a o. Ofi na katiki akankui he katowa tiki he jala chaku singi o sa kala o sa kwang hati ke ni tika na jutoko na ngangwa chana jutoko na singa wa da kawisi na ma amani kwa kaya ka kawisi na ma amani kwa ujala ka kawisi na amani kwa atana da kredi ke ni kawisi na au jala hei msa singi msa msa titi au takwa msa singi kawisi na msa tiki kama msa wala ka msa kiki tuwe ka msa kiki senfiar taka monita ki umangu kumke Takusin lagi, macam asing kau di kalau kamu cuma kau dalam satu lagi, macam kau mungkin macam program dalam satu lagi, macam awal lagi kami macam aduh, kau sih siapa nama macam lagi segi macam lagi, kau mula lagi studi yang isa macam lagi boleh, kalau kamu cuma dalam satu lagi, Stephanus dari studala sa Andrew Gungula macam lagi boleh, kalau macam lagi research boy sa sekukuni ang lagi betul permasi kita kalau kamu cuma, dengan macam titi makau tu macam seni macam awal lagi kamu, yang macam aduh hanai, ya saya kau sih yang macam kau macam kau lagi ekskrim monar dan siapa yang lagi nak lagi kontroli dengan kau dalam kita kalau kamu cuma.
1: Babar aku yo ka XKF bercetak ikaus kita cetina tiko ma kena hano Abul Victorino dikichate angakala kha programa khawenza kungqala ta ha ta bahana qamme ya kominya kesika ngicetsa no sino mapo ese kungibina kha sport ye kenza kungshanya si khako kha hi sport kungshanya kesi chwa etekele komu de princess magogo stadium kesi khara se kuna united riders by ta kha kha ki a wokri hengle sika tegu ye ko kungqosano to ati ama direct kha se ke endru kapi fugs ngobona twa Concola, Tetua, Takati had the Sikam and Miyako, Tesiqua, then Tequa, the Hantimon, Conan Akataba, Hanute, Uka, Kom, the Ia Hata Conahaseco, the Hotan Kanonahata, Anderson Barata, Vansa Teco, Kona Ihe, Ihe, Akatak in the Hantano, Azi, I take the Takati, Tabahan, the Ahiri Okapiro, and Mang, Ukris Kuan, Kosaria, Kosu, and Uta, Ikras Heria Gurta, Mang, Kain, the Kata and Zategri, Mafira and Zategrita, Ihe, the Angutatin. Dabran aga kuya ha kana kana anda sinu se ko kuna united ko kan ko sa hasa ka ane dango se ki ha ko se ka seis fi akwa kuya no bet riches by united ko akko akko 14 ka gwanam ha kuya no akwa ka lu na ka su isi ka ngi game su on wukri ala ke sa kun se o kri se ki akwa ngo ke inza ka ta ane za te ko akwa ki taba hanu mboro he ke inza ngi wala ka ya te ko ko su sin ka ane sa za ti da I kra aga kuya ha me de ko kana anda sin akwa kuya ha ane za kuya isi ka te ko taba hanu ngi ko he khara hu te kai ko kri ade ko ka se ka kuna united kwa princess magogo ki anderson akwa na go kuita bagano hanza akwa ekwiki seko aisi ya khata aka kusi haka su ihe hiyo teke kere take tihati ekame si anka banke kuzi harita no teko banko kara hana etka efe mkutatu wanta tini sa kuzi yoka ha osako kare kare kare take eha teko tamsa kwa mke kako kare kusa kwa nasika sa sako be ta kuiki sata wakani kwe cha u kwa rase nukwe cha kare kare take eha teko a isika teke nge kame ngevi na kwa grita kwa ngeku wa kame sike kaya aji ya kike dati jini teko mene kaya aisu ka teke ha wakri jikwe haji asake hiyo kwa hamere ta kame sike aka tabata su kuwa kusi tuanka ane zi ha aka teko ko tournament de platform len ka tabakhana tinga betwe premier ship ne ha te radu ki ke ko ekke tabakhano ha ji te ka ku ta ti ji no te aka ku ta ti ha I heng ska te aka ka ka khana golden errors ko ka tabakhano ka de sis ko se ta khan ko ka ti ha ha no ngai ek khabar bi ke ski te ko ko ada mere kona international break tamete bafana bafana ka u afcon tamete su qualify ya ho grita ti su isi ka aki ang ka sana ko ha ka u musute man an za ku sa su isi ya jihadi aka te ko kona ka ko ro tim ka u tsuma bafana bafana ka pitch om smane am ikra ham ka ke su ha ko ke su I he bafana sin yam ka game on isi na go vunu sta se isi ka ko ki ta mo shu pisa sin sa no tarado ha ke ke na sik ta ko ma ko na uta ikra am o kre ko ha re ta te ke ko ma ti ko ra han yo bru sku ko ra ti world cup su ka no yo bru su si ku ko ra ko ya ti na anderson ama an Cakap di Spanyol, anggau mati kaya hati. Anggau Spanyol, anggau mesti nanti hinggu kuah kuah beti garah agi tiga suhi sika. Anda MP tu acin jasa jawat ini. Ima kam kau fu kuiha kuya. Kau kau anda aku aku kau eko hati ke suhi sika. Tak garah dia kira. Cuma sono am atang ngam nak ada sen kau kau tiga. Ima kuah kuah ima kawan ayah kuah Spanyol. Kawan ayah kau ada kuteng om sak jawat kuno. Bafana bafana ima kau sah kawan tom tom aku. Na isika eno bafana bafana gwana mteke khomhe kharata ka ya teko su isika aji ateke ke go e funu ta tse su isika te koma go ai ha ha a tse di khoko to se ya twang ka go khana aji tsa ke gre tsa ke tena sa dona ke wa go ni kharata ka ya te ga tsa ke se khiri ya ke te se khwako ta qam khete se ko wa go ke te se khwako go princess magogo stadium KZN ka te se se ya ta kwa silu na talko o kriek e inja ntobi tubi sina ko kunsa mo temo ne kwara hanu tlae kona taba hanu kan kare kwa hanu se ko aw sina khata ke su I ande sino am sa ma hana akwa wa ko hana I tu am hana se ko kara ha khata ke su ka nang ne taba hanu e ai sina ane za hana ngai ko ne so ma ne hanu ka ka kama kare na ko kare yo hana ngi wa ko ane za hana kana shubi shubi na iya tu no kan tsa ska tiki kana no ka su iye ngo ntwa ka pare tsa ke ke ngi bina ko te o kri si tsone ko ke nja ku sa ka su iye e kha yo te ke kri ko kom sa nga I he te tsa ska kan ke u sa kare iye gambara na iye gas na iye ke wa I kra kwa ta ke ha ha hi u ka te ya kra ko hi kha yo te kombe de ho ji ka te to bana ta ke ha tinu I ka ang ja u ta je ta ba ha I ka su I kha ko te mo ngo nga I he te tsa ska kan ke u sa ku gwa gara se na kwa ta ke ha ha aga kwe tete akwa khama khuta t akiteko do karhano te go hama mo na fsalen se tami kwe te ha kuya kwe eno khaqa matia ti ke su isi kango nya ka te go taba gano kriek e nza ku ta i he garasi na ke te ka i nza aji ate ko ma go na mhatita swe di kam se o ki da go na ka kara go na i he ke go re ta aji ate kha kwa go ngate o ka tui a nngwe mogongwe mo baraa ceka mtui madimo e nako ka taba ti ga a ne a kana a arona gata tsa seno kgheko ta kaa akatlaotlaowa ka anona gata gore o kgona o tlo o ka keso isi ka ano seno ga nako mako ya gata keso ka a tlantleo sa kgomo kara kgheno o kry-a kgae kaeko a tleo sa kgomo kara kgheya tebone o kry-a ke eng tsa kongwako e tla tsentse o kry- ko tla ke etsa kong se yae tlatsi ya mago ya ka kgae te a e tlata bagane de ga tsa mona teta nkate ga ka kona a e tla borase o kry- go ya kore kong sa gong ka kore tlhetere ka kore ya ka kore ke so ihe a kore e tla ke tšheka ko e tla seko wentsa tlheiko tlheiko gata tlheiko seko abaseko abaseko ga gata ke so ise ka te mosupiko ke so ihe tsa tlhetere ya kore tsa komangona tsa e kra go tlo ya gare ta we ha XK FM 107 o da go nege FM se ke tsakeke ke tsena go di sela ta ha go re ga je tsa kae tsore ta ke ga teke nga o yu ge a tsa ka mang go re ga bing go nana ge he yu ge he la i se ka te kwana mo kwa ta ya ha te kwa ta ke ga ha te khiri ka sa te khiri wa go kam ku ga nga ge no ga ge te e ke re ta ka ting

0: Yamasum tip the gate again wanna Fatsuna ke moment of silence sia geta umesungi ehe he kiwika wait eh what we see getting a GBV what we see getting a bola tip the gate out commission like masung y tip the gap Richards by then you wanna like keep a number 22 gula mtali number 37 Makalala number 22 Mabuya number 5 Sikakane number 25 Mchineka number 24 Gumede number 30 Burns number 27 Kulu number 77 Kumalo number 90 Njama wait to get first 11 year get Richard by Gunora Masun say hey coach Speedy so then you get Ukwa Masin kwa dani matkala dola sing papi zotlwane coach papi zotlwane cha sibe gen akwa shiku kino united kola kia putelezi number 28 kola gema chibi wase bola ge kwa kwa masin cardoso tini gea wala masin bola ge de chukala kwe spani cha gea kotla kwe Richards bay ki bola waka Richards bay agu bola ra gera agu mikama kwe nga bola gera kwa kama kwe atene du rechi da shiku kino united ki nga cardoso okira kutka u bola bola gera kundiwa kwa penje Sugu kone ki pola tenaga. Chola ng mga skills tekal tenaga gira ng matre. Bola ng matre kucho. Sugu kone ki pola waka. Basa bola gira ng matre kuk. Karja sugu bola ng gira pasin ha. Long cross tenaga gira ng matre bola gira ng matre leni kona. Kazim. Bola tenaga gira ujiwa tre. Richards by kiwa. Petwe premiership tenaga gira kuat. Ibi sen ayanam ki pola wami. Aset fanes dalis totala. Ke Andrew Kapi fixing go na tswa go ngola di tswa go tsa le go mkomo ga radio X ga FM 100 ni sewa ngo ne ga sa tshe bola ga kukwa tse bola komo sala sa tshe ga fa sia sa tshe ka mbo kona ga yo kwa supporters ke rada na ga e tsama ko e ma se ngo kola tene ga tackle from behind Richards by player kolo o ka go come right go kwa tsama ko e se ga kone o li ka bola nga tsela kutsho se go kone ke bola waka Yusi wa kama kutama kwa isi tana SBC Sport kwa masa mtali kunga iwa kontali yake kwe jam kwa kwa mtuma kudu ni hanti nde September ya gatuan 27 tuenda Sapa tu nguma tani bola gya kwa isi kukune ki bola agu bola na ngale ni kuna Masa bola tana nguma kwa isi kukune United ki waga Throw in Number 28 ya kira nguma bola Kazim Kazim gu bola da nguma Bola tana Kazim wa One touch, two touch angira guminga wa Richards bai ki bola diuda ka Richards bai gu bola da nguma kada pasi kama kwe masa tawa masuk masom kendang ngwa kambu kuna supporter singe da ake kama kwe akta kama kwe ispani singe tan bola gira kan kama cardoso otu bola sugi kone ki bola tanaga ngu bola rang ngwa kapet wo premier sip tanaga gira kwa princess bako go stadium kuna turban masa bola gira kan kama cardoso go bola da akwa gudu bola da teting ha leni kuna mkize gilbani gilbani gudu bola da cardoso Cardoso go bola da tenga leni kona long cross bola gira tenga kama kwe sugu kone united ke bola tenaga au shoti bola gira leni kona skills ngoma tsaira bola tedu ya kona sugu kone united ke da wana kona sugu kone united ke da wana ikona yerta kona makadura sun kona magira na kwatre Akuma tega penje di kipa masif bola masing oli kau kira tuh kabola kira penje. Atenai juga si gokun United kira kudu bola tega oli kuna. Si gokun United kudu bola nak kau singa kada apa si kama kue. Oli kau juga tuh kabola kira penje. Richards Bay kira ya tuh kau bola bola kira tiga lain kuna bola ngang ngang eh. Si gokun United kira bola ga bola kira tuh kama kue. Kau kau kau kau kama kira radio X FM menarik siapa. Kau gak nengah sate bola kira kuat eh. Richards Bay versus Segukune Princess Magogo Stadium kuda da bola gira kankama ko yingi hanam ke bola min set fans Charles Totala ke Andrew Kapi fiction to wanna to agongola masa bola tena Segukune United ke wa tackle ngum gatse bola wo free kick Segukune United ke bola waga Masa bola gira kankama ko Segukune gu bola dan o singa kada apa si kama ko itu atari garoge Richards Bay gitu kena kita kira kuat bola long pass kalau kita ngelihat lagi kumpul ini number 29 gue bola dan nggak ada aku Kazim gue bola di pasida Cardoso Gupoladan Ositole, Long Cross, Quadison Kajim, Kupola Olika Kira Kukabolaga Pinje, Kabolaga Binje, Kipang Bolawa, Riches Begiwa. Sorry, Skokun Gibolaga, get a lot of Bola Buns, get a Kabolaga Binje. Number 15, Gabola Gupola and Girapasi Kazim Gupola, Kazim Gupola and Malini Kuna Gupola at Egal, Halegona. Skills get a mutte, Skokun in Nature Kipola, then got Ositapola Gala. Tackle in Katane Duda, Richards Baikiwa. I must tackle then Gagula, Polawa Richards Baikiwa, free kick, Bolanga Kucho. I was a Bolawa Richards Baikiwa, number Yel Gedokia, Ramala Gedokia, Polawa Richards Baikiwa. Chop la datani gira ci kadi ala ni kona tane duta asi ko kone united kewa kipa agu bola da ngunda akuta butelezi igu bola da ngunda sa yama kucho ti yama pasi yama so butelezi igu bola da ngunda butelezi igu bola da ngunda atu akwa players ngi ko in kambu kucho bola asa bola ngira tutum hon hale kona ndio binja khadeni dure turum nga cardoso maso pola gira kankelo go shuko ne united ki waga ngir cross ton bola on ko duire bloga pola gira kankelo go ngum kamako riches bay ki pola tanaga chola da khwadi bola ran kawo si cross ton riches bay rgaro ngum kamako itan gere wona bola kaw bola rgaro gere ngum kamako riches bay ki pola tanaga kudi bola ran kon halikuna was skills num kama ko etolitika bola dan ogala da ko ngwa sa tachi sa poda sang oko riches pai icho hona khadi gira ngwa bola riches bai ka gira dru kama ko au se chola dan khom bola long cross ko bola oli ko gira otiwi se ko kone defender gira choro ka bola bola ngwa tse riches bai ki bola waga ara wasam bola gira tun kama ko riches bai ki bola waga Bola gira gala ni kona yang matwate Siko kona United kiwa Masa bola gira kankama kwe Siko kona United ki bola tanaka Masan 6 menit atau ngam cuara pula dan kita agak minggu 0-0 Richards Bay 0 Sigukuni United 0 pula kita ngam kuat eh Masa pula kita ngam kuat agak binji angkuan na Angkuat ngam agak binji asin na pula ngasi Okey aku itu ni kia gula Pitu cuan Richards Bay players aku Kali tu cok aus ngasin cok aus magawad agak Kamsung cuman kira kondisi ngam play Masa Akhirnya ngam kuala saja langlung Number 20 kia gula Tembu Tembo, kagira ngwala sa jalan ngono. Masa yu tani Richards Bay kira kumengawa tiartin ngida ki ikawa. Suku kani United kira kumengawa ku ikawa tises de kona. Tepo lagi kwa kwa Betway Premiership kani kona. Agira kumkama kwa South Africa gali khakla kwa kwa kwa kwa kwa. Sama pola gira kumkama kwa. Richards Bay iku pola rangna kara kumkama kwa. Was a bola dena Richards Bay kiwa khutha bola ke siko kono United player bola gira tsala ini kona Kazim gira khutha bola Kazim gira khutha bola bola wa kona Spanish wise kona wa ngai ngai makala do sa Richards Bay magira kona amas beto premiership man kwa dene mamalo di sando sani gira adho do Orlando Pirates ta amazulu Kaiser Chiefs chua di FRD Milford tana wana bola ge sigu kone kira chua ses de kona sen kona kira ngat era kucho or garun tun kamago tenge sigu kone ole ko kero kha bola ge tun kamago ri chok kha agam kamago radio x ka fm nan sewa ngi ne gasa che bola ge tukwa ne sen ole ko den kira tun kha bola ge benje ta kipa agira pas ta kipa Charlie akwa ya place ngi ge tawo she jamin te sen Richards Bay tan gira kha Justin gira khat khamakwe Ana baso siko khona ethi ngira gqiminqa wa 9 point. Che bola gikhwaqa. Richards Bay gira gqiminqa 4 point. Ke Petway Premiership a gira kanxhama kwa South Africa gali khatlatla kwa khotse. Ah mani tatswa ngumtshwara bola tena gira gqiminqa a 0-0. Siko khona United ko bola ngqa qara qa pasi. Rigaro ngumkhama kwa era siko khona United gira garo. Khu bola ra qoli qoda ne gira tham bola ra ngqa pala ngkhuna. Apitu chunqa ngge bola wa goal. Defender gira chura to qa bola ta. Hongali bola la bola ngnu akipe dzira se okha sikukhona United ngira chokha ni khamani ta chwanu sikukhona United 1 Richards Bay 0 Amazon keeper gumidzira singira pe ngira kwara qosho okha Amazon bola gira kinthamoke bola ku anga tene oli ko ko khabola ngire khala kuma egalan kuna gire khat khawaqa da tu ku khabola ta khawaqa number 22 number 22 mabuya gire tu ku khabola ri khatwa eng kuna da bolangira khana kuma galan thanga godan akura dora bola gira gominga 10 che bola gi kwa kwa khamago ri choka khatla gam khamago radio x fm wonon sewa okinira yenge hanam ki bola wa min aset fanes delis to dala ke andru kapi fux ndo na to agongola 10 minita tono mchora bola dene gira gumi no 10 sigo kuna united 1 Richards Bay 0
1: bola se ko chuchu wa ate ko bana kwana ko bana kwa kwa ka ko hete ka kora kwa ate ko bana se ko kuna united kwa katre kwa ku hasika 10 ka 6 minute si oywa mukwena za kwaqa kara bora he go khoma mangya kara khako go si kiya kara kwa ste kam si king makweya go tinga khoma sega rata bahan am tinga ki bora si sa kwa mangya kai khu khai da go bora kana listen back bora khu ko ya bi khako se kwa bora kana mukri sa ya da ka ya ti pan si ki sega bora pan si kwa khata da ngai wa ka sa na da kuai si ya ka ngoya na ngor ki bora khako kha kha da pa dia da ka ti deu de kara na khako sa ka gore Sego Kune United kwa ma kwa qeu sa gyao kya kha kwa qeu da ti da ba khana no rutsa ba kwa ya ma kwa ya ngai sin ani zati Me ma go kya khara ta go kae kha ta ba jinu ka ba bora ta horo Princess ma go go stadium ki ka sin kesi ya ta ti da sin ta ha ho je kha kwa ti Kya da na ho ni bora ngo kha ke su ye ma ke ye ke te kwa ti su ya kha ya bora ya kus da ka ba te ko ma ha to ma go sin am ki kheng ya ke bora kan ko sama buya da thum kara kona ska bora to ma ka do so ke sia bora ka do so ke bina ka bora ke ke ya ha kanam se ke kuna ka de da ke sia da ka ha to man lang man ha ta sia kora ha bora ko ho ya da ka ha ba ka ko sa ja wati rizat bai ko te i sa te ja war ta ba kan rizat bai ko bora sia ti ben ko de da ka ko na ma kus ka ka tri ni ta ka no rizas bai ko ka ya ka u si ku ya ka rizas bai ko ka ke si ka ku sa ko ni nta ke mu ni ka se ko ho wa si ya ka ka ta ba ka ta ba ke si ka ko ni nta e ta si ka bora ma ka ba ka ta ya ku ka ko ri ku ka ra ku te ka sa ba ya ka ho ro ka rizas bai ko ka do so ka ba na ta ra ti ka do so ke ke ya ngi ro ma na ka ma si wa ko bora e ka ba si si sa o ra ka ra da ka ya ka ti ba ra alhamdulillah kasim kasim Kasim kan kare sin khar bora kasim ma te har ka ka ko te ka piro ka ra khat kasim ma sin ko ka ka ra na ba to di chuma ma bu ya ka ka ra ma ta ka ko te ka piro khwa sa na ya ka sa kum ko ba ka ka ko kris ti ve ka sa ko ya tin sa ba ka ra ta ko ri ya ba ka di se ha wa na ka ra ko sin ka ra ba di ya di se ko ne United ba di kano hatse teta ko bada ha ko hatse teta tekker xkf monor tin sie ben ko da khne fm sik kan ko ko i kha sik ko ne united ko no no garam khar ches bai rises bai ko ka de ko kar zakati kar kar ko ana i kar ka ka bora hai kha ba ko i sagar zakati ta ko sit khar yes ya kha kha ti ka so ka pana ska ko khok ye ko si hambe ka ni ma garam bora ke ta ta u da ko kar ze da ka khati kha ba di ana i kar ko man lang na kha ko ha bora ke de ko kar ti da khar ke ti ve ko ko ha kwa Ha pamboro e wa de ke suka Kabanang le kisi tuna kuse na kabora sikre ha he. Kom kara kuite ta bahar bora ngwa ta be kuse ka ba kaatsu yati. Rizis bai ba na sajor ke ko kwa kwa kara ta ba ta ba kwa yati ma ta ba kwer tre wa ko ngo kuri. Kapiro ba ta ka kara hata. Gwam ko ma ko wa ke am ti yab se ta kai ko ti ko ya tu ngo hata. Tlakaza. A ke tlaka tu ngo hata no sino. Tlaka bandu sun khoya thu ngara tlaka gwanam thu hata aiya kara hata choko da ban kana haram thai ko da ban kharo ha khaba kan ai hota ka yati kan ai to sa thu ngwa khoya yati babina no ko kwa kwa se ke kuno united club ama kan ai khaba hota ka yati ba kuwa ko kris ki kan ko re komen ko da dai kara skriya ko re tak aga piero kara hata ka piero kara hata ta eya ma ko ngai ta ba hanu ka mengwe ta ku mo khoe te ko ban gora hanu ke injat richard bai ko se kha bora ke injat ka na ikar ker ba ba se ka ka se sa kha ta ke injat ba bora ngor ba ko haye ka ba cha da ka ha si wa gore se ke ka ne ma sin je kha ma bora ko de ka ko ja war chari chari se ba da am ka kha bora ko yen ngor ke di se kha ba da ye kom no kam ka ba ho win sa ko yen ngor ke di bora ha ya de tak tak de o kha xka fm 107 o ra khone kha fm ski dam sa kam kha ka ko sa khon ta rien kho da me ta khu si na ta ha ko sa ti kha o ka pi andrew fuchs go bona to a konkoli no sa ka man kha set fan sta listo tala kara sa ka to ka ha khu si na ta ha ko na khana sa ak ke ko sa ku ya su pe sa ngon ta ikra khu ko ta ka in sa ha re ta a ke bora sta mo sa ha ke su ye ku ka kha ka te ko re da ta ta vi so na klus ka ma aso ya khati tabe ka bar na ko ko ba chan sa jar ta ba kham ke ate sina be kham ke ha ja us na be pa ka ro ka bora am kuri kuri ko ba kham ke ka ne ko kham ke se ha bora da kham ma ka ka ka su ka pe ro ka ne ko ha ba do wat be am an sa ma kham ka sim ke ka ne ko kham ma se ha bora ha kana khabara kai da ha ke su i hete mo na kana hanong ke bi kuita be ta bahan ka ka kwete kai ko ra khata kui kha se ke khune united ka no no richard bai richard bai ba ba ka no su tiya ta be ka ma tan ko da ke ya ti kha ka dang wa o khu khu sina ko ka ka ka di ak ha kam go kom ka se khabara phuthele si ha ba ma ka krem kriya tulu ma kha ba ma ku ti bo ra chu re kha kadoso kadoso bora ke ya ke bina khoe para anda sia ke ban kan di sia ta ke tin pa di bora research bai pa di am karatam ko ma gwanam khu ko we ko yatte an kanela kare ko yatte king am ke bita te kho ko yat an kaduna kho hambe an kam an ko sa thu ma khata ama ka par sika khu ko kai kacha jare yatte anza kha ba kha ko se kha kha yete ma kwe kwe ka nge khoka itu kha bana kha bana nge jemi ko ka anza no fosh shap se tu ta ama anza ha gibi na khoi ha kuma kana ha am da go siki sangwe ni en kwa bora ke inda ter kro da ko ko sa gamara ke hatti ta ba han ge sna ti wen ko tsan sia ko tsi ke he tre ya ko ta ben ma bora se ko kuna united ko tsi sa kya ter da ko tsi ke he te in ko da ngwe ko ko khuwa ko kwa ka ka be ke ngam ka ko nga mana ta ke si i he kwa de ke ti ya tre em tre wa ko ko khuri bora na kala ala ha ki bora ma ge ko ta te ta ba ge sna ta be ko da ma tus ka ka an su ya ta ba khana se go kune kwa mara kai kwa ka bora tlo sa jawa tlo ka kwa tlo ka kwa kuria kurita te ka es ka mara kada kada se no te tun ta ka sai se ya kwa bene te ta ba kan ka ka ku e te ta ka kora ta we ga nam ka ka ku te ta ka kora ka su i se go kune kwa ku ge ka kara ta he no richard bai kwa ka kara ta we kwa ga nam ha no ma tam se ka kwa ka ka ku ne betwe premier sep ta me ku te te ya ka ka kora ta ka in za ku kwa te tau li ga sa afrika se o ki ti se na ko kwa ka ka ku ne betwe premier sep ta me ku te te ya ka ka kora ta ka in za ku kwa te tau li ga sa afrika se o ki ti se na ko a ke te ta wi ngi te

0: bola khane ngida ukuthi bola ncaxita kucho sikukhona United ke bola waka imazo firin tunda khmani ta tsango ngira gominga supporters ngira ke khama kwe so bola tane sikukhona United ke wa ukuphola ranqaqa o she khukha bola da bola gira khama kwe kha bola ke leni khona bola ngwa tse Richards Bay ke bola Richards Bay ke bola ga guti bola tse da qoli khona ya gira qoi khama kwe kambo so khona United kha ngwa tsho qonqe ngkhale qoi firi qoli qoi firi idira da khama kwe qoli khona masela Richards Bay ka geta to qoi plani so khama kwe ke pala tsigona che bola ke khwa khwa long cross bola gira qaw sho thiwa tse Richards Bay den gira onar garo akama bola ke khasi kuna den gira onar garo hum khama kwe masata na Richards Bay kiwa qaw sho cross cha bola ka thwa bola ka benje wa buteleza choda choda toma na qam bola buteleze zuko kona goalkeeper mabuya akire khama bola ke khasi den choda toma na qam bola mase bola gira kan khama ko 520 manita tsona mchora bola dena gumnga 10 sigo kone 1 Richards Bay 0 mase bola gira kan khama ko coaching dena gira ko khama ko Richards Bay ki sigo kone ki bola tana ga khardo so gudi bola da pas da koli kone akipa putelaze putelaze agira ngora toli a bola da kho akatu kulma pas bola gudi bola da tsa khardo so agira katu mjuma pas bola masen sigo kone ki bola tana ga angira ngwa tsa kum thole ni kona angira khum khum khama khwe sigo kone United ki bola tana ga angira khum long pass angira kha tse Richards Bay ole ko tsodi hana garo ga bola giga khau ana masen bola gira khum khama gori ko wa khakale gwa khum radio x fm honor nsio ngwa ni ha sathe bola gya khukwa spani tsoga tana Richards Bay sa sigo kone United e bola ngira khonqa ka pinje bola ngasi angira kha tse ga binja angwa se bola khonqa nga kup kup kup khatene juta Richards Bay ki wa skills gira ngwa tse agori taw bola da khatene juta sigo kone United was a player ngira khankhama gori pasi kha bola Richards Bay ki sorry sigo kone United ki bola dana ga angira ngwa tse leni kona Kazim ngira cross bola ngira khankhama gori it was too much bola ngira qoqore tse Kazim cross bola ngira qoqore tse leni kona da bola ngwa tse bola wa Richards Bay ki wa ingi hanam ke bola wa minqa setfane zdalis totala ngik endro kapi fiction do wana to agongola yaba se khauchi cha ke tene thoda khol khama ko eche bola ke to to ukwa jego tswa phala ngi khona wache bola ke khokwa ga bet the premiership tena ngira kwa tse south africa ke li kha kaka ye he ko ngwa tse masa season te ene ke ngwa tse season wa to season 2020 to uke 720 ke season masa Richards Bay kha gira tamda to 14 ka bola ngi ge ukwa fa Richards Bay kha tamda to 14 gani kona che bola ke khwa sigo kone United go bola ka tsanga ka da pa se khama ko ka tsane duta Richards Bay ki wa one touch two touch bola ngira go minwa kum ka le ni kona long cross go tsok ka bola ke sigo kone United ki nga kona o le ka tso do hana re garo o kha bola ka benje da tsane duta Richards Bay ki wa tsola da kwa sa khonga bola da kwa bola ke le ni kona bola ngira go minwa tsai one touch two touch khale kona bola ngira kwa tsai nice pass bola ngira go khama ko ka tsa bola ka cross bunts ke bola tsola bola da kwa o ngara re kha diwi masan bola gira cross na tsake left wing kona kum gholeni atena Richards Bay ki bola masan oli ka chura kha bola cardoso kha bola da khatene juta Richards Bay ki wa Richards Bay bo bola rang kho long pass pasi kho pasi ga ang khama ko machi imbi tane ge bola number 28 machi imbi masan bola gira ang kho khama ko tsae Richards Bay ki wa chura da kho number 770 bo bola rang ka da pasi khama ko kumalo tena kumalo ge wa chola rang skills tak ko ngora ka to bola ga cross bola ga kan khama ko os cross ko bola ka to bola ga benje buteleze sigo kone goalkeeper to da to mara ga am bola ga ngunga akhin to ndak manita to ngum chola bola dana gumnga 10 buteleze go bola dangira ngot khole ni kona gira dana ngwa tsake prince magogo stadium kona Durban iko wa khang le kam khoba ga radio x ka fm honor ni sewa ngani khaza cha bola ga kokwa tsae ama simple etsa sentoko idangira kontra sa ebola sikukhona United players ha Apolaja ni cik dia leni kono. Ramala, ramal apola waka. Kumiade kira curuk apola da bolang ngangang leni kono. Sekukun United ke bolaga. Masa kahde ni juta. Richards Bay kiwa. Richards Bay ki bolata naga. Prince Magogo Stadium kono. Bolagi da kuat Durban. Betul primesip dah pelajar tengah kamu kuyah anam ke bola mim aset fans dalis to dalak Andrew Kapi fix itu orang tua agonggola regarding tengah kamu kuyah tene Richards Bay kira orang akal tu pelajar tamat akal pelajar paling mana butelezi kira orang tengah kamu kuyah Richards Bay players ingat kamu bola tengah gua gugur bola kau waktu kuat ada gua alikan mu kamu ada ngadi kamu si kira orang tengah kamu kuyah Richards Bay player pelajar tengah kamu kuyah wait cuma kala di ni entindi. September tu sendu nak cakap kena, sabat tu cuma tu nak pelak yang mana? Prince Makoko Stadium kena ada gerak tengkam aku Japan kena tu nak mana? Betul Premiership, ada masa pelak tu nak gerak kemenangan 1-0, sikit kena United 1, Richards Bay 0, pelak gerak tengkam aku. Tiap tak mani tu cakap cua, anggerak kemenangan aku diingat hanya ke pelak mungkin asetan es dalis tu dol dalah, sikit Andrew Kapi Fuchs, doa nak cak gonggola.
1: Ora ci reda ko bare kara kanu te ngi tanki bi ko ande sene ebe ebe na fayta wax no ka ko ku xeti ka torta ka sa xawana te ku e kay khobere ha sigo ku ne United ko ay ki katra khata ha ku xas ka te kas ka terta ka so gi se ko ya ha ta ci ta ke ke nga xe ha he yu xe he acha ko man ko da khano mi ko da khano ya wa ya ni awa ta ko ma da kay khati ko di ko ta isna ta ha ka da ha Mana yang mahu ngar ke Richards Bay kayam matawi anda akayam matawi. The rich boys tak kuat Krishna berbab kai kau hati ada seno babino no kau kasetat. Sekukun United kau boleh cari cari dengan kamu kau komputele simka, putele si. Anda bahkan kar kados sem kita Daniel kados. Kau kau roh apa kau apa macam ini kasih kau kau ya yang terkait di bulan apa deh kau kering kering di kacau semua kau kering kena bulan kati kau macam ini sebulan kiri tu. Hei, aku kau kau sekarang terkait di aku kau sih kau kuning United kau bang iya dapat kau kaya aku kau ini sekarang kau dapat dapat nak kritis baik pun kau kat eh. Terus kau tak punya kau kau terus. Nak urut makwe tiada kah bansi kian agur bansi memerlukan ia buat tak kaya gawat barang lagi. Bansi madang kue kat memerlukan ia buat itu senama kian kusi obet. Kalau kah barat kue dah tiada cikgu jadi XKFM segi Betway Premier siap progres lata. Sugar kah memang siap buat sugar kah insa sunya kah barat kah dari kah kah kah kah Richards Bay United kah. Princess Makoko Stadium kata senang kisah ko kisah ko tunghekan nak kata kau iya tu. Boleh sungguh kungguh kusut kungheng aku kungguhwe urikah kungguhwe. Nih zaman kini nato baru bans darat. Kami boleh karena kami kahur darat kain jak. Kami aku yang kata ini kami kain kain nato akhirnya bans am saya datang kau dekuan kami kungguh kungguh kau cek kago. Kau kiri jika ia tiada hati, ia tiada kaya kekuatan. Kau nanti tak kau kau dapat hand class, kau tiada kau dapat tabis, kau tiada angka kau kau kau jaman kau boleh tiada number 14 mama jaman kau ada tiada. Ama aku sen kerak jaman kau, sana sen awas ia tiada yok. Kazim boleh ia tuanya zaman mang ia boleh cari cari nak kau. Boleh saya kau kau makin mu aku lekas. Nama kami kita kawan nama hak pakai jagung kau sedang bersembilan sembilan dah mama. Hak pakai kasakia tim Cruz kasim sunya hati. Hak aku borak arah kita kasim iya kita hati. Hingga dingin kungguh kau sedih kata kak. Kukuh kau komar kiri engkau kukuh akan kata kau. Iko kamana ko ko acha kara ko tuena mu bere tagne kara mo khan karites bay ko tuyati Jama kan di sheha bora anda sino garam khatla ya ha ke su yi he Sega kune United kadi number 14 ma ama jama kan sa bora richard sega kune united ko ama Kilpani O'Neill. Kanan Boran Kosei Hwa Keiza Kun Kota Tita Wakan Boran Kaiki Kasana Kesuka Sekukuna United Kosei Hwa Kiri Kwati Kuma Se Sena Hwa Keiza Kwa Kun Kosei Nusa Gya Wadu Boran Nye Nye Kung Kan Ngang Marap Kara Hwa Bukyara Kwa Bukyara Kiri Akuri Hwa Kwa Nasa Am Kaik Kwa Kasana Kwa Kliya Nga Hwa Kiri Boran Kwa Uda Tawa Kana Tesi Nekara Kuma Tawa Memang Kwa Wasa Tara Nga Iye Maha Mua Kaka Kana Kwa Nga Okri ko ta bahan kwanam ha chakara da kayak to ya ha hambe gom ko ta bahan ko ya da kayak ha ka parsi o he ta ka kwetete se richard bai kam ta kam ta ba se ta na kha kam kya te ko ikra ze ko kri sa jawat ko ke to ta ban ka ka kha sa ja ke su isi ka nan ko ka khoma se ko go khom ka ku nda da bahan bora ng ta wa ba rasna ke su ka ha ko garam ke kro da kayak ha na ko ba ko ban su ko ar ta har ban su ta na kha bora Amen kwa barana mana ka horo ye ka ngahor ngiri sia kwa tulu haba thung karanda ibi karai ma dek e haba mu kha kha mom ta bunda bana ta se ko kun united kwa chi ka suka bara ha chaniel katoso kha kwa der ka kha ka su is ka go kha ba chi ka suka kyar kyar ete kilbani putelezi putele isi kho ya khata kama khakarim kai kwat ku ya ku si ta ku ya kama andas na am zakata kam ta bang iya ye zakib na kama glaves ka khun khun ang de khata kha ka ka ka ka ti kha kwa de ana i kar kha ka ka ra hang nei ka kya ka ma ku ang ke su ye kam go ka ka ra kha kha iya kha he mtali kha ha ka ya kha ba mo kha ta ka nei ma kya ka no kwa kya ko ya kha go ya wa ke su ka kha ba ya ka ra ko ya ro ke su ka kha ba ya ka ro kha Princess Magogo Stadium fikate ya hata tepenka he kikwa kaka kha goko ba chure kha he ko jisila ta hisila to kala sate ta kike tinga kha kha yu kha he ba thung kara ko yemo kha da pan sim ji bora kha ti ada sino eh ha ke ke ta pan sim ki kling ko bora ada kha ti ne ka ku goka ku je te kha ko kara ta ve ai ve chiefs sai na ta I kara ko ha re ta Saya kata Fafen dia tak ke saya sebenarnya dia ke siapa ya ha. Ai si kata tak kira tak tinggal hang nak kita kau mangku. Kau jadi serata ha kau nak sati yang kagai di dalam sekolah kau jalan kau dah mula kau entry complete fuchs untuk buat nak jangan kau lagi yang cari cara dah jadi kau mana kaya ha ha. At kewit aku kau mesti kita kau mangku ha. Set fun stylish total. Eh, entah pura tu ini nak ha kau tak esui he. Ek ya ke bisin kha bora ke kya ko si wa ko ne ko si uro khata re ak ni ma si uro khata bora ban ke ko sa jata ban te ko ko khata se ko kun united ko 11 mama ramala man ti ya bora ta ba khata su kara ke su ka ngar ko ni si kho kam go ko ngar ko ni sat khama do wat we na da ka bora su kara re tak kana ma bora ta ta ha ke su I he te bona kada tek na ta ngibi ko e be na khaya su no a I he e tak te gira ta ke tin sat ak ku ma tsai tsai kor ta ko ra ko a I he e tak te gira ta ke tin sat ak ku ma tsai tsai kor ta ko ra ko bora su sin kor ha ke da ku kor ta ka ha ka ko te ka piero khwa sa na mi ya kata gom ko ba na de ka re hatta Mai padi si hari ses bai padi abora kare kata ng ham chi kaya akam koi ka we amang ka ng ka ni ko te ko ma ka sai ha ama ki ma khore na kya wa na ka piro kare kata en pata ban se ke usa avase ya ha ha ka parisi o gi ka ka ko se thu ha ha pa na ya te ye ko hagna ta e na khay gibi kuy e se ko kuna united ko mo khan tais rak kuy khay tay khata ye ka kuy ka piro ka re khata kam ko gom ko si re smu sama sai se ma tumare ta ta ma susina te en ko am captain ma am anda sino amari chis bai ko am captain ma sineka amanta sin sutaya kwa kagnim seta ndeko gilbani seta amatuma haki kwana habara kwa ta chakara da kaya ha kweska tek tek tere jeta ko ta ko ko kom ka kyar kyar na ka ta ko da kaya ha ritus bai ko di bola kweska anda sun te de hak na ta ka ka kana ko se ngi bi kwe ta ka kwe ta ata ni ta ka ba dinu ke ta i ko wa de ke mane de ta ba ha kweska te mo ko da te fiar ta ka ya ma ko ra ko ek ritus bai ko an ka ra ma ko ta bola go si ka ka he ke ba kwa kwa dang kwa khat we chi ka so ka no kwa tsan kra me o kris ki te ko ba kor hano ha kwa m tai kom tai ke so i het chi ka so ka te i ge an kom ta am bura am anda so lom tai ke so i hi an ko ka ham chi ka ge an ko sa kom kra te hi an he ngam kra anda tai ko ta ke ya ku i ko na nga ko ta ke so i ka defensive plan ku i ka anda so ram hi an ko nga i se ka gwanam ha bura in kwa te i ya ta ke khat se ka kuno United ko papi zotwane khama maseka kune kwa mkae koma kum kae koma ya atima riches bay kwa mama kwa gona mkhanda sunama uka tsengoro ya atina am tsaisuka hakae kai kinwe tana tema koma khama tsaisuka tike iki he ki keta kara khoy bora taba kya watwe kwa on zak deu ta kwa kuina ko bora ko ka ka ko ta ye kwa na tai bo khata kya watik Yo ta hak bak kurin hak bak ka kore. Misine ka. Ke kres ka fier ta ka sais bune de ges ye ga ha ta ban ka ko te ta ek tora ta be. Princess Makoko Stadium ki ko se ko chuchu ku chuchu ko kwa khubu ku khubu ko se ko in ka se tre ko tre ko kwa kwa ta kwa gya ko kwa bora su ka ka ku ji i ke ek. Anda Cardoso ko ya qure na kya wa ka piro e kare khata khaba mor ta gom ko ba ngata kham kai wa tulu agar ni ri se ga bora question kare ja ta khako ha ka de ka ya ha ke su i ka Richards by kwa khwa ka ka se yor ta ba khana khwa kwa ko khwa te te mo no Richards by kwa i ka so ka hambe qausi abayati en ko se kyari sima ha ota ka wi ko e khata ti ka e ko e khata kasin se kwa ha ka bora war ti ta ko se ko ke ta ko tham ko te ti gan ha kwa kwa kya kwa te ti ha kwa ku e ko ha o tham ta ti Kasim borak ya maka kasak Kwaro khabara ha so ko kuna United kwadi ha kwadi se kwa ha kwa kwanam akwa akore ta be kan kara ko ha kwa kan kasak ha kwa anai be nu ikwa muwa ikwa ha kwa ke ka kara kha ta i kara kwanam ja kara ta ke ti ta ko man man kha ham khom ka kore i ya kore imam ta sa khat ko na kham ka he da ka ti khom ka ha ba khaya ki ya ta ba khano awa khan wa no Amango kai oro kwe yakka makana da haba kyara kisa kyara tawano anwa kha kwa no Kwana mga bora kwa ta ya ha Ha kwa tu na tebri kwa kwa hiya da tan kwa na ha mo sen ki ta sa na ko bora mesu ki tere ko kwa ra Tu ya kwe ta kwa ta kwe ka piro ka e gra ai we na dai ka khir khir sila gwaram kwa ta ya Ndego kwa ba tu ngara ren kwa ta ka sa gwaram ja da ka ti ba kwa khir khir sila ti ngi kwa khir khir da habara ya ko ta ba susila da kwa ya za ba kan gwaram to ya ti Kai ka ya ngara ma ko habara ma ko ngara da ka ya ti ngi e kwa sari abang ye kwa ti o sa kwa go ko ja da ka ra ka ka ti in kwa ta bahan te isa kya ti da bora ya sina kwa bora kwa sa kwa ta kwa gore ma sa tara na kyare kyare na kwa bora am ka ko ko kiri kiri sina ko ta bahan su sina kwa kwa na kwa bora kwa ta ya ha kan ka ko ku i kha se ko ku United kwa no no Richards Bay kara khabara ke zeku ndate da ke ti kote ya khata kwa mo khabara kan kara khir khir kwati kara khabara sikai ke man kan di se khase ko
2: Richards Bay, Sasiku Kone United, Mazapoladanagi, Nubino, 1-0, Bulagiran, the Princess Makogo Stadium Kuna, Iko Kankalgam Kumaki Radio X FM, Unarantia, Munia came getting Kamapolaki, a half team Kuna, Kutinifa, that gave the Kama Sasi Kunako him. Spanish Tag the Gihar San, Coaches and Gihar comes in Okulamaka Bola getting it out of the Sunday and Ubola, what's again Bola Giko Kuana, South Africa, Liha Kalkan, one gang, what they were bit with premiership. Richards Bay, Sasukuna United, Matin, get a come up, Bolaki, half time Kuna, Bolakin to a father, Toka Kank, Telegram Kuma, Quidam Tibis, and Bolak, then get a commissal at Yogi Bolaka, Kavisikuna, some Juma, get at the Agala Bola, what Chibolaki Kokola, get our coming over 1-0, the Richards Bay, Matik, the Geta Alwata, Ubola, what Chibolaki Kwakra, well, Kushikim, then again, quite a color to a Sangabolaki.
0: second half re makal to bola ke sorry bola ga first half re makal to bola ga second half sibesin che bola ke akukwa edeng masin kwatene kona ene masin kona gnuna riches bay ene ga kona gacha wese ku koni ene ga gnuna kona masin bola ene geta ay gnuwa 1-0 ko bola chi ge ke kha edeng masin tene bola geta kinkama ko makal to asinga coachi sun ge ya to itro asinga e bola ge ge qa wa nwa ke spanish sun ke place ege ge saukhi ngdeni ge kita asinda acho o wa chi bisik etene ge akal to ge place sun ge sen ke khu ge sen ngko etene ge ar gar o ge ge achin gu coachi sun ge ya khe o ko ema bola ge ri qa ka makum khang khona diga makum dhwale ni diga makho khona maga bola ge ri qa wa chi ge magya sun ko bola da riches bay ge chu khona bola ge da ko ir masin ko riches bay etene ge da tho tu khum ko ri gar o ya khong tasi gukuni united geta three kama ko da gang oli kuna ta anga kama ko pala chi kuna ngwe kipa but lazy then gira to da safe kama ko bola ang kama ko bola khisi da masi ya gukuni kida uzura ko ko ga ne da masin hale kuna wai faifi da oli ko wai firi wa tske ichi gi he diwi ki ko ko bola ki bola ka first half ngi ko ma ka da bola ka second half tasu bola ma jigo gita ne ge chinji wa bola ma gita ne ngwe wa zoom ichi gi da ten ge si o place spanga tema ga gita ge ngwe o place wa chi si gita ma ka da bola ka second half ka wi si ga ko chi cha ge sa ga ngwe na di tala kum tuma ko ge bola tala ge akol ada bola ngeten ko ko bola ge ngeten ak tuma tama wa che ten bola ge ko ko ra ga ngu ten ma se de yisi o kama ko shi ten
3: the halfway stage we base
0: premier ten sbc sport kum kas ma sam thaling ge wa khon thali khwe dem la se bola ge ri kum kama ko di hanam ke bola mi set fans dalis to dala ke endro kapi fix to na to agongola ma sam bola ge ri kum kama ko ate chike bola ke ya half time kona aspani chwisi gita akum kum kama ko akala to drip ende wa ko e masun bola ge akul kwa e ar masun gatene a bola kakang ya nwa e wa petre premiership makala to ra asama bola ke ya second half ma bola chigal gita ane akul kwa e ya wati gitene mgi akal to asun ge bola match de gita akawe nwa 1-0 di bola match de gita ang ngwe won e wa tsiskete nem ge in ko ekala tu aba sanga bola gire tun khama gore kum khama ke dane at gire chi khama bola ga half time kona ma kadura sin coach so much go gita ane ang ngwe o bola wa tsiske bola ge kwa kwa da gire tun khama gore tsowa tsha ala gam kuma ge radio x ka fm onartin sewa ngwe ni kha sa tsi bola ga ng kwa e sporti wa tsi jala sin ke e akala to tsige e ya ya sin o bola wa sege bola dane a jala sin na kala tu e bola ke wa khabe ma juma ke ta ga la 3 points ka wa liha e kwa ku wa tse wa sin kwa tse bola ge kwa kwa tene se go khone united ge ra chwa disaster khona ma sin ka kha bola nga ge tswa ke tsa tse o the riches bay kha ta ma 13 khona ti ga wa 14 wa tse bola ge kwa kwa itse khona ya bola ge ta kwa tse wa tse bola ge kwa kwa da ge rim khama khoe
3: with DStv stream over 100 channels I'm sure nzo jabula kakhulu njengomndeni
0: aba se bola ge rim khama khoe ga masang bola ge yellow card gani tane spani tsebisi ge ta khumwa 0-0 spani tsebisi kula antene ge wana khel kar ki ge tane kulai ange ke wana o tse bola ge ge kwa kwa o kala tu atsi ga sing bola ge second half da bola ge rim khama khoe ate chige bola ge haftin kuna da masin ko e kam ci gake ta akala to ko kauci sun ci gake a cinjira masin ko substitute gani kuna ke Richards Bay da ne mawana kula number 16 gobo ta ne gagula number 2 gagula sezi number 35 ta ne gagula ndelo number 12 gombi ta ne gagula yi ci gake ta na akala number 14 mahala ta ne gagula ci number 31 bambo then ga wala yinge kwa kala rigaro ya sun coaches masin gake da hanai ke rigaro wa cike bola gi kwa kwa daga ta ne wa nge coaches nge akala to sun ko he bola gi qawa kula ke igwe ngwe wa masun ko tane coach Pepsi then ga kula su ko United ke coach da makala to kula tane ga yi substitute ya akala to sun regaro si da gira na ba 16 toaster tane ga kula na ba 3 nge ko vuten ga kula na ba 26 tane ga kula nga ba then ga kula ke na ba 13 Fandala oje bola gi kwa kwa da gira kan kama gurin kama gurin masun Chiefs sa Golden Arrows then masun ko la result Chiefs aga sa Golden Arrows tani makala tu usunse sa resulti tani ge khotwa tani musin tani makala gominga wa ko he masin ge number 13 tane gyawala fandala number 24 tane gyawala maliwa way gihe tane kwa ko hekala tun sun regar ko da masan yeni an cikin gike gawa kwa tane ko he koli ko gike to kuka bola ke tata e ke bole tra ko da ko lagi gawa che yeni an ki to kwa shiku kuni yene ke takwa bola da gire kan kama ko kun ko sa pato sun tane ka gire ko kun kama ko a cikin bola an ke takwa e wace e kwa kwa da gire kan kama ko a ti cike bola ke half team ye makal to bola ke second half da sun ce bola ke aku kwa e wace bola ge kwa da gire kan kama ko ta ba sun tane Mamelodi Sundowns ge ta ga 20 20 pende tene gira angawa Beto Prince da Orlando Pirates tene gira gumu 16 ko masung Amazulu gira gumu 13 pende Kaiser Chiefs ba gumu 12 masung Milford tene gira 11 ta ga sikukunu kan ge ta ko Milford it sabisi tana 11 pende wace bola ge kwa kwa ta masung ko Golden Arrows Minas wanted gira kula we get out gumu 3 points Furia la kagere in horiga a 3 wace bola ge kwa kwa rin kuma gore kun kuma ko a ti ci bola ga second half dem gira atin akala tu bola sorry first half ci ge ki kama ya half time kuna matal to bola ga second half da sun ce bola ge a kuma ce mam ju ci ge ta ta bola masun kuna yang ci ta bola ge 3 minutes a tsang kuna da bola ge kun kuma ko ya ci mi kama bola ke ya second half da masun ko bola ge kun kuma ko sai ku kini dan ge te lo kama ko bola ke ya komisola si gamas ko endro amane ngi sa bola siko kuni mingi re kutuma ko bola di kama Richards Bay mingi kutuma ko bola mas ko Richards Bay ge dang ma bola ki chu wat ke sapata sun wi sa kala to yin sun ke bola yin ji geng ga wala ta khwi siko kuni wa bola ju ko wa do po ta amane ngi hang bola ke juma to dang bola kama Richards Bay ti kama siko kuni
1: bora yam ka alfus ki temo re kwana hano tsade ko kikre ko bora si ihe tsa twa mo no tsa mo go ri tsa bible ka ntlo sa tiyate se ko kuna united kwa kyari sino hata bora e defend yati ri tsa bible kwa ki nga bana nga bora ka bana ko kana ta ke ti a bora nka mo ha ka usa ka ka sa kyara tsi ta ba hanu ka ko bora si ka e su ka hambe ko ma ka we kin kwa tswe hata no tsi ka so ka ta tswe hata ke su i ka ri tsa bible kwa ko bora hege ko ka ka te ri tsa bible ti ko ka ka sa gyawa de bora ta ba hanu in kwa tsi usa kyari sina ka hata ka ko halfu ka yo ka tswe ha hata ke o ka hambe bora ri tsa bible ri so ka ka usa aba koma a kwa na ri tsa bible ti ya ta ba hanu bora ka ka de nyam ka halfu ri tsa bible tsi usa wina na ya ti
0: was a bola gira kan kama gete masakwa and gongola kwa gete bola gira kwa kwa riches be gira kwa kama kwe ta team ta kwa goal she ke cha ke sikukuni united amane sang ke defender ka toko ka kama bola ma ko gawadi bola ko gawan bola ng ke jala to ngwa ya lik ok kwa bola ng ta ya kwa ta ki ta kwa ta ka bola tra ta amane sang ka toko ka kama bola ng tene ko gawa
1: ka pare he kana ka ta ke su ie tete a bara ha ke un si ke kan ko sa tuwa ko ti ke su ie si ka ama abore he en kai sa kara ko hiya ta ba kha ni ma ka ya kha ni ta kha ta khore ta kha ta ke su ie ka sa mo de kha kho mi ta ba kha ni qebi se na kha ta ni ma kai kha ta na hambe mang ie ka ho ke su ka ni ma kai ha ba de na go bora ama ka ho ro ha
0: ama sa che bola gi khwa kambuti ni giran kwa ta a tsinga wa che weda ge khwa kwa gam he tane ge a tsa o e chu chi la da player nge te ke o jala ka e mukug de ku kha bola se o kha kipa ta player nka ne e ge ga pala ngun khona mukug ku kha bola ta ke kha khonga bola ge tra ti da wa sim ke e bola ge chi ge ngawi ngawa 1-0 na makala tu da sing ko e bola nge tu khama ya ya half time kuna Golden Arrows sorry asu ko ko he Richards Bay kha ge thote e ku khama ko bola ye tu khama ko re garo ta siku kuni ne te khwi di ta ga gang khama ko koli khuna ko ye ge he ke block khama ko Richards Bay to tu hanar karo da ko kipa ko to ta ye ke kan si re garo ye ge ga cha nga bola wa che bola ge khwa ko re kan khama ri to ga khale bam ko ga radio X ka FM honar ni sha ngo ni kha di sing ge ang me ulin wa mi asset finance dalisto dala ke Andrew Kapi fix ngo na to ga ngola da makala to bola ga second half a ti da sun ti ge he coaching ge ke ko planning he de ge sun ko ye tra ko ko ngi imani atu kha bola ko lima ga bola ki kwa ko bisi ma gera kala ko bola ki second half liga sanda ga bet we premiership an gera kwa ti ga wali kha kata ye wan wan ma ko mama le sanda sin gera kha ko kali kha da bola gera ngwa ewa princess makogo stadium kuna ko Richards Bay sa close ang mas golden era sa kada chief go duma sa tina kwa ko ge wala ngwa ewa e triri ka was ng game juma juma kit aten agala bola wacha bola ki khot ko re kama ko ati chi bola ki second half ma ka to sing ko e bola ti de diwa ko misla ma bola ki ta ne wa khabe ma khang 1-0 on di Richards Bay ma da lo lo ta cha bola wacha ki game ke ha ha kala to boli ti sing kama ko kwisi ta na SBC sport ko ma sam thaling ngang wa khontali e ke khwedam
1: bola ek second half comes here ke ri cha to ko e close head dalisto dala cha kwa komo ke hated mistake hinsena qotsi ka soka Daniel Cardoso ti kwa nasika a qotsa ni yoka ti ka soka kyari sina khata ke su isika mistake ha qotsi ka soka ngom sa ke soka ha qwa ngwa ta ka se rizas by ka penalty ka ga bunu ha qwa mistake ngom sa ke kum kuma kum a qa ka bunu se wiki khwa go ha qwa qotsu si o wa ha qwa qan ka ra qari kha khata ga kwa ta ti no ha qwa qotsi ya qasa ye a kho an tsusa a qwa mo ngwa a tsi ka soka qwa sin ke ko bora ge tsuisi na qwa tsiya go beno ena ga kwa kaya ga ga kwa ke mboronga ja o kyate a go ete kwa ko mo se go kune United kwa ke tsuisa mboronga rada ga kwa ke nja kwa ko bora ha ka sa ja wa tebe di khana me ya go kana ga no insurance goal tamete nwa ikwe tsuwi ga tsaka kwa ka tra khata kwa dro khota ti tenis ke ga kwa kwa tsaka ka no tsuwi ko ko ha no kwa ha bana nka ko tsaka ka no kwa kwa ke tra ga go a go e mo wa tebe ga kwa ndai sina ne tsati ka kyare sina ga go te ya ga go ta ke ga ti no bora ya ke ko ka be ka piero gere o kwa ke le ta be tsamse ki tsakne te ga yam ka half wa tsa defend be bora ya tati bora tsa ka ka ko tsam dri ta ba tsaka ga ga ke so easy ka second half ke tsa ta defend ya ti no tsan tsousa pieter ne ta tsousa a kwa te ta kun ka be e ye mistake ya ke ta ngomatik ngin kwa ke bora ngaba na ko tsana da sika ha ha kwa tsana ka rdo ro ga ka ka tsana ga tsana ngwa a bora su kwa ke a ta ke ya tita a go ya kwa mo wa a tibe
0: ya ba se a ndiro kala ba ange defender khiko lo go dang o le khona mistake ing o ta kwa o tse ko eng lang o kwa gya wa ka se i thwa dang go dang la he Daniel Cardoso tene gya wala ko e ye ga ga mutu penalty o e bola khontra tse ke ha ya masinge ka wachi thang ko che he le ka go la dang kha ma ko e i bala tse khona mistake ing o ta kwa gya tse Richards Bay play nka kwa ya kwa nge tura singa nkwa akha mbola tan kham tra khu ngi doge era nngu na yitane get a one penalty watch ke ma sin kwa indro nkwa da mang khata ka mang ngoga ga chi thanga se yidu yithwa kwa defend kha makwe ka ta kanu yi a cha bola maskin yi wa dri nkha nga khadi udan am khana khoda kwa itana 1-0 ka duga ga kan kha makwe pala ng ko latene ma wona ko he nga si ka ma wa penalty di ka ma wa bola ng oda a ga we nga che gona che ma sikwa da he ma sa ge chi thanga tane a ke da nga che ma ka ta bola ka sikana ka jig da sen
1: aji te kwaro kana kana mo tsaka ka me ya kwa ha ke kwa go ka parenza ke henki bina go yo kri ke ja ko sa ke te mo san kwa kana kwa ka parenza ka piero si ke ge te kwa na ti ka piero kwa ka piero a kwa te no bora he se ka kuni United kwa ka ko ta se kwa go ya ka no na kwa ta ke tsu i he ka ka tsa ti ta ka ke ti ga ge nge ge yo ge ya wa ya ni ka kana ska tsa ka ro ngo te kre te ka ti ni sa je ka ka ro te ka ya te ka pi ro khwa sa na me kha bora ka ka kha ma ki bi ya ka ka ya ha eno se ka ku na United kwa ka ko ri na ka ta kwa ya ti kha ko a ba kwa ta o si ni do a kwa ya ka ta kra kwa na ka kla kwa a aro ko se sa ra ko je a kwa jiri jiri na ko ka ka ra do a tu ya ka ta kala ya de ke su ka kana do a ka o si ni kwa a ba ka o si ku na kho eng kwa muwana kho a tsese ka kwa tsheye tsese ka khoma kho a ke suka we yo temo we khere o ka piro e ka e ka tsana ta ya ka rata results by kwa se a he kha kho ko khuwa ka kwa tsa re ke tsana ta ti kwa kwa muwa a yana i kwa se ka kha kwa ke se ga kham ku ya hot tsese ka temo ka ra khana ku ya kho ya ka kho ko tsa e ka ka ha da i di kho ya te ka ka kwa ti bora ke ja kwa go yene ke ke ke tsata ba te sa bora re tse tsai pa di ta ka kwe te te ya jo sino ke ma ka ma hata se se ka kane ma ka ma hata ka pare si o si ka bora sa kwe ga ka go ite ka pa de ka ha re tse tsai ka bora ana i ka ke se tsai ka ngama ka ke ja ko tsate kana ka bora kleta ya ha ai ka kwete ha bora se ko me gom kom ka ma do wat we na dai ka bora ma zaku da tire ta gumere aka ma kana ya ka kai ka ran sun ku ya ku ya ata aka ku ka tete sangwe ni ma bora ka inja ku da tire ka ti ka ka ka tra kha ta se ko kuna United ka inja ku kha ti kam go kama kala kana ya chure kwa ntali kana kha bora tsimi tsimi na taka ya ha go kom ga kwa kya tshere te se ke kana mo ko kama kha se ke kana mo go ne de ga ha sa ka ta
4: Go Hamai, go Quiri Quiri. Oh, Domika, I'm at the Havagda like this. Bansing at the Havanak to a Toka Quay Checker. I come go come back and say, Caricabatu, what a time back with Puchi Lazy. Choko Bakan to Haka Anka Quete, Hakwantik. Choko Kosukuman to Esama, Masai, to Marita. Budelezi ham kare ka matu wa harata angat. Akami wan kata ban darat ha kurun kurun sin saas ka dom je ta kan kan kara kya ko ya ko.
5: E was bolang hum kabo ko tene riches by kere wana budelezi tri da wim kabo bola da playang eng da ko ak ak oh se gudu bola kan kabo tiga. Mangka kung opalang den kin am ko si ngakari hong kit kabo ko bola wace bola ki kwa kwa. Number 27 on Quasa, Bola de Juna, Kulu, the Bola Girit, the Gar, Bonspango, Bonska Gigo, Hong Kong Bola, Angiate, Kikamako de Hongzi, and I was in Chok or some Agida or Sunday, Yakulisango, Butilazi, the Dam Himing Gires Aki, Chok or some Agida comes to Butilazi, the Butilazi Jala Gubola, and like Kapasika. In the 5th minute, the Bulletin get a 1-0. Sukuni United 1, Riches by 0, long cross, Bulletin of Kamate, Sukuni United, Olikoka Bullet, Tatani Duta Riches by Giwa. One touch, two touch, get up and go, it was the Bulletin get up as it come away. Kabinje Bulletin, Yanku, and other Kaka Benje. emasen tekel gagula pitu chungqong ge bolala ngwa ce wasen player ge da ngwa mukuna ya ge tsa tin manita tswa ngwa ngwa ge bolala ak me contrat player un pitu chungqong ge bolawa riches baiki wa riches baiki bolaga go bolara ngla ku kapasi khama khwe bolaga ge ngwa ce chum ghole ni khona emas skill stand ge da ngwa ce bolaga tekel tekel from bi Kazim That was number 5 Hola ngang ada kucho Richards pay ki bola waka free kick Richards pay ki bola Betway Premiership tana gerang ngwa eh to go khak ngala gwan radio x ka fm honor nseo ngwa ni kha ma se bola gerang ngwa ka pense tani ko gira tani a on ra wasen play an gere kutra bola se ko kone united player gere kutra bola bola gerang ngwa ka khata ne juda ngwa ka ko chao across bola gerang ngwa ka pense regarong hum khama ko ole ko tani gerang ngwa bola ga pense se ko kone united ole ko ko do hanar garo kutra ka bola ge Richards Bay ki pala tsiguna bola gerang ngwa ke ma princess magogo stadium kora betway premiership ri koko khang ala gram kuma radio x fm honor nsia ngore ne ha inga hanom ke bola wa minga set finance dali sto thala ke andrew capi fiction ko na to agongola amason keeper butelezi gera ko khama ko richards bay player richards bay captain gera sa khama ko kui keeper gera ko to bola ri ko khama ko yakka chok osun qa gera kala tu chok osati denso kama gera sa khama ko kui Sagira asan chamang gira kunisanga Richards Bay captain Danko gira satkhamo khu Ema se bolat ni gira gumnga 1-0 Sigo Kone United 1 Richards Bay 0 wache bolak gi khwa Betway Premiership dana gira khwa eh Princess Mokogo Stadium maso pitu chunko michael moshameni michael moshameni ageda chumaga ageda ao ekko thura ge bola riches bay ki wa gudi bola pa sa kipa maso kipa mchali mchali gerang na bola ko chojin a sukhuni ye chetki bola dena ga bola ko khwale ni kon khwale ni kon an bola ge ra ko sa long pass gira pa si khon bola ra plan gira trote gudi bola ne start akka ga bola ga cut back sukhuni ye chet ge dena garun hum kama ko Akato bola ga tamda tam bola ga gira kokku de zi. Amma se bola tum kama ko tani ga an kwari kausi gudu tsaye. A pasi ganga a bola gira dan kausi kun kun kwa ga tsaye fara gun kuna. Oli ko bi se konto na bola khanan hunda tru da kwin oli. Amma se bola gira kan kama ko isu kun United ga dan kama ko atu kama ko garo igen one eye drip ende. Kona se ko na united ta digira ona kona bola gira ko chaal tsa ekipa gira ko kha bola bola gira khon kha Richards Bay player se ko na united gira akal to bola ge handi apidi to khol ko bola to handi ema se bola tana se ko na united ki wa bola gira dale ni kona da ngwa tsa Richards Bay ki bola waka throw in Inga hanam ke bola wa min asset finance dalisto dala ke Andrew Capi fiction to na to agongola betway premiership dana ngira kwa princess makago stadium kona division kamakta ngi sitan SABC sport kuma sam telling ngi dana kontele ke kweda so Richards Bay go bola nga qaqoli qo go bola nga qara pasi kama kwe makalala makalala go di bola pasi nga number 22 mabuya hale kona bola ngira kanda ngora pasi kama kwa Richards Bay kiwa Udu bola dan kau sekurus kawan ha bola gelai ni kona. Mabuya. Nama sang pusing, kemua gere gawala, mabuya gere sakama kui. Kazim, Kazim gere kemua chole. Mabuya bola ngan eh da kucho, bola free kick. Richards Bay ki bola waka. Sasin fifta kemari da chong ngumchwa. Bola dena gemengwa 1-0. Sego kone United 1, Richards Bay 0. Batkadu la sang free kick ma gere anak kwa eh. Butelezi magira safe bola talk on my get up on a binge and get a color to the song. So if you've got money to turn on, a free kick get a quality. Mtembu, Mtembu Danny Gagola, Sagita Koki and Timagan Sagita Ao. Basanga bola gira kawo cross country koli ko gira uchuro ka bola da bola wa kona Sikukuni United koli ko gira uchuro ka bola da bola wa kona Richards Bay gira wana ikona idiar de kona ki gira wana wakadu rasun kona ma gira na kwanta number 3 ka go kona number 37 ka go kona da bola gira kana tsarki pan kola mun antu tum ke pala gam kona azu bola ko anga ko gawa ga play ange tutu ko kunyane Amazon ki pa gede gumi tram bola rang khudi jigi dang mu dia pala dang dang tang tang captain Richards Bay captain Amazon bola gere ngang tsere khucho Richards Bay oli ko gere ka bola ga benje sigo kono United ki bola waka bola ngong ngong tse Amazon bola gere kan kama gore kum kum kama gore sa tawa tse supporters nge a ge ko tan tsam tsam ko ngal ngang ka dinen tin dia September ga chang mo da 2020 bola gira kan khatsa ga pinjara khata ne dudang wa tsa go kone United ke wa tane naya bola gira ngum thoma ko so go khatsa le gam ko ga radio x ka fm onar ni sewa ngai ni ga sa che bola gira khu kwa spani cha ga tane Richards Bay sa go kone wa so bola tane Richards Bay ki wa kum kum tane gira cha wala ni kona skills gira ngum ma Richards Bay ki bola tane ka tackle tane ngum tackle from behind go kone United player ka go kam de khu khu thoma ko Richards Bay player bola ngum da khu cho Kipa ada gubola la kucho, mchali, mchali gubola la ngira kucho. Alazungu bola gira kundi otika penje, siku kuni United uliko gira tu kama kuitka. Bola khatani diwita, tuto mhali kuna khatani diwita. Richards Bay kiwa, alazungu bola gira klub kona. Richards Bay khatani diwita wana kona, ifiardi kona. Masunga ikwa diwidi wana kona. Asi bola gya palang kuna kesugo kone United bola gira kan kama ko ingi hanam ke bola wami setwanes dalisto tala ke endru kapi fix ndo na to agongola na bola gira kan kama ko wedan kuma sa tawace maso kan ko kambu kuna ke presidents magogo kambu kuna deben kala so bola gira kura chot ere kipa gira tene an kora ngura play angira tin tra bola ga penje Amazon bola gira kan kama ko kona ngum kama ko Amazon bola gira ko gawa kama ko kipa abu ngwa pala ka ga nda bola ka ga benje am plan ka kama ka o ta defender gira dani ut kha bola gira ka benje ra bola tani tuta kona Amazon bola gira ku tang e ret khana ngunda chetam kona gani kona Richards Bay ki gira wana kona ga fefi ya wisi sen gawa gu bola tane gumi ngwa 10 siku kune United 1 Richards Bay 0 wache bola gi kwakwa makalala yangire kwa bola gi abenje ko nga bola gi atawa makalala akira kwa kwa bola oli kwa siku kune United khu kwa hanari garo da ta magara trot esen bola den gumi kwa den kwa bola gi akabenje bola du ta ke kona ngi ta khai kup khai e ama sen bola khatani du ta Richards Bay ki wa budi bola ngi hale kona rigaro ngum kama ko bola gira kan kama ko Richards Bay gira wana rigaro ka to bola dak enga ura bola gira ku bola da ti aki pa chun khara bola rigaro kan kama ko a play angira cross thum bola a cut back bola kan khwa ka rangira tsa bola da ku bola da direct nto tam ka butele zi do kipa a passing kum kama ko gira chu ngawa one touch two touch angko nga passi to tsa bola wa tsa bola gira khwa a play angira angko kipa da tsa bola da bola khala ngunda ku bola Anto to mang hockey para. Aki pa no chure go. Che bola ge khat kore kanta mo kanta mo ri tsoba khat kham kuma ge radio x ka fm honor ni sewa. Nga ni ga sa che bola ge khu ko e ati ko bola wa khawe am juma ge ta a ga la bola. Richards Bay ki bola ta na ga ku di bola da bolangira. To to mang hale ko na. Khate ne dida sigo khuni United ke wa. Ema so te kal ge bola pitu chukang ne bola ta na play on. akhatane duta Richards Bay kiwa Richards Bay ka gira drukhama ko skills tane gira ngumang e nchola da kwasa khom bola rang khwang khale gona da bola gira kngkhama ko Richards Bay kiwa tane ka gudu bola rat e ngakum khangle ni kona bola gira ngumkhama ko long pass khunko bola ka to bola ka cut back zin tackle tane gya bola body ball bola gira dzi angqeda khutsho sikho kona United ki bola waka sikho kona United ki bola waka

0: Charlie get a kucha bola? Sigukuni united will cotton get a kucha bola binge? Sigakani? Hatanetura Sigukuni giwa? Amazon player. Play antenna yatama, Yakunutama, Yaspaniga, Sigukuni united, Yakuha, Sikakane? Amazon bola get a kankamogre? Supporters and then Kagula, I could come up with a gay come up with Masu Kandango Kambukuna? Bolanka Konganga? I was in support of the NGBV. Gender based violence, but no, I can't, eh? I wasn't getting quite a damn. Itani Kala, who bought in the Kangawa? Kitching Kalapango and Kwan, the Kanigan, eh? GBV. Gender based violence, you are a Kira at Chukaga. I'm going to come up with Richard's bike. Keep on like a long cross. But you're lazy to make the dog Bolan Kwan, eh? I'm going to Mola. Bola gira ngun kama koi maso mukara kunda koi ngun wai dan kama asapora sing kagira ngun kama koi tu tak kama koi Spanish sing kung oce bola gira kwa Firenze tak mandi tu ngun chora bola gira kung kama koi kung kama koi masun cinci gira cha suku kun United tane gira ngun ingi kanga mewi ngwa ming aset panes dalis to jala ki Andrew Kapi fiction tu mana tu agongola bola gira ngwa tage Prince Makogo Stadium kona Durban Bedway Premiership tane gira kwa suku kun United ki bola tane ka bola gua tane ngale ni kona kau sekau ngal bola body ball suku kun United dan kata bola ka cut back tan bola da kipa Mchali Mchali ngu bola rang kau sing ngal kong kara bola tane on bola tane gira kul kama kwa Bedway Premiership chola da kwa sa kong bola Riches bhai ki bola tane ka kudu bola da kau se pas kong ngale kona bola gira gmunga one touch two touch gira kwa kwa kwa bola kudu bola da etin ngal kum gwa le ni kona Naba 37 tane gu bola da gumi kama kwa nga What's a Polaki Quakora Tunkamakwe?
1: Yamahan, Quakimaki, Hakwakam Kangasa, Kam Kahuruko, Piri Nunto, Buteka, and the Shinook. Number 5, Mano, number Magovaka Kam, the Kahuin Kik. Sekukune United Kwakam Karakam Kahroko Kakwabura hai wina sa kya wada kasi kakwab go komang se kun no khata wa kuri at kare kaba tu wada ta kati putele si we kya khwe na khama khush na kote kure khaba kwa khwe kadu na khwa khwe yetu Heki bora ya chat ya tak ke ri khuju ka te shubu shubu na ka te kin ka ya kara ba de ko SABC sport ai he garang pe a ki ha ha ta ka ko ek tui khase ko kune united ko garam khat no no riches bai united riches bai ko riches bai ko ka ko sa ti ra ta ba khano ka ka ko te ta ko ra ta be number 41 mano under selo 5 matakara ha jeriko ki temo ar gona na ki kam tak pada ba kharon ki tuya ko ek ka kha kha ya ti Richards bay ko aba si kha kha ko sa jawat kha kha kha ka ba ka kara ko mon de ko ti ron de ko hambere tak he ko ko ko ma tutu ka ta se ka kum ko ko ma tuwa ha da ke su isi ka ka ki wi ka se ka ka ama khushina ko te ko kesu i he ta ko khaitin anga ko ko mara putele si tu ho hata char tabo ko kero hata ni choko ko kera da kya ti o so ko me ko ntare tak ma ko kam ja ki ma ko atre ta ju i de ta ko har kara ti anga ko ko khere khere zenda base balance ya tan garasin kara kara o ma pra ko khasu ko ko ko wati a jitu twana no de kuri ko di tang di ko kuri ko shu i ka ha a ta tre ko di ka khai ka de kara sina ke ha shu i he ena ya ma wa tri ha kwa te tsai tsan kwa ra ta ba khano ke tu bi ta ya kwa tai ko na ya mo ha te da ka ke shu i si ka ha ma su jina ha kwa ya ta da sina ha mi kare ka ma ko re sina ta ke tlo wa ra ta ba khano ha ma ta wa ya ko ha na su jina ha ta wa ya kya ya ti kai ko natawan ka ka tuk ko tawan se ko ere iya hata mu wati ana ikara mu sa kya wati ndute ikara khudi ko ya hare tak hen le bora sikiti ko ekka ka ko guna ko khae kwa inta ka ya hati se ko guna ko

0: tabakana abasi kata sa jawar inde ko te ta manka sik laba jiti ni manka ko chaka kay ta tire ta eh betway premier sep south africa so o ki tawli khay o krishna ko za ta ta ta ta xk fm ko jina ta ha ko ratri ta khay te ta ko jina ta ha ko ratri ta khawa ko endru kapi fux ndo bona to an ko kolien da gono te ko bona ko na set furnace talisto tala sam sang khara da ka ti su i he ta tigra da ka te na ja ta ka ko da ka ti go ake go khoma taba hane ngwe ya ta tulu khawati ama ngwe ko ka ma isin ta kham ngwe e se u go ka bora go ka se wa ni he ka ba su se na ha o kre ke itse go ku ta khati ko ta ya ham bit tre nang e kara be kara ye nda bora se si ya kwa kwa ana e kara kwa kwa ke inza bora ke ke na go ja ka sa ka ati ngai kanga ko kanga ko atete e go tsaka go ya warta ba khane ko se ko tere sina ha o khane ba khane ba ba go tsaka ke ntse kham sa ya warta ko ya ba ko ba ka ta kara go tsaka se ko kune ko rites ba kwa ta te ta ko ntwa ra ta ba khane ko sino ha ka bo ra twen ga ra sino ku di gui ki ka sino ja ra sino ku di sino ko ko ma ho ku di sino ti ga ko ko ka ro go ko ba sa ga ra ta ba ti khwe se ko ke se te ga ka pare si o ki bana ha bora ka dai kara kha kara ka ya ha ka su ye ngle inda se si ya kha bora ha kana ha bora ka ta ya ha de ha ti ka su ka si ya ma ke ke am se am su ne ka ki bi ya ta ba ka go ka ka ta pu tele di chure kha he go ko men atten e bu kha m su we kha ha ma tlatla rena bora ka e ke ya tshwenya le kya Kasim ki Kasim ta ba ntle ka doso go tsana ka doso ka ka ka ka Kasim mo e ma tsate Kasim ke ke ya ke bia nge ka re ka bora ka ta ha ka sui he ai ka kwe te ta ki ka piro kwa sa na mi ya fata kom ko ngar ka mo kai ka ba mo wa ka ba kwe kwa swa re mana we piri ma e ma tsae ka ra ma tshwere go go kwa ma Joseph from Kakwiwe am katavan kiri na vata eh dengang mana khara khada gabe ka barsa te ta khada ma sha khada bora ka ngi ma ka di sim sai si takpara na ka ma za ku ngore ti ka kyare kyare ka usa ta ka ko te ka di sim sai si ka takpara te gu Richards bike ka takpara na ka sa makalala ama bora kuruna ta ba hanin ka wa hin ko ba chore ko bora kyar ke na ka iza kun khwati mai mat bara ta te ko ka ya ko ta ka ya ko ta ka piro khwa sa na mi ya ta ba ka ya ko ta wa anda sri ma ya han mi anda sunu chhe bun du war ta ama ka ya ko ta ba na ma kho ma ko tan sa kya ra ka mu se ki kha ma wa ram kha kha ba kha ba na da ya ha ka ka mu se ki ma chhe bun du wa na ka piro ka re kha ta agora ngiri sa bora sekakuna united bari atak ne kara kapiro khwas na mi ati donde no krita aka kwateti ngata ya khiri wete ki ebe ebe na khoya atak ni yo sa kamati no he kwatin ga sai sune teki ka kara kati khwala waida khwala mata go kanwe hada zuru khat pakka ka sa ta akati Sekakuna United kwa namba apa 14 ma ah ma kwa kaka go come kwa matini kwa nakata kagosu amkhetla mtsoko mkwa kamqam siwa hema bara na bora he la go ma twire kwa tsa kwa ska ma kwa la ke bora he shamba ama kaka te bora he bora ekka na kata go si oyoka kam Sekakuna United to no no Richards bike to hinga am go kama mo we ta kara tri ha sama ci kaku yo an yo te ko go ko ta bahar ne he ne ko ya ki ya ko si da kata do hambe am gui ma am kwa ma ko go si ki ti an gui cha am ko ma kwa ra si da ko ka si da ko ko ya ta bahana ma si o we ne ngi ko ma kho ma ko om si na ko thara si ro ku ya ka ti ke meta ka da ai be ke ko ja cha ti ya kai kai tabahana tsasi wa go tsasi wa go khwa sa na mieta bora go o ka guya e tsa habana ke tse kwa kong go sa ke ata ba khona ke e khata ke ka riches ba e kwa bora go ra mo khata da ke ati tsa ba kwa kwa mo ska ka tre kwa ka su i ka kwa kwa go si go sa te tak ke ke sky fm 107 o ra ke fm ski hambe ngwe kwa mo ska he kwa kwa ga nga go ya kwa ka ska kwa kwa go si wa ke ekwa ke yango ya makotwa ta dino ngwa nga khoro ya kwa kusika ikwa kwi ga nga khoro khone kwa hawana kwe te kya wako kha kwa bora he ana ya kler de kwa bora si ka ka ga hambere khata ya makari si sai si kha kwa ta bakku ya kwe ka khoro kwe ka ka sada ankate riches by kwa the rich boys kwa
1: yama se bola gira kan kama go kan kama go mahala gere go number 14 riches by mahala yama se mahala gere khawa riches by chinj gere ngum tsara bola gira kan kama go bola gira kuminga wa 20 sigukon united 2 riches by 0 wacha bola gira khwara gira kan kama go Gilbani O'Neil Yangireta 2 Kesiko Kuni United Ganigona Gilbani Yangireta 2 Emerson Bola Gira Kan Kamagwe Tekal Gira Ngumat Nada Bola Ngumat Nada Klucho Richards Bay Gira Wana Ngema Number 33 Ngema Ngema Ngaiga Wadza Gira Ngum Free Kick Ke Area Ngan Okona Mokona sa Gilbani Sangere kin ko bola ta na bola gira kun nga 2-0 siko kun United 2 Richards Bay 0 na makala do free kick era sa magira na kwa angira nga area nga ora ko very dangerous area Ramas putele zi magira sa bola siko kun United keeper magira sa bola che bola ko kwara gira kan kama go support asan tani gita chum kama ko atu bola gen dawa Richards Bay he ich utane ya ko bola ti gira dane agunga 0 che bola ge ko kwa pitu gira chum khak er mas ta tu ra sang free kick ma gira na kwa ma gi sang bola gira kam ko Richards Bay gira chuaka Richards Bay gira chuaka

Sike mtsadidi mtsike sake ibhola encane sake iqala cha mchuma ke iqhuma ngichumuke namhla sake mtsadidi mike yaqhuma cha mchuma ke sake usike ngeke iqhuma sake iqhuma ngichumuke yayeqa mtsike ibhola ke sephane stylist odala sa Andrew Gongola ke camtsike ibhola iqala ke camtsike Richards Bay sase kukune United King xa ibhola yawa Betway Premiership mtsike sindike kwe titi mike iqhuma cha mchuma ke camtsike sindike ibhola awa 3-2 kwe sikukune United ke vienda 3 ika Richards Bay wadwe ke iqhuma ngichumuke deke ixixa mtsike ibhola wa sephane Dalisto Dalasa Andrew Fuxing Jonah Tuangongola gets some simple clatum from Kuntali, the Quedam get clatum games at Kuman games like Sagusina, yes, it's some like a Kimber studio in Kuman games, the same, I do go see Hana, Sagim Sapram, the Singing Sapato, my Kalai, games at Titi Michael Tatua, the Telegram Jacum, Kate Simboy, Sanga Gosi games all out the Quaka comes at him, Sakum, my Kalai, one in Tinky September. Tsikolo ngikumse tshona kuyandaba yasonke usinga nine khamtsa ke kambutsho asinde ke bola ancamtsa ke qala cemchumaye yola ucaqwa kwe anqhama ke qhuma ngicinge namtsa upasi mtsa singe ke tsinqe kokola mtsa ke qala cemke ngolo cokona qhaqha khamu ke mtsa singe ke mtsa tene qhuma mtsa tse ka wathi ke tsinqe khamu ke tsijala khamu ke ngemu kutso ka kone ka usinga usika na qhaqha wa kambutsho ke qala cemchumela sapato wa khamtsa ke mtsa wala ke ucaqwa mtsa singe ke umunge game tsa tloke o tsa tloa mtsa sala game tsa bola ya ke nkhamo kwela nkhamo kwela qene ke o shikana ye mtsa tedi tsike ya go tsa tloa tsa singe bola e ke nkhamo tsike dreri a te tsike tshimbo e ya qhaya mtsa ke qoma nkhamo ka o shikana ke ya o tsa tloa mtsa qala ngom tsa qoma ke qala mtsa sika maqa a te ke mtsa o la wa siziri ke qoma nge game tsa sa mtsa o tlhong ngom tsa program ke qala tsa mtsa mtsa sa mtsa tubiri ngom ke a khoeda mo tuwe di harta khamsa ke sang khamsa ke tangi tse ke akonta le teke kwe damu lage driri ya wala nkoke gamsa ke driri msa ke kwa duga wisi te hana ke kemur le studio nge sa ka wisi zike ke te kam ke kala kam khamke ta kemsa kuma ke wakta kwa msa wala kama kama kwa ta sende ke msa awala atuma msa wafifiri ke kala kama ke ta ka wisi na kwa khamsa ke msa kama e o wala e ka wisi ke kala kama pasi msa tukha usin kama kwe o sing heke ke msa mwane chwa atwika nga msa wala msa mwane chwa akwa msa titi pasi msa singe ke ka wisi kana kama ke kini msa tutu sing u mtsa tuto pala pala tsa ke ho sitse ke he mtsa singe ka dzala taka wa tsike mtsa tsa ntwa tani ke tonga tsa mtsa tsa mtuma ya pa sing tsa singe ke mtsa a hola tota wa tsike ka mpa sing tsa tsho o sing khama khwe sing qala khama khwe tota gam tsa o nga mtsa ng singe ka ho sitse na tsike he ka mtsa a khiqo ka mtsa khiqo sing na taka ka ka dzala khama khwa tsike ka he mtsa thwe tsa qoka tsike ka mtsa kham tsoka sing o ke ka ngisi o ka nqing ma mtsima ka pasi ka panga ke khale mona mtsima ka pasi ka dzala ka ke khale mona mtsima ka pasi ka thwitsa ng sing o ka ke ka ho sitse ka ndwa a wa titi mai atutwa khwe ko sina titi mai atutwa sing ko sina ngati gini ka ang kala chike ma chidra ko yo tala ma chidra panga yo sei kala ma chidra khwe yo sei kala ma sing he mi titi ma pasi ma sing ke ke chijela sing ke pasi ka ma chok ta wa akham ka jela sing ngwa ka jela sing ngkuli ka ka jela sing sing ke kuliti ma ke ya ma ma khwe ngwa chi kuliti ma ke ma gmi ngwa chi kuliti ma ke ma sing ngai ngwa ko sina ta atiti pasa sing chike a u zara titi atiti pasa hei chima ka khama titi sike ke ka sina chi akhi a kriga nga pasi ka tutu tu ka tutu jala nga ngeke gini wola chiki a choka nga wola tuta wa chiki a chiki nga uklamu kwa chiki jala uklamu kwe kikang a pasi apanga nga pasi a kham sing ngeke ke kawisi ka na a chiki nga titi ka chiki nga chiki jala sing ke e awana chiki jala sing ka e a khamu chiki jala sing ka e apanga nga chiki jala sing ka e ka asing ngeke ke chima kang mangan kalemai chima ma tong kalemai chima ma pangan kalemai chima ga ma kangon kalemai ka usina gona tong ta ge kala cham chumira mtsa ko kolo ge bola ge ngam tsa ke a richer boy sa ke mo pesa se go kone ke ngwe kala cham chum ke hemtsa titi a o tsa kwa mtsa sa ga bisana ke se go kone ke vena 3 2 ke o mang ke ta usina le sa ke set ones a dala sa endro kongola ke cham tsa ke bola e ke kala cham chum ya khuntele te ke khwe down down tsa ke tara ncindo mtsa sa a wa chimbo e a cham tsa te ke tsener a cham tsa e sa cham tsa ke d2m e o mtsa fite ncai kala ke mtsa sa ke mtsa ola ke a go khamo tsa a te ke mtsa khom tsa bro ndam tsa kala khom tsa kuma sa go se kala tsa kuma ya nya wa mtsa bro tsa tsa kwa mtsa bro khotsa tsa seng ke ka wisi ka timo ka mpasi ka ha mtsa tlo o seng khamo khoi o tlo ga ngeke ke ke mtsa bang tsa o ke mtsa thwitsa mtsa sene ka wisi kana ka ngwa tsinga o khamo go gani sa tsela mtsa sene ke mtsa titi mata ni ka tene kwa tlo tsa mtsa sene ke fifiri ngaka nga mtsa ke kuma ngwa tsungela ka wisi ne ke mtsa titi ka o tsetwa mtsa sene ke mtsa tsa mtsa mo qala mtsa sa mtsa ke tere ncindwa ta o ngwa mtsa bro mo tsana.

Exka FM 107 ke ne gara game tsa samtsa fite ncino ka ke tsamtsa feeling ke king mona da ke tsamtsa ke tla tsamtsa game tsa titi ma ke uqeqwa ke wola ka ya gqoma khamo qoda ka wa game tsa qoma ngeme tsa wola tsike ya uqeqwa game tsa singi ke tsa titi ma tsa money tswa khamo qoma tsa money tswa tsamtsa ka gqoma tsa ke tla ke game tsa wola gqoma qeqwa ka singi ke tsibisi ke pasi ka tsa singi ke ka tsama ne khoqwa da wola money khoqwa tsa money qheka tsa money khama ka tsa singi ke wisi qala tsa tswa ngaqa tsa singi tsa titi ya tsa khama ta atani khora ngawa ke qala tsa mmere ka thuta wa tsike tsi ngo khama go ke mo go toto ka sing ke ina ga tsike ka ngwa to o ina ga tsike a tsama ma mtsima tsi jela sing ke khale mo ndo ke mo go jela ka tsam tsari ka na tsimo sisi ye tsimo sisi ke pa sika ka o jela ka tsa ka ka thoma ka tsa ga ndi ke a ka o to wa tsiki sing nge ke ke amani kho singa ka fa mani kho thama ka wisana mani kho to wa ka wisana ta ka jela khama ka ne ka ne ngum khama da tsike ka pa si o toto o tsike ka pa sa toto ka wa sing nge ke ne ye sti tsike he ka nga ti ha a Niste tsike ka hanga a ba sha singa ke amani kwa wa da ka jala amani kwa singa ta ka jala ka amani kwa khe ka ta ka jala tsibisi ke a sing ta ke gausi sike pasi au jala tsibisi ke pasi au to ke pasi ang ke ke ne ka tia khama ko ka ka ka ka ngalo khama ko ban ka ng ta ke wola ke a khama wola ke a ka ka thota wa tsia tsela khama ko mo ko to to ka singa wisi ke na mo ko to to ka ka ka wisi na mo ko to to ka panga ka wisi ke na ka khe ka singa ke tsike ka khonkwa o tsike ka tamkwa o tsike ka gomitwa amane a singa ka hwa mane a khama ka ta se o teki ka ka ka ngausi pa sa to to khai ka wisi ka na pa sa to to khama ka wisi na pa sa to to khai singa sing ka ke tsike ya to a tsike ya khama a tsike he ka hanga ma klike ki a ma amane ya hwa tsike e taka jela khama amane ya hwa tsike e taka to khama amane a singa tsike taka khama khama a singa wisi sika e ka a ngotu singa wisi sika e he ka nga khri singa wisi sika e he ka nga u jala ha ki tsike a kwati u tsike a tsanga u tsike ka nga banga a pa sa sing hi ka ka ka ngaisi o ka ka ka ngasima ka mani khonkwa amani kwa khaya ka amani kwa gominga ka amani kwa panga khama ngoka da ka wisi sika na ka ka ka wa tsike a sing kwa mana ya e he yang jala a wan ka khanda ki tsike a ngulita wa ka ge tsama e a wa re koma tsika ni ni kana ha a se ka khambo ge tsama e he tsika na wa khama ge tsana tsike wa to wa da ka no sia pa si a sing ka ki anu ha tsika e ka ng kwa he he ka nga a anu ha tsike e ka ng kwa he he nga a anu ha tsike a sing he ka kwa he dia a da kana ka ng a ka ta khama a ka ta to a ka ta jala da sing ta ki tsike ka pa si o khai kwa ka tsike ka pa si o khama kwa ka o tsike pa si o jala kwa ka ma msi manir ma yang a khama nga ka msi manir ma yang a khama nga ka si msi manir ma yang a panga nga ka ta ng hai ta ki ka ng a si tsike ka pa si ma o tsike pa si ka ma tsai tsike ka pa si mo jala a titi pa sa sing ngu jala tsike o tsi jala sing a titi pa sa sing ngu panga nga tsike o tsi jala sing a pa si a titi a kham sing ng tsike ka ng ma o tsike ka to a ka ng a tsoka ngai ke ke tsike mang hotu tsike he jala mi mang hotu tsike e kang tom ma kham tsike kang masenga ka jala ta kana kang ma panganga kana kang ma gulita kana kang ma tsawa kana kang ma khamsing ta ke ni tsike pasika ma o tsike pasika mo to tsike pasika ma makre e ta ma pasi masing ngai ke kang ngusi o kang asi tsike pasika ma tsigbe o ngsinga ke amanya o akha tsika na amanya o to wa ka usena Hiki ki atiti asenga kini mangu mtachangi planida motoka na tumusisi hima dui nguachana masenga ki maudzala chika ang makana tumusisi asen uchi krisi asen uchi gising tamar atuwa nhoi kiki amani nkwa kaya kawisisi of amani nkwa kaya chiki taka adzala atumusin u atiti sing ang hei chiki hika ang atu mnoa ang hei chiki hika ang akama ang hei chiki hika ang akari ang hei chiki hika ang amakarehi taka na kanga kwanko wakana kanga adzala cha ta aku na makarehi kawisi gana chiki ya asing ka dia mtsasin ki ka ngun ka ngusia wa pasi asing ka usia nang khama ka kwa ke chi ka ani si kwa ka chi ka ka kwa ka he ki aku na guli ka ta ka wa jala aku na guli ka ta ka wa to ta chi ki ka pasi apangawa atu ma kare ki ka tsam sa ai wa mtsa ta ki chi ki ka dia a ka ang ka cha we sing ki chi ki atu o jala u chi khisi ki a chi de a ge a kam gi sing he chi de atu sing chi gi sing ho jala atu sing chi gi sing ho to asegala duma gising ki muku nwa ka wisisi ka utuwa. Muku nwa ka wisisi ka ujala. Muku nwa ka wisisi ka ukafaa. Akuna singa ki kawa chiki kama a. Na marika e. Hika ang achaw taka ka e. Hika agulu taka. Akuwa nhika ki kamani kwa gani sandwa. Kamani tama gani sandwa.
takausis ki ipasi at khamsin u kausis ki ipasi akang wa wa atutu sin u kausis kana apasi atutu khama kausis kana ngai ki kan ngusi ma chima ma o kan ngusi ma chima ka ma panga atung o ujala chike e heto a atung o ho to a chike he kan chuma to a tamar apasi akhi ke ki a wa ka ki wala na wala a khamsin ka rasa ki titi na titi a khamsin ka tasa ki cham na cham ta kang ang o ta fa ka usis kana kana ang o ta sanga ka usis ki a chama ka ang o ta chama ka usis chike a goli ta ko ka ta a titi apasi atutu khi ung sing ki chike ka mang ho tu chike ka mang goli ta ta ma thung ma kare khe ki kana cham usis ma erens ta ka a chike mang ho tu kana cham usis ma erens ta ka a chike mang nguka kana tsumsisi ma erens taka tsa tsike kang tsumami taka tsena ke mtsa titi mtsa thosing ka ke titi tsike he ka ngalo kwa a titi tsi a kham kwa singa ka wisi ga noa a o jela kham kwe ka no sa kham tsa ke mtsa kwa thui ka singa ke ke tsi khya tsi mtsa o ka ma khoi kham tsa kam tsa hore kham kwe ka ke mtsa tsa o jela ka wisi na tsike mtsa pa simtsa hore kwa ka tsena ke mtsa a singa ke mtsa nguma tsika ne ke ka ntse ke ntse khama ke ka ntse ke ntse nguma ke ka ntse ke ntse singa ke tsike ka kwa u kwa banga ke ka ntse ke ntse ke mchikama ka wajala khama mchikhuma ka wajala khama mchinqima ka wajala khama tete tema ka awara ko ma kawishi gando apasi asingi tsikana ma to jala da tsike ma to jala qoka ma pasi ma ngai ka gini ma eres ka tsa tsike ma nguta ma kham tsike ka ma guli tsa daga na kanga khwankwa o kana kanga to tsa o tsiwisi kana kang ma eres ka ta a kham tsiwisi kana kang ma eres ka ta guli tsa ta aplani of a tete pasi asingi ka gi ka ngusi ka ngasi mchima kang tomi tam chimakang pasima chokta chimakang pasima golita chimakang pasima nguka ngikeke chike chameka khonkwa uchi chameka kuinga mamimani waka takawa hasami mimani waka takawa tomi mimani waka takawa jalami mimani khai chike takawa tomi mimani agolita chike takawa jala khamu ke mimo pasima khamno ka ki maniria ewa jala sim mpasima golita ka ki noki ngaka eka jala sim won chike asin anoda khachika ki tala fa khamsa tsala ki tala tamara akwa amani wa ta ka jala khama atkon ngeki amani kwa guli tsike ta ka jala khama ta atiti pasa ngeki atiti a khama tsike ka jala sing atiti a guli tsike ka jala sing ta ngeta ke ni amani kwa waka ta ka jala amani kwa khamsa ka ta ka jala ta sing kausis gando ngeki ke atuh chiwisi jala a atung chiwisi jala a tung chiwisi to a kausis na kang ang to tswa kausis na kang a khamsa na tswa kausis na kang a ngu a tswa ke mukuma kare ke atwa kseng ka wisikana ka ngwa ali ka gise se ka wisikana ka tsuma ka geng ta matsi ke kang a ama ke ka tsuma a ka wati jala sana tsa go sing ke mtsa a khamatsi ke ka ntse e mtsa gwa ka ke ka tsa ka wati ke ha tsam tsa ke tete o ka wati ke he kang mtsa thota se ke khamo khwe tsa thota se ke khamo khwe mo ku o ka go tsi kana van ke mtsa a khama ka ke wala ndwa ka wa tsam tsa ke tsi o ka tsam tsa ke tsi goma ke closing ya hati wan ke pasi atutu khamsika agunga ka tsa tege agutsika na atson ke amone kwa guli tsa tsike nka utowa atson ke amone ku khamsa tsike nka utowa wan ka tsawisi si aguke ta sinke ta aguke ta sinke ta aguke ta sinke ke use na kawa vi koma kaka ke mku singa tsitsa ke titinceng tam tsa sare ke kwa khamsa ke tsa ateng kwa ku khamsa tsike ka ngi ka dang ho tutu guli tsa ka ke tsimbo a he a wona rigaro rigaro no maani kwa khamsa rigaro no maani kwa kha rigaro ndi maani ya wa taka wisi ka na jala khama mona a khamsa tsi amona guli tsa tsike taka jala khama a teti pa sa ngi tsi jala sing ke ka khama ke a tsuma a ka ngago ke a to a ka ngago ke wisi ka no wa tsi jala pa sika ka khama tsi tsi tsuma pa sika tsi jala si jala sing pasi ga chigya tamar ahung pasi asing ke ngwa ge titi ni khwa ma yang agu ka ngwa tsana titi ni khwa ma yang a kham sing na waka ta ke chige kang a ngwa tu khwa ga chige kang a nisi khwa ga ka ama ne a waka ama ne khwa khama ga ta ga jala khama ram tsa titi ma ge agu mtsa khom tsa sing ge fi fi khom tsa a ge nintin na ma ne ta ge chimwa ni sam tsa gitara ngwe na ge tsam tsa ke tsala tsam tsuma a wa zwila ka tsam tsa a ke tlala na me ke tsala tsam ke tsa titi ma ka ngwe tsa kwa ni sam tsa gitara ngwe ta ngwe tsa pora ngwe tsa ngwe na tsa tsala ngwe ko matla ke tsa sika ma tla ngwe mi a ai bi victor ke ko mo ngwe tsa ke titi ka ya u tsa ka ko ngwe tsa ke tsa tsum sing om tsa le tsa titi tsa pa sing tsa tutu kham sa ke kini wala ai tse ka khon ko wala tse ka tsum ko pa se ma ka sing o ka wisika na sing ke titi ne ko plan ne kwa mama tsa tsa ka wisika na ka jala mi plan ne mama goli tsa go se nka khwa nka mami tsafita swila tsamtsa.

Yeah, you're pretty.

tua te guja kama kwa nao da ka ke tua khan de khwan kha hu ma shun dan khwan kha da ku ma kwa ya kan da ma ngai ke kong kong tua kao khong ngan thong ga cha bi chao da ke kan da kwa kao khong kong da ke khon ne ke he khon ne kha ba ga ba ku da nu tua ha nge bi kha ke kong da khong ko shi khwala ke kong da ka Kwe dhuya khabe dhuya khabe uwa kore te mami eta nao wa ma kwa chuchi de ma. Ta gumita cha kong, ta ka kwa chona anta ngin arege chua gumita. Chik de ma kaya ke kwa a uwa kula, a kwa kle ta ta ngin tua o shaka ma. Ta mi khabe kwa ching anta ta o shaka ma ta he. Dhuya khabe kwa ta ke Nga wate, Da kwa ke ah mi ka mi em thonga da ka chi den ka sha chi den kung nga kumi ka ching bung ka kai ka thong nga kumi ma kung ka ki da ki kong ni da kung kai ma ama kung thula mi je nga nga ka kung da do ma ka ko da ki ha kula o kula a jo da ka ni da jo shu ma ken o chung de o gong de o gong de kai to na da Doi chik de, teke ye, kani kakula atong kan kaisa chikan na kong. Da, doi kan kakula atong chiri kutu, da kan kaisa, ye, chitang kwa kwa dama, kuri akwa wana anang, teke, awe, kama kakwa amtonga, minga watay, da minga ka wishi kama taituna. Mwishi se ganda gyan kong, ka minga ka kode singita. I'm not going to be able to do it. Kachi gagando aku dam jaga de madu kuiching agaba u na aga mengguin ngada tak gaba u dagan da guin kan gaba u ka ka semanda kuku gang ka guin gaba u ne guin ka de kuiching ni ta de kuiching kan de le ching ni ta ka ta ne ge kwa ta ka shi ne aku a chi feel ne five wa ka ka ka aga ku buyu ne ngama ge ya kundwa Dagging, I think, and counting, can day five, one, the Kamadag, Bui, Dagando, Jim wishes, Joshum wishes, Mom Tatala wishes, John Dagan, Kumataki, keep a good to a good to a good at the longer attack at the Kunwala, take a Kundua. One that's not changing. Come a cock, get down, no, I tell you, I shouldn't go at the Kundan, whatever. Kong kong ada tuh tu sa, kula ni makhari kula, kagu sing hiji kagu sawa makhari kula kang, cikang ganda kunda kan, aman kau kaganda kaya, isi jingan wana kua kunda josom, dagen kaita kau ke luati, ikut panik kaji ya cik, dah kaita cuita, ke cuati, nau ke kah, nau ke kah, That drink a third to a tour to a tour to go. Joan, have ya, unka, then they are coming, unga. Yonder, that come, that come, that come day. Now, Korean, yeah, that was doing my

哎妈，这个呀，心可以啊，等于搞活动啊，唔是听就穿个新裤子做了活动啊，我的。那做心可以，我啊看啊，啊滚啊好好啊，啊个小王呢，过来骂我呢，唔得唔搞卫生性，啊那唔得个那个讲的，你滚啊，我看哦，搞清清半夜了，我去，可以，啊那多的嘛的，嗯啊搞来，他讲对呢，啊嘛做完的，嗯。这个makua inda akwa shiri makua akwa shasha makua itwe kau dosi nge ganga agandua ta make kete chua tapalu ngu ta kange make kete tapalu ngu ita ika kwa nkoba ama taichika ikwa nkoba kadimba kunde ngu manjitari techu matwe kone kanda kadimba mpumira kadimba na hundu achute ngam kunde ngu manjitari techu matoi kuku tashin guu takin kuwa mike tong kuloi ngu kasa kuloi kuwa mike kuloi ngu tama ngu kunda ngarita chuta kwa ma chua hangula ka he machawa ya ha ha ngui he ka ngau ngaba ya ka ngaba ha shin kwa koi ka wana mi ta chiri ngati ya ngisho ya gata tutu ta tashin take wo kwa he tomu wa nga to e ngaka ma kota hao na wu nchuta e ngaka ngwa ta umasam ya sing kain nga kama kuta gu nung do chuan nga de teki ka ima chi kupa umagu ta punda umagu ka umagu a nga de tan neti ka nga sing de chung nga kain nga kain nga tola ganda cha utaya ganda u daba u dui ta sing ing seke na u te nga ba ju chi sing ka kwa na u kwa tam kwa ke nga ing ke kong ta ka kong na u kwa tam gu ta kong ta ka shim ka shim a te puru rata u anda kore ma ma kam ta wana daba u du ngu ta pru ta doi ta tu wa doi ta nda kwa kam chi a ta doi ke kama te ke kama te kama te kama te chi bi wana ngu re ya ka ka o ya cha la kula da shim ta ke shi na shim chi wu shi shi ku shim chi ka lu hu sai shim ta tunga ka la doi ta doi ke ke ki kwe ma ka ma ko wadi mi na hu cho ma ja mi ka mi em thong ka a mi mi ka mi mi ka thong ka kwa ya to to ka o ka ke ka wishi mi ka mi em thong ka chi de ma ko a ke chi ka ma ke o kwa ke ha a chi ka ma shin bo ro wa ke ka no ma kwa dong sha ke chi a chi sha bo ro wa ke ku sha chi ke ma kwa ko a kwa ku ke ka wa shong ta ka ti ti de ke ng chu wa ta pa lu ng kolo ita ne ando ata ngo ta wanda na ati chawe chawe ka de pe chute ka sha nga ke mo pumure dimbungu twa ka chika aka o ka ku ge hi hi ka de jang a jang jo ke jang ka twa tin ari chu shin gu ka ku ku an u kwa kolo in ta ka na ti shin ka ke shin gu khung nga ke ke ma ti ngam dong yang chu ye dong yang a kwa mtu na nga chi thwa ka ke ku ta ngam ke dong yang chu e di chu kwa kwa ko ne a ngi ta ka nda a ngi ta ta ka a nga ke sha ke ngam ke dong yang a chi ye a cha wo ya chi ngi a ka nga kwa wa na ta ta ka nda shi kwa ke ma ti ngam ke dong yang ne du ma kha ta dong ke ke hi hi ta na cha nda a o ta shi ke ka shin ka ta ka de kam o cha chi chi te a a we ai au te chao ta ka ma chi chi ku la a de ka ma me ke a na chi chi ku la ngai ta ma kha ne a mi ma ngui ta ya no ka ngui ku la chi chi ta de da da cha o ta ne de ndo ko ma tu ka ri ge ta ne u an da no a ka u nga ba ka shi ta de ku le ma na u ke wa ta ku le ma na u ke wa ai de na u e da ka ma ku ka shi mo a ya gomigi ta ka gaba chi ta dwe ke kai ke ke gaba chi ma ka na hundi wa mju ta dwe ngagu
Mangu. Tak. Agunda come the Utu Yaguna Tang. Ukunda come the chick that is at the gate. Yem Tonga Kahavek Babakunda and Nagu Mamchi. Mchi made Babakunda Machi the Quasham. You made Babakunda. Now I Babakunda Mantagua Gung Kunga Mat. Now I Kodish now can Mitchell to Lamita Kamaloka Kakuku and my Kaita Kika in Matika again. Now go at Yuram Tonga. Young Dagunda me. Yang utuit and chigay kundati sha doin tagege sha kwasha kuyung gutanati sha kwasha kwete gute gute gute gute tagi ga a de dishing ka chag tak ashin gong tako ng matoka da gong tako ya ashin kwe gong uko tram tonga tam chak watu sa ta ashin gariganda chu jamoka ne wokum ku angan haka to gun uka kunong kam cha ugum no tak nong guma ka chura chura ta khale mi mi ka khu ka ya asa ke gu ta ya kon de a gong gu kha shi ji ka hem cha gam mu vili vili m cha ko ta chu ma ka ka ni an e chu ma ka ni an em thong ga ma ning ma ta ka ni ta ngum cha kha tu du ta ngum ai ta nga gu na hu ta khu ta ka nga ti do ya kwa sha wa ta kha ni ma e ta ga nda nga ke pa ku na e Gunna talala, the jantic cow. Gacow dog. He gaga, he gaga, he gaga, one walk on, go and he chin, he dodged bayam, and I walked to Gunda. Come a walk on, I keep Boro and the Gunda. Come up by yellow, oh, quee. Mammy, me caca, me, my toy. Don't come up with a macaling, a second. Don't come up now, she did. Makalinga shakwa da agama kwa kwa ke tanga ani kunda champanya la tango kunda panya la ta wa ke doin ka wa ta minga nao anao shitori kunda ta nao khori kam kwa sing chuchi nao ai shin ta ya ai din wa ga ta ya ya no ka wa ya ko daga ta ne ran ba tu ka kwa he du ma khata chi da ya ya go wa nao ai shitori ka fashion do ka shibin Okay, no, she told you to get fire. Dance that.

Dango de ma.

So, stay a clear man, clear and Kamikeska. Ah, I'm a good near how many tang, yeah, wow, Norton Silver. Oh, and yeah, exca FM Siki. No program, yams and a hot dad. Twatting at the O Avasika, Kamque, eh, the Avasuhozu and Zakai, who's a comor that he no program skate a comor, no, who so the heck, hammer and now quaha, kerrigan, eh. Azitama avasita tinha. Ano barak and two taco homo to carha hot a kamika, tia makia in cow at a homo anavatano to the arti, kitamaya makotaco, go tara quasi ah. Tuaka hoaka and go tatinka or taco hoji a can tatin, hurun the tene, sa can tatin sa hono sa oe. Kama ea hoeko corona kukorozi, ze hokara hoago at quatidian. Ndi ga tsamji ara go mankana go no tsa go ma go gome e go no tsa o matete na o go e tsona tsuno ke ya kana je kana go e go ga ara go me tsana go tana a go jingo ya mene ka e ta go no go ino bara he tu o bara ha mbere go ra tsame ka tsa krani sa ka tama tsa tsano tsa ke tsi go no tsa go ta a se te go tsum tsumana se tsana go of tsi ya go ano a ke o go ya ga a te kae ta ti ha tsa kana ta go etsa te go nngwa go ga se re tsa ta matsuno tsa tlo a tsamje ka tsa kungusa ya vancara he tin tsa tsuru na hota tsa ngiwe sna go montsa tsa ra se ke a ti tsa se re tsa tsuku he tunga te mate tino tsa tsa ra se wa ga ti a di khaje tsa tlo te go nngwa tsa se re tsuno tsa boroto ta matsuno tlae ta a di le mo te kwa ga tsa ra a ti ya na ka o tlo o sa go no go di a ka o tlo kwa na di a ke kwa go go jing o go tati a go na ke ga e bona te nya go bete tama mo go jara ke kuri he tati a di xka fm 107 o wen ya ke programme te o ya am se na go ta e sinja 20 nge go a ba se ka tsam go e ke ka e kwe e e go mate go di ange ke o ite no tlo send zoom a nemsa tama ga ga go tama go se se mo go se nang ke te ta ting kwa ne ka ka mka hi se na to go tsi an kara a ibe na ta mi go ta an kara go go di hi send di tate ga go mo an kara tso ti ya tlo go ke mo o di a di te borim ke ko ma ti no mi ya te ve an za a ka tsui hi se na te afta ka ta a ibe ra ni ke ho tu ji an ke kwa te go ji sa ave de go a go tsi ke a wa te tata e go na nku o ta go no go na go tsi are te go ha kan ke o ke o tati sa samka ta go no a go ino kuntwa bana ma ti ya tle go go tsi ngam a ga di ata mo sho go a tiya di tsam si ka ntse sino e ga ga si di ata ka e ga ya he mara e nga ndo kone ke a tiya go ha re ta ku mo go tswara go ta go si ka te isa ho tu ke ta a go di close ne ta di kwa na man o di di ta te go di di FM ke mo e ti te tsa ka Facebook am ke no sa mo na ta e go go di mo go ta go twena go a di o di di ta te wen an kara mara ta hi di ta ta kwa na di ka close ne kwati sire ataman hadi domi amu taku klausin kwa nehe cha tati ha kom ka kwe kwa nu unwaho ha unu akui tati hoje kunu sinu kun karaho ta aho zi hisena ta ha akwa naka tlaku hose mwa kuta klausin ya hekam cha a tewe utu ayati ufkaye kuti te kwa ha akuru kwa hano hatkaya kwa hadek eika ata atlae ku tswara go sa tabe tlose nko na mokutia go mka go mako makeo keo nungu eno kuntwana sino ngeno tswa go ra di tsuji ku sa nge aba se ka tsam program se ki e tso o teno tso o ta tins ata ke ke ka te o nartens e ba ko wen ye ge xka fm

kaki tom nga pulung apulung nga oka ang kagong atan ng kaso matako ay kam kalay ng mga otamuyat yung atan ng XKFM kwan na magkamalaki 22 September.

X ka FM kawa olengwe pangom tane ku chu awngwa program ku sawuji se ka ke radhu kwe ale kwa program ku sa de kawa chi simu ke olanga chi cha ta kanu se pangwa ba ku si de chi simu ke ola chi cha kwe jela thoma kwe wa chi ke mtan chu ngwa olengwa ngwe sawuji se ka ke radhu ke kawa tu kai si pangwa ba kwe kai kwa radhu ngwe sawuji si de kawa sa pa do tam jima sa pa do ko nga ke olanga chi cha we send a kawa chi simu awola ta akwe alekwa awola ngajicha mtutu ko ngwa programa ngwe sa kawisi ga ngwa ka ke mawma maso tendu ta ngwa awola

Ekska if kawa nere kongo 14 minute game tena kusu au ngabe ka ke sapato ngima ko ngai de ke sapato ko jela thamu ko kanu se ago se de kawa resta ke sapato chi cha da hola ngi cha ngo jela thamu ko ngaba kawa e akwa qali kwa arado masi de kawa chi simu ke hola ngi cha resta ka chi simu ateu ke hola ngi ngo chi taba awa tinri kawa tinri ke je kawa hola banga ba tena na ungaba qinqi ka qaka nda sa ko si ka ngo ko ka ma ngai de ke kanu se ngali ngi tena na lung sa debe o atene na nginqa ba debe o atene na kwang ha debe ke ka busi ke kunde sia nginqa ka gang khale kang banga ba ngai de ke tsi mu kana uru se sia ko ng thamu ko sia ngana kwa dava saya chika ka ngwa saya a lung sa ya a kwang ha ya ko ko mang ko banga ba tene ne ang ha ko mang ko ang ha ji ke ngwa a ta kwa tsi mu de ko jing ngau tu le banga ba ko ali kwa program ngo sa ko ji kang ko ka ke radwe ka ba tu ka si banga ko sing ma ka ne ka me ku bisang ma wala da sagi ka whatsapp a doi kanu se au sinde ka wan nave ke chuang da wala ngi chang ka go jela thamu ko ngaba resta ka ke wala ke mong ma so da ngaba chisimu

exka f m kawa olengo emthana kuchu awngo program go sauzi se ka ke radu ke kabe tu ka khaisi pangwa ko e khai twara du ke numuru ya woni ten se va pe ne kha f m manum tu tu ko e awngo walanga ngo e sauzi se ka ke radu ke kabe tu ka khaisi pangwa ko e khai twara du ke numuru ya woni ten se va pe ne kha f m manum tu tu ko e awngo walanga ngo e sauzi se ka ko ka ke chisi mu wala da go si da ke chisi mu ke wala ma chi chang ke kawa res ta kha da go ngai da ke kawa sa pa tu ma em ten chong ma ngo e sa ke ma ngo ma so da ngo ba chisi mu

Moshi ameya khona mathumka komate. Takwa ungicugla kwe. Ungakote hiraka. Kuri ungahi. Takwa gakwe wonya tikwa. Takhole no tudla kwe ashi ungahi. Tudla kwe ungahwate no ashi kote te te te no ashi kwe kam awowat. Ataka khana te am kuri. Takhono khashi kishinga makana khwate. Tik ay umay am kakum ano na tahi ti wo niya na. Tako na hang ay yata si yakwa wo. Tut ay hang ngay siyam kaya kwa ko. Uwe ata miya kate na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi at kaya ma umay. Kasi at kaya ahin siyam umay ya kwa reko. Ah, ati umay ko be. Siyam umay siya. Eh na eh aku sini nak eh na eh aku sini nak kayat kayak kaya abe kasih muka teh kulih si jatuh nunggu teh kaya ahinya kasih duk arah kau tengah kasih umat jawab masih kau mati teh kulih kau teh kasih umi ayat kasih tuh masih mau awak nak kau tengah ayat kaya makhuru am kaya masih kulih nak kau juru nukke, kaya kiri nukai, am kuri nu, am gam agui nukai si giam akuat, kaya kiarin akuat. Nata hingga hakari di, haya gawa atehu ti kua, hakago ti dia ti kua, si ayam uhi oka, si tenk aku mati kaya aku ka umatan ni hema, ayam jangke hanin jati ya, agak aku masih, Hampe aka khamashi ya no kuna de aya oka. Ka kome kha ya an ay ka ya kare na tan kha chi ka kare na ta kha tu ya kwata. Ata te hinu. Damashi mo gweji atai kare hinu. Damashi mo kom no ti kha he kha ke no ti kha ke no ti. Ta hundu hina cha cha mo shi ya damashi mo tomat. Kara kara kara si o kamo kom na kam na jara kam di ko na ka kui kui kui dia kaka ni ho na ngue je se niya sa maguino aki ko kamo kom na kuyat ni jara kay na jara di kweka yidi kweka ho na kusin kama ya eh na eh kama atak kui kama atak kui takwate no kama kum no aki minya kama si no kahen eh kamo nungui damasi mayate ni sa ako kawo na ko yim kano si ka ti kiri no abate no kwa kwa ti dasi tapo ko yate ni am jaya ng ng kuwa ko ng ko yate ni tungsi o sa atande ti ohat tunga sa makam ti kwa ti kuru kam ko tuho hiya agambara ande kung asin atin ng kami kikate. Am ko mga una ka rin, ata tsaka, sa minyam sa am, ko yung kamantay niya tsaka kung ay. Aa, titsawa o kasi ng siya, manata si siya ka uwat. Sika ta siya sa am, mag-ahari, ta siya ng kari, ako, tako uya kong gumanom ako. Tako nung tungay ko at kanya na kung kaya mo matari, tsaka gara siya na kakijawat ko. Ha ti buri no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngam kuwa tina ha buri be nina. Ngu ngam ako ati na uin tum. Asi hikari karako tawa kwa hiya. Kwa niya aba ati ni kaa karako ati. Takan kwa saham kwa kaiwate. Si uya kwa ati. Kunga sasam a kaa ati. Takunu sasam a kaa kuyo si chuma kuu. Nina tawa tini nang kwa kiri kwa kwa mang kwa mang kwa si kuri. Takuno kwa makwara na kung kwa mga tao kung kwa mga tao kwa cheka kara kwa. Siya kwa yung aguya tini yang ngoko takuno gyane gyane gyane gyane. Na ta siya unhe. Siya unway nung ahe cheng kwa ya. Ay kwereng kwereng kakasya kung ay nung gaba asi kuma kwa teko rin kwa ya kawe. Taku no kaya ya kwa siya ko kaya huru no. Ay, juru na kaya ti kiri ni gama matkuma ko no kama kiri ni kaya awa na kwa ay, kya rin na hi. Maa hang dore ni kwa hiri. Ha ata hiya hi be. Nya hiri.
kono akoma tana tena ai ama kono tena ai a onwa te ta awa te khuri ate te kun

Exka if kawa walang nga em tanong ko siyo ako nga program ko sa usi si kage rado ke kawetu ka kay si pang nga bagwe kay kwa rado ke numero ya unitin siyeva pen neha FM anong tutukaw nga walang nga ko sa usi si kage rado ke maunga maso taong nga bachisimo.

0: September.
1: Ah,

0: نخواه خیلی آمته ما گرما خودی هم به خواهد گرما خواه دی اتمو تا کنی خیلی تیتم نو خیلی تیتم تا اکا کلا که خم خوب یا که آم که نو که ها خوب آم کنو کاری ما چنگ تا و آم سر کم تن کا آمی تن کا کم نکنو کاری ما تا و شه که خو نخوا شه که خو تا شه که کن تن تا نوی دیگه لنج تا کامن تی شه که لخوا هی تن جا و تن نخوا شه که خو نون جا دی ما کاتا کوک آره میا کن خان نم تی شه کوک داجه کوه خو تی نو تی کو داجه این داره کو بیا کن خو نم خو تی کنی تی نخوا آن نو دخواه آن دن ناوکوری آتامو nara ka ti ni ko ha anja no gera ma chi ta ko ya kwen ha ya cha she ka cha si ta a ki no cha am no a gera na kwa ko ya ko am a ku am na ha ni in am a do o ma to ma ko am ko ki a ka ko ta ko am ne ne na ni na ni am ka ko te hu ko kwa ta ho no a ma ta no ma ko am no ya e ki a a no a a na ta le ka le ne ke ti a a ti ma a ma a ma a Akan siapa nak nak ekip nak jauh nak jatuh kaya pasal kujioka atau mana kau nak? Kau ni cedai dah, kau nak sejati ada lah cukup. Anak tua kau dah sen, nak kau antik kecil tak? Mula aku cakap nak kau, cuma aku menghantar nangan jam jam kau tak tu menit. Nak kau cium kulit, nak jam tak kau cakap nak kau over, cakap nak kau. Nak kerja macam ni, nak kerja kaya kaya pun, hampir tak kerja pun. Atau pun, nak kita ni kasih macam kue, kue apa macam tua kata, jadi kerja sentai tu. Anak kue sentai tu di sana, nak kerja macam apa?
1: Rumah-rumah, temak kondisi ke pelatih kot kang ke, temak tuah ha, kacang awang ni ke kasih temang aku ke hari mati. a chaire ta taite ke tum ta ta kundo ama a koi ngat ma a koi nag ke sa ke kama ha ngau khaku ke khoria a ngore ngui ta ka he ke kama ngore ngui te ok ke khoria ngore ngui ta gau ke khoria khoria ngore ngui ha khachi da ben do ke ge a ke da kundo e ke ta ke ka kandwa akau ke gua chau ta ka de ben do ke ta tenga kau ke ng ta ke ai ka ng ru ke kula ma ke kama ma ma ka tu di bi ka wa ka ke sing de me chi khwa ke sing yi u e ma kula ke thuna ka ng ma kha hi tu ra me da ba ng ri nga ka ka ma ka ta di cha u ta ke ka sing ka ka ng ya ko de ng ka me ga ऐ जाके दुआ कुन द सतन के उ त वे चांग है त को को दुई त के चा खा गन हम हो कम त दुई त त वे चा द को को वे चा खंग रन हो हो कम त कोई न जाके चा त को को बेन जा खाय दुआ कुन द कम चा से चांग हरि त का सा उ वे कम न रन द सा ग सिन द Tisha u ke kule te maa chik khoi e maa ima ke kula ke kwe ke fwa tuwa te ha. Te a a chik khoi gen ke chik khoi nga jukwa sa ngulik wa chingandi te itana negi. Ake ke a kam chaka ua kundu ta ka sa ke ua kundu sa u ke kam. Ta nga ka sa u ke kam nga sa ke ke wanae te ke ge. Nga kam kao te ha ike ge a kundu ta ha. Ya so kaun ha ke ju kama to ima ka da ba gen kam en ha de ka ka ka ku na ba ta ke ke a ya kam ne ta ne kwa kwa ge sin ta ga ta o ta da ba ta ka ka da ba ge sin ha de ma ka ke ya ge kwa gu a ka si wa ko ta ke si swang wa ko ha sin ka da sin ta ke e ka chi ke ma ka ka ka si ke ka tsai kun ke ma ka tsai ma te se chi chi ka te ye wo sin kwa mo tu ka mo sin ka thung te gen ke ka a ye wo ta ba chan do ke ka ngon do hung ngai ta ka thung a ka ngai ka un ka ka m ngai ngai un ka un do ka ka kwe ma ta gu ma ko ka un ka ka chi a gu ta ke ya ta ka ka ngai ke gu ma ko ka ka chi a gu ngai tana ne chi ta ga ga ga ka ka ma gu ka ka ka ka ng ke ge bo ta tam du le ng ka ke chi ga ka ka wa ga du wa fa du wa fa ka ta ke go ka ma kwa ki ta ne gu ta ge kwa te ke ka ki ta ne gu ta to ng au si ka ke chi to gwan da ka gwan da fa ng ka ka ke ti ya kha ge ng chi ga ta ng ka ke chi ka m ta ge ke ka ka ma chi m ng ne ma ka to ake ming akana ne sing kam ka ju ngore ka ngai me han de kula ma che ma ka kwe ma ma che ta tu ju ngai ka ta gen ke kwa te ke ya we na ka te kam ngai te ma ha tu wa ka kai je ta ka ke un ni ta ngai kwa tu ka thanga sing ka ka thanga khu khwa ta sa gen ke ke kam ngai ta ta ta sing ka kamando chike du ne kwa gune ga ka du ka ga cha ta kamando ha ku ku ka ngem ne ha bu kama ko te na ka ga ka ne du te ke chi chi to ko ku be na na ko ku be ngun ka ka ke ka mo ka ke cha du ka ta ku ka me ka ka ke ka na ka ga ka su ka na te no ka tre te ka ngwe ga tre a tre te ne a gen ka kwa ta ke ya ka a ka ka chi ka we wa chi chi ge sen ka ka ka chuwa kan na ka kan ha ka chuwa chi ten ga ka ge sen la ya ka ngem ko khama wi ko kham ko kan ni ko kham ta ge sen dan he ka de sa ta ga chu ta ne na ka te ngan du te ngan du te ngan du te ka ka ka wa ni ma ka he sa ma ta ka ka ko nu si ta kun du ka he ya geng ya kwa ke ambara ju sin ching ke kundwa ta ke kama te te kwa twa sin ta ka ka tu tu kha tu tum sin kha tu m ne ngwe ya ta leng ngan chang de te ne a ta ta ke ni e ta a sin ta ka ke tu ya kundwa ngwe ke wa I got a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

在一个个盖口，让你不可为主。

0: wa ngai enqwanqule kandoda ke khayi khame ke khayi ke khayi ke khayi ke khayi kakhakula kakhakula kakhakuyanqule ncwi te kakhakuyanqule ncwi yakhanqathi kawo ta kanda ke khumchude khumchude ngwashinga kachwa ka makule te makule ke kama wuye ta gbe ngunte ke gungum ka te gbe kungundwa ta inga ngabu ka inga ta ke gemiya tu wuye ngogeya ta kanda te kai ngote kai ngote kai ngote kai ngote kai ngote kai ngote kai ngote me chidante naonge ka kunda gumi gumi tramata ka te yawe ta ke yatshe kancinci kakamaqhoqha momu manqeko amagiyanceka nqe cwadeda kanga asinto imincancinci jo taki nthum timata arhanela angxalatshi kona ncinthum xa ke tenkulu qi hambe andoda sandoda ndaqonja into ke nawahe kula ke khem kogesin hambala yagiya nqule ka ti of korne nka ya kwang e khoqa kwa ngkhonqi ta mata ja kwa ya ta kanqu ja kwa chuta ukwa nqanu ukwa tama kwa sandwa sanqu into ta gurudududududududusha uya ku ogqa kwa ta maka da tramse da kwanku kutila kwanku kwa ka phambu nquleta kwa tila da nga nga ngi ngi ti thokula kwa libeta ukhamata ke amthum khonda ncinqantwa ya ake khoqha mancinqata uko ke tibita kuke khung tamtsha kwe chunko ito ang u wana sa ukhamda a ka joga joga joga joga nda he kulakhe ke tice qhamukona ka joka ka kha ka joka taki ati khwaya ncinqakhe ke atsho ngancinqa tho taki aya ncinqa mntu ai ka jo ka jo asantu ata yakhe sando da khe sando da khe sando da khe sando da khe sando ta ong ngau khau lo lo ka ngau khau lo lo ka ngau khau lo lo ka ncambar a taki ya okwanje daga kangani ngokha wa a guma kana tubaka la chu eh akundo asin ekwita tro ya qhiya na ke mkombo tro ya qhiya mtsi wisi nqime tsise tsotswa sithukho ka ta mtsi khoka ta tleko nam mkhano gya ma anga men sa da tse ke ka mangule ka ndane akiya ka iko a iko chu iko kumnqanda kuna kuna kamkongi ya ma ntugiyam kugqai ko ndwinchinchu ndugqai ko ntugiya ambe khashu ndata kade sim kati kumnqanda ana shikata tala da da da da da da da da da da da da da da da fa he una gida ambe ngonga ngonga nemi ngqonqane kulathi gcine wona ngqonqane kodwa ke mtshana unqece kunabathe xa yake mkanqi ofucuma nje kwa ningana takangitsha ungahosi qobe phamongona kuqoda asadanqe nxa yasada mnta xhonchwada asade ijoyda xhonchwada ichwyiceda xhonchwada ta ncingasinta ntankwangqhawuta nkwangqhawuta bake xa kwa qhawuta nquleke gan gan gan gan gan gan ka akusoka tat akogwa chitantan atantan mun mun atantan mun he una kama ngesikona ngabe indwa tanwe yakwande chokwa Quatre. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. Yang quoi quoi de gain quoi t'as de quoi oh t'as gain t'es tout loup t'as gain cote allez m'co c'est ce que vous coula quoi n'a pas de chou t'as n'a pas de chou et tia y t'as tiré n'a pas de chou n'a pas de pâte à gâter et wa gumlanda kaya wali kontaina kaya ni tamka kwa mkwa ngwa punga hebu na kenge ndelenge chama zin akwa na sa tangu ngule ngi kenge ngi kala ngi kota kala la kala ngi kota pupu kala ngi akwa tasa ta sinda singa sinda kuswa ngi bidla ngi akwa ta sinda asinda ka ka kama ngi akwa ta guru chau ta kenge chau ah ta kosa sa ta inga na tangu ka kama ngi akwa hebu na kenge Hagi, no one at Choka da. So no one at Choka. Send kissing Amin ngong ngan ngati sada ki yak kan takan. Asa tin do indo inda ne ambi ngati chin ne jibu jibu jibu jibu. Siko ke siko da da ngai. Ngai ngai kwa de ka twa. Ka ka kwa ka. Ta ngo ka chin me ka wona kun de. Ta ngo chin me ka de ke khula ke khula tretu na ke khula tretu na o sing sing nga sing tu tu lu sing ga sim ju sing ga po gu sing gi wu sing do he ngai chi de ke khula tretu na ta ka tu ta gao. Tau kai ti kai kai ang ngau sing dai wa gung gung tai da ing dang ing a ngung sing ng ku kai dam a ku ku kum kum ta ma ka ki ta kwa ke ngau kwa ke tai ne ngau ka na ye ngau ngang ne ka ka ba ngang ka ba ngang cho da ne a ne a ne cho da ne a ngung ne jit ne ke kha ba ke ka da ne ngung ne jit ke kha ba ke ka da ne ke ne jit ke kha ba ke ka da ne ke a Ta konna de ta ta tuch I kuku de de ke pugen o de ke pugen ko ta konna ngi ko tam ta ta tuch I du do ke pugen ko ta konna ngi ta ta ti tuch I do ke pugen ko ta ngi ta ta tuch I do ke pugen ko I de u ga nam ngi ta ko ta a khono a kin tam ngi ta ko a kin tam he una ke ndan de lenga ta mwa sa ta ko ngi la ngi se ka ne wa tu mi ko ka ne ko I ke se ta se nge ju ke kha ju ke kha kha quando ji tam kwa kwa ti futi he wona ke dan ni ya ka ku kwa ninda chuta ninda chuta ninda chu ngui ka uta kwa ge was sa cha ta a thuku wa I drita a no anda he wandering ngata maza a dona he sikwa sikwa five ta ka una ne sikwa sikwa seis ta ge a ting ka ku kwa aga kha ji kago ngama mangle ngolo mitin mitong ga khasa ji ga komi hambe no ngada ngada sin da ngada thubi ya thubi ma thubi thubi ni Kabangila nginda kwa kituwa nga dumbe nga khafaliki. Chindule kujo, kwa kujo nga kwa. Asada nga waka, atuwi. Tau kata kwe, nguwa kwa wata asada, yake nguta asada nga, nga nga chunga, nga nguta nga dute nga tam. Taka kala kala kala, mkala kala nga uwa nguta mkala kala kala. Tukumunda kwa, takando. Takando. Kanda mga kwa, nga nga. Heaven again, and I get a pug up. Come on, what I got one, Lata. Go back one, Mula. Hey, oh, to a catcher, Gundio. Got Mungan came cooking gear, cornet, and hate the corner, what it's for. That's your tobacco, tack, gum that I'm sure, whom the tack had so cataquat on quit you. I told them the town to ask him, and I took Kalakabai, and my mortgage for Gunakula. How I took out the Kulakun. How I out how the Kulakun. Kawam jun kit kulagun, ta jun at kukusum no sum jusuba to kajukit. Maka jila jila maganda ke wow. Take ah. No wonder Matuan hegwe coming down. That's cheat, I'm gonna get dao. You're gonna get too cheap. Oh, that's in Munkin Toga, that's in the Kunta and Lady Togan can go. Can not, or to the catchers in Kuachu. That I took a risk coach and I had that double the gun like Kuchuta, Twakana. Ige a kakota kola katuran lagi kandoa. Ima ita ima duige tu a kala training ge tuaga kakua kundo am training de ige singo tuaga ge tini ri ige singo tuaga ge yalufiri ige singo ge tuaga ge tualufiri tagia tani kanda makamin la. Ie ka ausen a iga tani ge tau. Tote ye ni ri man. Ika ke kue tunga tuaga ge sing a tuwe ri. Tagi ni nak tu kak tuan ni, cik anak kaki kala, mereka nak kaki kala. Tapi ni acing cik tuan dah nanti, kak kuna dah ni, ini juga sudah kaki kaki. Maka kakak juga minggula, minggula ukuran. Kalau yoga ukuran cik anak cik tuan kesini dah kau kuat, cik tu cik anak tu kuna ni, cik anak tu kena ngomong, oh kuna dua nanti kena ngomong kesini kan ni, wogan mulut tu kena kaya kuna, kaya anu kaya tu nak kung, asing aku kakak kakak. Ike kaka ke golonga ka kwanti tua. Chi! Kawa agwa sen adaba kwan dabange. Chi ma ike tu. Kawa chuka naka chi kanswaka. Kanswaka nwata ka bigi betri. Hewa naka sen doge mwagati. Ah, kula kula. Kanda nguta. Kanyo junge untula. Kanyo junge utoka. Taka ando angkula kula. Taka nge. Mkoka utaka. Aka mga chemise. Ah, chikonda. Sakwe tuna kwa kata amesu. Kukunwako miyala. Kanyo kay ba ka dam ko tra ci do mo tsin ko kule dilenge je mo zeng akwa daga shi ko gumno ki maka ge giya kan shi ko gi a cika nan ko kom ko sanduka ko sandukan to do sin am po ci shiga no amagule dan hun tram daga magule dan hun tram ta khugule man hun tram ta a Nguleman Hutram, the Nguleman Hutram, Msilicasa, Tria Quaiton to the Sun, Ganati Troisson, at doing over here. Ya, Gun, Ganati Troisson, doing over Gun, Ganati Troisson, doing over Gun, Ganati Troisson, doing over Gun. Ya, Kamagando, Akando. Negunoga, Negunoga. Ga Chigang Chiganagang, Gatinuga, Kwaga Tenten, the Gangui, Chigangui. Hewe nage. Takula siku wa kukri yako. Kaya inkake kichu. Tinkake kichu. Tinkake kichu. Tinkake kichu. Tinkake korea. Takake gia. Mule kake kanda. Kaya singa kandwa. Ikake kawa kandwa. Wa kawa ke mwa. Kwa ke mana. Ake jani hos.
1: Asim maju ni basim pa maju longo. Asim matu ni basim pa maju longo.

Ami kani sha ngui kum ting duan. Ami cha ma kani sha ka. Ngui kum ma xiong duan. Ami da mi kani sha ka.

exka if kawa ulang ngoy mtana kuchu aunga programa ngoy sawuji si ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngon mtutu kwe aunga walang ngwa ngoy sawuji si ka ke radu ke kawa kwa ngali kwa program mtutu kwe a ngoy kwa walang ngwa ngoy sawuji si ka ke radu usi dai kalu se kwa tu khai se pangwa mtana kuchu aunga walang ji changu sa chima ka ke a wolang ngo kon ha ke agusi de kawya tu khai se pangom ten ku chu aung ngo wolang ji chang ang ku sa ko ji si ga ngo kon ka ke ra do usi de wolang ji chang ten ku ngo thamo ale ko program um tu ku ngo wola ang ku sa ang ji ma ka ke ra do usi de kanu se kawya tu khai se pangom ba ku khai ku ra do ke numuru nya woni ten seva pen ne kha fm ke mong ma so ku si de wola kon ma de kawa pala pala ngo ku kuma da man ho se ngo ku kuma ma de ko mo ker ka ku kuma ngunji ko magya ko maganuji dewege mandahi skola pangabaten na sing ke mongma so tendu tongba olang

exco if kawa ulang ngayon tano kuchu aung programa ng wasa uzi si kaki rado kuisi de kawa elfe kawa firin tuin na kamanite ta ula kwanda ka wa aman hung apalapalang ako koma kuisi de kogoma wa kanyuji kwa magia a ukoma kanyuji dibi kilungsa o panga batene na singe manda kachuang masimano chuang wasi kem ta chuang ngawa ulang ngawa angkoy sa kuisi si kaki rado kawa tuwa kaisi kemaung ngamaso tentu tawung ngawa ulang

exka if em kawa olengo ipangam tan ko chu aung program ko se uji che ka ke radu ke kawa tu ka khai che pangam ko e khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm manum tu tu ko e aung olanga ngo se uji che ka tama se de ka wa aman ngo se ko koma o ka wa man ngo apal palan ko koma wa che gem tan chung ngo la ngo se uji ngai de wala kwade kwang khan gu su pa ke 22 da khmani te mo tong ngo le ngoi ten hoji ta ngo sa gu ji se ka ke ra du ke ka ba tu a khai si pa ngo gu sa gu ji ka kwang ka ke wala ngo m ten chong ngo u si de ka nu se ka ba tu a khai si m ten gu chu ngo wala ngo sa gu ji ka kwang ka ke ra du u si de me ku me se ngo ba ne re a de ji ke kwem ten chong ngo ngo sa gu ji se ka u si de ka u a dang da pa ngo gu si de chi ma dang ke wala ngo kwang ma alik pa pro kham ma ndu tu ko ngwa wala ngo sa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka se pa ngom ten gu chu au ngo wala ke kwang khang ngo su ba ke yena tu na kham ni te mo ngo ngo le ngo ko ji ta ke mo ngo ma so ten du tu ngo wala

X ka F ko wo la ngoy awno programme go so wisi ka ke radu kwe ale kwa programme ngo mtutu kwe ngo wala ngo so wisi ma jwe kama go bunga ke ibisi se komun ke komisa ngo wala ke ko komun ate chike meta kan ko ate chike kwen ate chike ngo le jwa ngum ka sin ngi ke chatman style o manual ngo da bungo si untutulu sila.

shake your pants, take a chance.

FM, playing the music you want to hear.